ensi yonna. Okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Kale kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi. Omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo ye Mukama waffe, Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana w'omwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi kitaffe ataggwaawo, otukuweereza omubiri n'omusaayi, omwana wa Katonda bw'omwana wo mwagalwa ennyo Mukama waffe era Mulokozi waffe Yesu Kristo, kuddaabiriza olw'ebibi byaffe awamu n'eby'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Olw'okubeera okubonaabona okuyitiriva ennyo okwa Yesu otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza mutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa otusaasire awamu n'ensi yonna. Ayi Katonda omutuukirivu, ayi Katonda nnyini buyinza omutuukirivu, ayi Katonda ataggwaawo mutuukirivu, otukwatirwa ekisa awamu n'ensi yonna. Ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, ayi Yesu nkwesiga, erinnya lya Patiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.

0: Mwasuzi mtendo basibo ni banyaba bampuliriza ku macha guru wa leero ng'ennaku z'omwezi. Abiri mu mwenda omwezi ogwo musanvu biri abiri mukaaga. Bwe mulira ku macha guru wa leero nze Father Ntegerwa Makalori akulira mu kifo ky'ensambya. Nga tunagenda ku mirimu gyaffe emitongole. Sooke twebuulirire ku kigambo ky'omukama mu wiiki yaffe n'ey'ekkumi n'omusanvu mu budde obw'omwaka. Katonda kitaffe omwagala w'ekisa ekingi tukwebaza ekirabo eky'obulamu n'ebirungi byonna byotuwa. Wajja mu kisa kyo n'okwagala kunotonda mu kifaananyi kyo n'emibalayo. Tukusaba nti tunagenda ku mirimu gyaffe. Mala okuwuliriza ekigambo kyo ate kyongere okutukakamula era n'okutulambika. Tukikusaba nga tuyita mu Yesu Kristu Mukama waffe. Olwaleero Kereziya nyaffe atuwadde olunaku olw'abatuukirivu abasatu: Marita, Maria ne Lazaalo. Saba Omukama abatuukirivu bano nga batusabira naffe twongere okulwanirira okulaba nga tugabana buwanguzi Kristu bwe yatusuubiza.
1: Musuze mutya abawuliriza baffe abalungi abagalwa aba rediyo yaffe eya Safiesa. Amanya gange nze Ticha Kahindo Dorika, omusomesa owessomero lyaffe erya St. Joseph Schools Nakawuka. Essomo erisooka. Lwaki obuyinike bwange bw'oluberera? Wewennenya oluyimirira mu maaso gange. Bye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulansi. Zisanse nyabo, wanjalira ki? Buli wonna wenzira banyombesa bambakanya. Siwolonka era siwali yali amboze, naye bonna banvumirira. Nasanka ebigambo byo ayi Mukama Katonda wa maje nembirwa. Ekigambo kyo kyambeerera ssanyu n'okujaganya kwa mitima gwange. Kubanga indi erinnya lyo mukungana za binyumu kusanyuka. Wanzira nadda walizeka ngonywezesa mu mukono. Kubanga wanzijuza ebigambo byentisa. Lwaki obulumi bwange bw'oluberera? N'ekiwundu kyange n'ekitawona kisamba buli ddagala. Ofukidde engengezi erimba nga mazzi awagate simba. Olwo Mukama gwe kuddamu nti, bw'olikomawo nange ndikuza n'oyimirira mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo kubitagasa oliba nga kamwa kange. Walida joli, naye si gwe olyetaaga okudda gye bali. Era ndikufula eri egwanga lino, bugwe ow'ekikomo ow'amaanyi. Balikulwanisa naye tebalisobola kukuwangula. Kubanga nze ndi naawe okukulokola n'okukuwonya, bwayogera Omukama. Ndikutaasa mu mikono gy'ababi, neegukya mu mikono gy'abazira. Ebyo Omukama yabyogera. Oluyimba olw'okwebulirira. Ekidibwamu: wemma mu buyinike ewe Katonda gye nzirukira.
2: Wemba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira.
1: Ayi Katonda, mbonya abalabe bange. Taasa abasitukiddemu. Mbonya abakola obubi. Ndokola abasajja ab'omu sayi. Ekidibwamu:
2: wemba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira.
1: Anti babano balimisa obulamu bwange, Bamanyi banekobede. Munse timuli musango yadde ekibi. Ayi mukama. Ekidibwamu.
2: Wemba mubuyinike ewa Katonda yenzirukira.
1: Ayi obuzira bwange. Nja kukusako omwoyo. Kubagwe Katonda gwe kigo kyange. Katonda wange, okusansira kwange. Katonda anzirukirira ambe okwe sanyusiza kubalabe bange. Ekidibwamu.
2: Wemba mubuyinike ewa Katonda yenzirukira.
1: Nayense ndiyimba obuyinza bwo. Ndijaguza kumacha olw'okusansira kwo. Kuba ofukide ekigo. Ekidukiro kyange ku lunaku olw'obuyinike bwange. Ekidibwamu.
2: Wemba mubuyinike ewa Katonda gyenzirukira.
1: Ayi obuyinza bwange nakuyimbira ku ndongo. Kuba ayi Katonda oli kigo kyange. Katonda wange okusansira kwange. Ekidibwamu.
2: Wemba mubuyinike ewa Katonda yenzirukira.

Apo Luganda bagalwa baniza nyo program ya feno enganzi katuli mu budde bwa bugumo bwe buno budde bwe nyini nyini era nga masaza gatandise okuwa obusosoloti tumanyi sande okumkago luddako tugenda kulaba Masaka nga bawa obusosoloti ate liyeneddera ko ddala ate tulabenga ne Kampala nayo bawa obusosoloti nendala nga banagenda batutegeeza enenga kyonna kyonna ekinyusi kwe kubategeeza nti emikolo gyatandise mukadde kano olumu tulaba bannamawulire mu kuwa amawulire agadda ku mikolo gino balina engeri gye babiripootingamu olw'ensonga nti ekeeza ya Katolika ekintu kyayo kikwafu nnyo abamu walukyebuiddeko obulungi oyinza okiwa mu ngeri bweto bweto era nalabye ne ku mikutu egimu engeri gye baali waddemu eggulire nga si ntuufu ekeleziya eyina amadaala agadda gye tuyita holy orders nga bwegambe sakramentu lino ery'obusosoloti erya oludiini lirina amadaala asatu otuugera ku sakramentu lirina amadaala asatu oba ziyite degrees oba orders oba bayita holy orders oludiini mu madaala aga sakramentu lino gatandikira ku level ey'obudyankoni deacon oli waweebwa obudyankoni aba tandika ne atuse ku ddaala erisooka erya oludiini nga esakramentu kubanga omudyankoni yamba omwepisikoopi n'abasosoloti ye muyambi wa omwepisikoopi n'abasosoloti asooka nga bayamba mu kulangira ekigambo kya Katonda naddala evanjiri era mu kugirangirira oba n'okubaako ne kyawa naddala ng'abantu bakuŋŋaanye okunyonnyola evanjiri eyo tiluwabeera omudyankoni wabeerawo father yamubeera ku lusegere wabeerawo bishop yamubeera ku lusegere kabeere papa omudyankoni yabeera kumpi kubanga ye muyambi we asooka tuzogamba yemuweereza asooka w'abakulu abo ate tumanyi omudyankoni era asobola okubatiza ekeleziya emuwa obuyinza obwo kubanga baali ku ddaala nga lweŋŋambira erisooka erya oludiini era asobola okubeerawo ng'omujulizi omukulu w'ekeleziya ng'abagaana ababiri bakuba ebiragano byabwe byetuyita witnessing marriages era asobola okukulemberamu mikolo gy'ekigambo kya Katonda nga waliwo afudde kyetuyinza okugamba at funerals and certain prayers to lead omudyankoni ono aba asobola kyatasobola kukola tasobola kukulembera kitambiro kya misa kubanga nga bwetumanyi nti ekitambiro kya misa kikulemberwa oyo asigiddwa omuzigo oba asiddwako emikono n'asigibwa n'omuzigo ku ddaala ery'obusosoloti era tasobola kuwuliriza bibi by'abantu ogamba to administer confessions oba oliawo era tasobola nakuwa esakramentu ery'okusigibwa kw'abalwadde obudyankoni bulimu ebiti bibiri oba kyetuyita transitional abo abeeteekerateekera okufuna obusosoloti kati ngaabo bonna bemuwalabye abafunye erugazi babayita ba transitional deacons transitory deacons tumanyi bulungi nti omwaka oguddako obanga wayise emyezi mukaaga abantu abo basobola okufuna obusosoloti kyokka ate babayita ba permanent deacons abo nga bo bafuna obudyankoni nga lubeerera bagenda kubeera badyankoni mu Uganda tebali mu bangi naye eno ebweru bawerera ddala kubanga oli baliwo abantu nga badde mu fumbo zadde abaana bakuze abaana bavuddemu bonna baweza emyaka 18 naye nga olw'obuweereza ekeeza esobola omuwa omuluka guno eddaala lino ery'obudyankoni naye nga tagenda kugenda ku ddaala ery'obusosoloti agenda kukoma awo eddaala eryokubiri ery'okulinnya mu madaala ga oludiini eddaala ery'obusosoloti nga omusosoloti nga tumanyi obulungi nga amaze wali ku ddaala erisooka bishopu yekka yassa emikono ku badyankoni nga abaseminaali bagenda okufuna obudyankoni naye wano ku busosoloti ono afunira ddala nga abepisikoopi n'abasosoloti abaliwo bamusaako emikono abakola mwoyo mutuukirivu amukeko amugabanyize ku busosoloti obwa kristu kubanga abagenda kukolera ddala mu kifaananyi kya kristu saba akabona ng'era yagenda kufuuka kristu yennyini timukuwa musakramentu nga tulaba ekifaananyi kya kristu mu ye era ono wenjagala mu katundu akookubiri ate tulabe by'asobola okukola nga tuli mu mbeera eno tumanye era tuwulize bulungi emikolo gino kituyambe okugifunamu n'okugiganyulwamu ate n'okwongera okuyiga nga tulaba bannaffe abatuuka ku madaala gano ag'enjawulo.

0: jebayi na naya katambi nakalabye ko ku social media nga katambula nga abantu bamukozemu ekyo kusekererwa ye
1: era ndoza kwanga bana myaka ena tebakirizibwa kulonda
2: no daweka bamukwatiddwa mu ekisa waliwo ne we nabaddawo mu bukulu uti kati omukulu yawangu do wa DF yabadde ne line nga nnya kati abamu ne bagamba kale ke tuddeke ewoona
3: waliwo okulungi yabuzizaako twabadde
2: kati ke tuddeke ewoona pe batu baliyoko
3: nayabu
2: yawangu
4: dawa fate ewaffe waliwo yasoose n'afuna line kati yagenzo bagenzo okulaba kwa babadde ye independent naye nupuliningi ne wabeerawo nowe NRM oyo yowe NRM ye bamugambiddewo tetugenda kuwa si lwa kibiina lwa kukkiriza omukazi kuwasa ng'omukazi yamuwasa yalekawo amaka n'agenda ne bamuwasa
1: w'omukyalo
4: omulala kati ne bagamba obwo si
1: bubunaniomaka yakozeka kuyege
4: era oba olyawo
2: tukiyinza munenyanyi omukyala Miriam Matembe mwabiraba yeyokubira yalinga ndowooza era akuba enduulu nti tujjewo embeera eyo nti omukyala tasobola kuwasa bakugamba ku musajja
4: waliwo ebikyuka Miriam Matembe ategeere musomi wa Bayibuli ategeere bulungi ddi omukyala lwe yawasa omusajja kiriwo ekyawandiikibwa ekiraga
2: ekyo mwakkirizaganya enkyukakyuka mu tekinologiya biki biki nti nabo kati baagala batandika okuyita awo
3: omanyi Matembe kye yali ategeeza omukyala bwe omwana ow'obuwala bw'aba yeegombye omusajja nti asobole omugamba
4: yagala
3: kufumbiriganwe so okusikuddira musajja semaka abeera ngwajewona mukazi babayita bannakyeyombeke abeere eyo yeegumumika mu maka ago ngolwo Matembe si kye yali ategeeza
4: ono yamufuna bubi ate yayagana yalekerawo okwogera eri abamawulire kale simanyi kikyogewakijja
2: yakyogerako ddakawo
4: nga
2: tebannamukwatambadde
1: ntidde nnyo omukulu katabalwa ni mukyala Matembe yakyogera abantu nga yali mbufumbo bwatudde
2: nati kati kiringa Peter wakinyonnyodde nti tetukiwawaaza nnyo bw'aba omukyala awulira nga yeewulira omusajja
4: yamugambe
2: nti sebo nja kukusobola
4: anti kati bano boogenda okukulembera ogenda bategeeza otya nti onoosobola obakulembera nga gwe bakulabirira
2: omukyala abakyala tebakulembera bakyala bannaabwe
4: anti ogambye bakyala bakyala bannaabwe
2: kati omukyala awasibwewo omusajja n'aba n'avaayo mumaka g'omusajja nga bwakulembera kati nekiraba ekibi nti olw'omusajja naawe ojjava mumaka g'omukyala ogendaokulembera
1: mukulu katabalwa ensonga eyo nsobola kugiwagirako kitundu kino nti nvudde eno jjunju sirina mukyala naye ne neegomba
4: omukyala
1: Babura
4: olwedda ayina amaka agage
1: netugenda
4: nemusalawo mubeere mwaga amaka
1: kyanjawulo
4: naye okuleka amaka
1: okuleka amaka gange waliyo Babura mumaka n'abaana bange then neŋŋenda ew'omukyalo omulala kukyalo okuba kukyalo ekirala ebyo bibiri byanjawulo
4: so kati ye kyaliko yalekawo agage gali najja abeeraki
1: yafumbirwa
4: badde saagala nakikozesa kati ekyo kyekimu ku kyamumisiza akalulu omusajja ono omukulu ow'NRM naye kati ye mbadde nkyaleeta oli eyabadde ku independent yasoose n'afuna kalayini nga kagaziwa kati owa nuupu naye n'agenda eyiye ng'ekula neekula neekula bano bagenza okulaba eyaabwe eyooli owa nuupu eyise ku bwabo no independent ne basala busazi bo ne bagenda nebo ne beesimba ku yooli kati n'oli naye yabadde agezaako okuba ng'ataggulula ebigere agenda naye yabadde akutta ekipande kye mu maaso amuddiridde n'amunonako oba yabadde ayagala kuddukawo obutaswala naye kirungi babadde mu ssomero nga kiriko fensi nga talina w'ayinza kuddukira so kakkana ng'era babawangudde naye ono nze nabadde gwenja okulonda owaki kubanga bambi enkwata gyakwatamu ebintu omuwulira nga wabuvunaanyizibwa okusinziira ku gwebaalo temungoba ku kyalo naye nga naye

0: Nanga na buli daka atenga nange nemuru eni ngama nayo tebuba buvunanyizibwa.
1: Yesebo. Nze nange we nabadde we nagoberedde okulonda kwabadde mu Nansa na municipality bakita kasalirwe kyalo mwabadde mu NRM. Iye yazeko musajja akwata bulungi abantu bakuma akuma ababuulirira aina makage ate mukoza inente kati abantu bajja ni balaba ekugamba era mata gatunda yejifula demonstration bajja ne balaba byakola ne bayiga kakati yesimbiddwa ko wanupu bamuyise pade coach kakati nagafe tuli bavubuka mulembe mpya twagala tulete enchuka chuka kati msajja atuye na asirika na gamba kali it is okay abadde ko kuva 2018 kakati ya kwatambula naga kale nze kamerewo inga tiketi ya nalemu ila ya koze chipande chinene nyo chiriko ne bus kati ya buvubu kabunu nga buvubu manyi buno stoke mpia fetuwa galabi pia tuwa galabi pia mama akalulu wekatu se
2: kakali mkwe kweka
1: ya
0: teba kamusana
1: kakati mkulu katabalu wakabu agambie nti musenze bana basenze kubanga bonna basinga yaba signing de abasenze bonna bagenze kumwamiruze agadi ababadde ko nopu bagenze okulaba gate bawera bafu butuse bo futse gate de waluze line line ne tambula bagenze okumaliriza nga mukululuza afunya obulubina nsambu mu munana ngo wanupu sitoke mpya afunye nsambu mu musambu
0: nsambu mu musambu
1: nsambu mu musambu era ne bamugamba weisa sitoke mpya naye ono abadde free phase musajja mukulu ne
0: free phase amasanyala zago agwe we guba kuba nyo gakuba ne gocha buli kimu
3: eno olaba ebintu bya LC1 bino abantu baadde bagamba nnyo nti NRM eri dominant nti aba NRM abakola obulungi baziddwako aba NRM abayisa obubi bajiddwako mulimu n'aba NUP 2018 abaaliyo aba independent abaaliyo 2018 badiziddwako kuba bajjayawo ekavule ngakulaga nti nziwa NUP mbadde chairman w'ekyalo ekyo naye kati nkwata kaadi yaki ya NUP nga nayo yabadde yeyisa bulungi yazzeeko so katika n'akalulu kalimu abakadde bangi abapya abalimu be bazze mu bifo byabo abadde bayisa bubi abatuuze baabwe ya
4: ukyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia.
5: Anze gye nabadde nasinzidde nnyo wali ensambya mu estate olunaku lw'eggulo era ng'abakyala be bawangudde akalulu k'omulundi ogwo mu zooni ebbiri emu omusajja yeyawangudde naye ye teyabaddeko n'avuganya. Kyewuunyisa nti bonna mu zooni zisatu ba NRM be bawangudde. Babadde mu zooni A nga avuganya omulala nga ali ku bwannamunigina ne mu zooni B nga naye ali ku bwannamunigina naye nga bonna tebawangudde. Eyawangudde omukyala ayitibwa Shira Aine mu zooni A yavuddewo n'obululu 28 munne n'afunako obululu 8 kakati
1: mu 8
2: zonewunyiza zooni yagambye singa bazigatta
5: weewuunya ate nga zooni abantu abaiwandiisa okulonda bali 7-8 mu zooni A
1: ng'ekyo kyalo
2: anti abantu bawano mukibuga tebalina budde kati we baagiriranga okuwandiika tebaagendangayo
5: era natuusewo okuyitamu mu nkalala ng'abamu bajja ajja ne ID n'agamba nze nzijjukira nalondera wano eno ne bamugamba weewandiisa mu gundi mu kuwandiika okwaddako nti nedda ti ate gwe genda kati kitegeeza abantu abasinga tebajjuulira kwewandiisa
1: kuno kwerusi nga bo bamanyi eri national registry
5: era kyovola bantu era abalonze babadde batono ate n'abamu baali bagamba kuba okusinziira ku kye nnawulira luli nga tuli mu kulonda kw'abanna abakyala nga abatuuze bagamba abantu b'omuno mu Nsambya Estate tebaagala bintu bya kulonda bo bali ku Azeya Ja tebaagala kumanyawo bagundi kati kwaliko omuzeeyi yali wa myaka 96 nga bamwagaliza obwa ceyamaani akomewo
2: kyenda mukaga bwo bachama abanyacho mutataganya anaba yebase kironga bamukonkona yate
5: ati boba aliba wensonge munte ekimwagaza akomewo si kwagala nti abere mukulembeze wabula aleme bafira ko mu nyumba kuba bamwagala nga bamugamba ati fe kikuddisa ku bukulembeze komangawo berenga wachi byo tukonkona buli kumacha ku gate tuberenga tumanya nti oli mulamu
2: Kajimu mukaga zaba muwadde akabira.
5: Ate yakomyewo musajja watu naye ne baagala bazeeko omuvubuka ate n'omuvubuka naye naagaana wabula ku kifo ky'obuvubuka oyo omuvubuka yabadde agenda okwesimbawo omukyala ne yeesimbawo omukyala ayitibwa Sheira Shira Aine. Kakati mu zooni eyokubiri zooni B omukyala ayitibwa Helen Driwalu. Ye yawangudde n'obululu 35 ne yabadde amwesimbyeko eyabadde ku bwannamunigina Alan Okiria. Ate nno Alan Okiria ono nawuliddeko nti ye yabadde alese abavubuka okuva mu Nsambya Central babeere nga bataataaganya okulonda bakole emivuyo mu kulonda kwa LC era nti okusinziira ku byafaayo bya estate abavubuka bano batera okukunganyizibwa buli kulonda we kubaawo ne bajja bataataaganye okulonda kuleme kolaki kuleme kubeerawo era kino kyayambye konti abamaje babadde baakeddewo mu kifo aba Red Top era ne bayamba okulaba ng'okulonda kuggwa mu bulungi era mu birembe
1: babadde beefudde nga beebwayise
5: kubanga nina zooni eyokubiri gye nabaddeko zooni B babadde batandise okusimba ennyiriri abavubuka bano abatategerekeseeko mannya ne bajja ne beegatta mu nnyiriri ng'ate ku nkalala tebaliiko kino nno kyaviiriddeko abantu okwekalakaasa ne batandika okuyomba ate ono siwaawano ono siwaawano ab'ebyokulonda ne bagamba kati tetugenda kulonda okutuusa nga mwetereezezza nga mmwe tulyoke tuddemu okulonda awo abaamagye ne balyoka bajja speed abantu ne badda mu order ow'ebyokulonda n'atandika okusoma omu ku omu ali ku lukalala yayingira ewalonderwa
1: naye abo 10 20 gokka nga bakyankalana bakyankalana nakiddala
5: abantu balina emivuyo mu estate omwo kye nawuliddeko
1: neewunyiza nnyo kubanga ebyalo birina abantu 6-7 nga mumuleeta abantu 28 ng'ate mulowooza munakyankalanye ndabiraddala nga kulimba
2: tobolaba nti mukulonda kuno okuwedde akakiiko k'ebyokulonda kaagenda kaddamu okugatta zooni ezimu n'emiruka egimu ne babeera ng'omukulembeze ali omu naye luli bw'oba ng'olabye nti bw'atuuka ngaawo mukibuye wanu osimanye kibuye wanu ogw'omuluka naye ng'olaba bagutemyetemyemu buli kagundi kalina kansala akakiikirira kati ng'ogenda okulalaba era gavumenti yali espendinga sente nnyingi nnyo mu kusasula emisaala gyabo era kuno okuddamu okugatta ebitundu ebimu kyayambako okukendeeza naye kaakati bwebwo buzooni bw'owulira
1: wano emakindi era nga mukyala Edith bw'abireese alese estate estate eri makindi division kati abeebwayise mayanja zooni aba electoral commission mbu batandise okusoma kuregesa basomye amannya 10 mbu nga bali abatuuze bagamba mbu abo bonna tebabeera mu kitundu ne batandika okwesala akajegere ne batandika okuwowoggana bwe bawowogganye bakoze bino bye baatugamba bamabike bye baasitula omugenzi yani Sebaggala ng'agenze Makerere okukola laali anti olwatuukayo n'awoza weewe ayogedde oluzungu ne bamusitula ne bamusitula kakati wano batandise kuwoggana ne basitula kandide akalulu kawedde maama militale gye yavudde ne babakubatiya gaasi n'amasasi ne ganyuuka ne beesasa naye oluvannyuma baakomyewo
0: ne balonda
1: nagenze okuvaayo nga sinnategeera kyeyamaani naye nga bye byabadde mayanja zooni nga omukulu bw'atubuulidde ye
3: waliwo n'akakyankala n'akazeewo nze we nabadde awo mu masanafu waliwo obukonge buno bwe babadde batuwa obulaga nti omulimu kimuli zesita kati waliwo kandidenti omu andoboza yakeddewo nakafuna nakatwala ku NASA kati natani kugaba ngagaba kati abantu juke wali obedda ayingira mukagwa bulagayo kanongo oyitawo musirikale omulaga kanongo oyitawo kati bangenze olaba waliwo abavuka ebatategeera abalina obukonge babuza ate gwe mwoyitidde wano mukayembe nti bansomye nti wamaona kumusomyeru tetunamusoma waawa nga ono si we lwabadde lugenda okutandikira naye okwekenenya kyabadde kivudde kuba nti oli ye yakozesa olukujukujju olwo atekemu ababe aleetemu obukongo obwo so newabawo yatuwadde ka information yawo nti balina abamu ekibiina ekyabuwawadde ng'era abamu bakandidenti baabwe baabadde ddala nabo kati nga kakakodyo kaabwe balinda wali kati ngaawo bagambye ng'ono tatukayina ono ng'akayina muleete akavuyo ababuyina bonna bwe babuwadde mukwesansabaga bonna bayingire mukati
1: mugagga gwe wabadde ludda wa mukalulu kano
6: nsooka okubabuuzaako abawuliriza ba kyenda mu myaka tonyeze nnya nti mwasuze mutya okulonda kuno kwatambudde bulungi mu bitundu ebimu okutwaliza wamu naye nze amakanda nagasimbye mu Kampala mu wakati maniawo mu Kampala wakati wabeerawo nnyo obuvuyo bungi akati mu kutambula kwange nasookedde ku Owino View wano omugagga hamu weyakulaakulanya kakati ate waawo okulonda tekwatandikiddewo n'enkalala z'abalonzi tebaazisomye kuggwayo okusinziira yeku eyabadde returning officer w'ekitundu ekyo yabagambye obudde buweddeyo kubanga baasoose ne basoma amannya ng'abantu tebaliiwo kyokka ng'ate n'abo abaliwo abatuuze bagamba nti si batuuze baabwe bo nga balumiriza ono yawangudde Jafari Kisubi nti yagenda n'akwata aba 7 hiru n'abawandiisa mu register bajje balonde
0: kubanga kyabadde mu 7 hiru ddala mbawagira abo bye babadde bagamba bituufu naye nga sibiinaako bukakafu
1: kulukatabalwa omugundi gwe waleeta abaamukubya akalulu
3: owaawa
1: no wansi
6: wanowinoviewkatasekabembe baamukubya akalulu kakati ono Jafari kye yamukola wali nga bawandiisa ndagamuntu yaleeta abantu abo aba 7 hiru ne bebawandiisa ndagamuntu kati ono kato kyamaani abaddeko nga yabasekeninga nti awo ono mutuuze wange ono mutuuze wange kumbe yeeretera olumbo olunamujja mu ntebe
0: yeye yakasitayi yabawandiisa
6: naye nga kino kyali ddiiru kubanga oyo Jafari yawangudde yali mukwano gwa kato era kato bw'ajja mu bukulembeze gundi Jafari ono yeyamuli emabega ng'amutunda kakati bagamba nti kato ku mulundi guno komawo tuleetewo nange nkomewo Jafari tubuzeebuze abaki abalonzi nti waliwo akuvuganya tikombokale kumbe ne Jafari kituuka ekiseera
0: naye naye aba ng'asobola
6: nalaba ng'asobola
0: kati alowooza ali ku gundi
6: kakati oba ono Jafari ng'akunga aba 7 nga beeyiwaawo
0: kati alowooza bamuleetedde
6: abalonzi kumbe bazze kumujja muki
0: muntebe
6: nga balonda nga basoma amannya okusoma amannya kwatandise ku ssaawa zaabadde 5 paka mukaaga bwe baakomye okusoma amannya naye ng'abalonzi bo bakyaliyo kakati watuuse ekiseera nga returning officer w'ekitundu ekyo asoma amannya naye nga bonna ba 7 hiru abayingira olwagize n'agamba obudde buweddeyo tugenda tulina okulonda nkomye wano nga basimba layini ababadde beesimbye odooza babadde baweranga 4 naye embiranye okusinga abadde wakati wa kato
0: ne Jafari
6: ne basimba
0: okakana ye katalo kati nga kato talaba nti Jafari ayimiridde waawo
6: olwo kato yakitegeera n'amanya nti nno Jafari ono
0: alabika yamuliddemu
6: nowe mukulu abweyagalisa naga kati nno naye nina okuyega naye naakuyega abantu be naye nga bwe baasimbye layini nga bw'otunula bw'oti olaba ekituufu kato abatuuze be bamulyebwa emabega ne Jafari ng'aba 7 hiru be bamulyewwa
0: emabega
6: kakati returning officer n'abala yalabye bimususeeko n'abagamba okusinziira obupapula bwe nnina ne bembaze seekakasa muwendo kuno
3: Mwenye tugenda kugombolola.
0: Tudemu tubale.
3: Tudemu tubale. Tugenda okulayinira.
0: Kati ngati abantu balina kuva mu layini paka kugombolola.
3: Babadde bavaawo bako kubala kuko abadde kumaze. Nenga ategedde omuwendo. Nenga tukulagirira wa.
0: Wali. Nanoonya security.
3: Nanoonya security. Agambye. DPC. Nkulembera tugende kugombolola. Kubanga nti wano siri safe. Kakati. Batuuse kugombolola. Nibatekayo ebintu byabwe. Nibabala nibabala naye era byagenze okugwa nga Jafari afunye 140 olinga kata afunye 126 bwato nibamujja kubukulembeze naye nga bo abatuuze aboko ku kitundu manyite basulako abasinga bakolerako
1: bukolezi
3: naye bo boda balumiriza nti Jafari ono yaleeta aba 7 hero abeere Rubaga abeere Makindye abeere Wenakasero bonna nibajja nibakola batya nibalondera okwo akati awo twavuddewo nibalangirira Butu wafu doni ngamba, kangende kenu mubuwanika. Eyo mubuwanika, babi ganye. Nga buwanika, boba gamanti, abatuze ba muzana. Baba wandi isa murijesta yawa, ya buwanika.
1: Ni ya de chijia chitie.
0: Kati ataba, ababu wanika, bani baba teka wa.
3: Bote baba teka, katichiri wel chiti. O, abakule embeze ba buwanika. Abakulembeze ba muzana balwa n'obukulembeze bwa muwandi bwa buwandi
0: ekyale kitali kyabwe
3: babulwana kati bana ba muzana nga bakulagana wamu ne naba kyala ne vice sentebe wa muzana ne wabavubuka aba muzana bagenda ne bakunga abantu babwe kubanga mu muzana waliwo abasulayo ne bakunga abantu babwe ne babaleeta eno wa Mubuwanika. Okwagala
1: okusula.
3: Jebatasula. Okwagala okulemesa ono tibamwenda. Omulangira tibamwenda. Abadde wa NRM. Bamulemese kiki? Obukulembeze ku mulundi guno. Era embiranye ebaddewo. Era ne tibamwenda eyo. Era ensonga eyo yajogerako. Nti abamuzaana bano banyingirira. Bajja mu kitundu kyange ne bakolayo ebintu ebyambyoni. Naye nga ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda era yatuuka n'okugendayo. Ye n'agamba nti ensonga eno ejja kukola tya?
0: Kugonjolwa.
3: Ejja kugonjolwa. Era n'olunaku lw'eggulo. Mukuru bya bakama yagenze ko muchi kubuwanika
0: ali asula wa
3: sita simani wa asula
0: halabi kamutuze
3: na yeso na yeso ya leto muzana nebuwanika bivadene birine dalo nyingi na katibicha aliwo akati kwe
2: sana zoni wali mchisenji
3: au batu ndile nyanya wa wabeiraba ya ya wo
2: zoni ya liyo kurembe wanga chia sani wai ya linga mutebi kati yafa ye yali asobole kitundu ekyo omusajja oyo kyemujjukirako kimu buli kaseera yabanga alina kyalya
1: jekijotegeeza tebu
2: kati
1: mmere
2: anti emmere kati mutebi olunaku ndoza yange enkoko ssatu namulabako wano jolya abalamu yakafa mutebi oluyondoza myaka nge esatu ndoza yafa mu covid mutebi yali ekisoka nga alina sente abantu bafunirawo sente ndoza beza n'ettaka lyawo simanyi butuufu bwakyo naye nga nawuliranga mungu nti olwokuba yali aluddewo yagenda yeza ettaka erimu kati nga ye muntu yekka asobola okukontrolinga abayaye b'omukisenyi era bwe bamugamba nti mutebi akuyita kyeyawakuyita akakana era bw'amanya nti abbye ekintu ne bamugamba kyeyakuyita ng'akizza bwe odduka ewa mutebi ne bagamba ewa sente bwe waawalina odduka omanyi ojja kifuna nga ye muntu abasobola abayaye b'omu bonna abakola ki yabategeera naye nga mutebi buli kaseera bwe wabanga kyaya mu mazzi nga baleeta olusaniya lw'omuceere bateekako ebifi by'enkoko nga 18 mutebi ye ng'abeera mu kulya kugamanga yakimala mutebi
1: yali munene nga yenganawa
2: musajja munene naye nga mukulu
1: bambi
2: naye nze ekyo kyemujjukirako kati muzaana eyo yansasagge nyamalengezaako okuleeta naye nga mutebi ye yali akola ki
1: agisobola
0: yono omwami yalinga ayanguyira ennyuba namawulire yoye nga bwogenda otagaana kuwa sawuni ebambi yafa ebambi
3: ssentebe w'akakiiko k'ebyokulonda Simon Byabakama bwe yagenzeyo kubanga bamutegeezezza kyekiri eno ku muzaana kikabuka n'ateekamu n'ayangwa n'atuukawo bwe yatuuseeyo n'amala okwogera n'abakulu n'ajja ayogereko ne bannamawulire n'ayogera nti
6: bali bendeseyo bagambye balondo okulonda kugene maaso abali mu register yo bokaboka be bali nokola chi okulonda yabadde akyayogera omuyayo okuba mu muzana najja na bawo register nake yabadde akyayogera gatukyali gatandava nawo register yone bajibba amasasi ne gavuga yagasi ne navuga era je byagweredde nga okulonda kusazikwa kuyise nga buli omutakiriziganyiza na biki na
0: bibadde mukulonda
6: Eyo netuvayo netujano kushauri yako bi. Eyo kushauri yako bi okulonda kwatandise sawa za badde munana.
1: Sauli yako lye kubo eliri wano wansengo bude kuchikubo.
6: Aha.
1: Tuliita tutya Beni kubeeri.
0: Ngovude kuchikubo.
1: Basi we bujira obo butwala abeka we.
6: So waliwo
1: parking awo bwe butyo. Kubanga nalabyawo polling ngeri mukubo wakati nga kabangaliza police zisimbyewo. Nga banji nga bantu ndaba banji sawa nga ziri musamu. Nenga bachi asoma busomi manyi.
6: Kakati awo kyabadde bwe kiti basose ne basoma amannya ne bayingira ne basimba kakati abamu bakandeti abamu ne bagamba mukoze mutya mutubye
0: tubinga tete banda bakubala
6: nenga tete banda bakubala gabacha azimba mutindi
0: kati atao mabera bababye batya
6: ne bagamba ado biddemu security nejja ne babiddamu ne baba ne basoma linnya limu kuli nga bwe bayingira bwe bamaze okusoma amannya waliwo abaafikidde nga babagamba era obudde bukoze butya tetugenda kugenda kulonda singa temwetuna abasoma atenga abamu abadde abasoma nga tebaliiwo nga ate bwe bajja ne bagamba basomye kukola ki akati ne bagamba sawa ya kulonda ne balonda ne basimba embadanyi ey'amaanyi ebadde wa chairman abaddeko ye Muwonge Bashir ne owa NUP ye Rukyamuzi Kenny n'omulala ye abadde independent ye Kalungi Yusuf nenga ono Muwonge ye babadde tebamuwagala kakati nga batuze baagala oli Kalungi Yusuf owa independent nono owa NUP olw'ekibiina kakati ne bagamba tusimbe kakati bwe basimbye owa NUP n'abeera nga ayina layini nene
0: okusinga
6: ku independent ne chairman kakati chairman olugeze n'agamba n'abange mudde ku ya independent
0: bawangulooli
6: kati yego wana lemu yeye abivudde ko ndatafunyo yadina kati ya okuleka kake ne basima olugize ko kasaba mazo kusima ne bagamba kati tubale akati ono wa independent bwe bamaze okubala afunya obululu 315 oliyo wa NUP nafuna 222 kasaba mazo okubala returning officer tetuzemu kumulaba atusewo busi alangiride atusewo busi
3: olaba Kalungi kinala yo nakulu eggulo abantu abamu kwasusse nnyo okweyagaliza nga yamanyi yalina okukola ki
0: okuyitawo
3: okuwangula akabadde ake gundi ku Lugala Lugala akoko ssentebe yeye wandisiza lidisitizize kati bwe baliwe balondera bali mu katimba essomero mwe bayingira namuola kigobe primary school kati baza okubawo okusoma olwedda lwega babala iyo awagira kiyimba ilugo basoma bagenda okwekenneenya kalijesa gye basoma yiye ng'omuntu
1: nga bakajiko bo bali luddawo
3: ate bo bali eri basoma ate bamanyi abantu ababeera ku kyalo abantu bwe batandise okukola ensasagge nebaagala okulwana n'akatimba k'essomero kukamenya ne baggalawo ge
0: richestzabaddewa
3: baafunayo ezaabwe endala kati munnange ne bamulangirira nti omukulu Kiyimba awangudde wano ku erusaze owa Piero yunuwe n'alemu bo baaganye okukkaanya bonna baabadde b'amaanyi kati baabadde aba Piero yu baagenze olaba omukulu kuba Kayondo ye yabadde owa Piero yu Kiyimba Isa owa NRM yabaddeko yabadde awangudde kati aba Piero yu ne bagamba owa NRM atu tetujja bikiriza wekayiikiri era olwaleero ndowooza bagenda kubanga
1: bakaddamu
3: naye nga ekyasuse nnyo abantu abamu babadde beeyagaliza nnyo nga bamanyi bwe balina okukola ki okuwangula ate n'olukujukujo lwe baze bakozesa
2: waliwo omusajja ono engineer Kaweesa ne Kaweesa Stephen kirooto kyange yali
3: yava mu nuupu n'addamu NRM nga alina ekirooto ky'ogenda mu paalamenti
2: n'atagenda naye yajja ne kusimbawo wano kwero si wa nalabye nti alabika yawangudde akalulu.
3: Era yabadde chairmani waayo.
2: Yabadde waayo era. Kati yazzeemu buzi.
3: Aha, yazzeemu buzi.
1: Akalulu, yabadde mu kalulu tetuyinza bimala. Kubanga buli omu we yabadde, we yalabidde.
2: Akalulu bwe kafaanana.
5: E Masaka eyo waliwo n'ebbalamu ke yayingiddemu. Kabadde ka mu Kirinda. Bayita ekyalo bakiyita Kirinda, kiriraanye ekyalo kya Mukudde. Kati batuuka okulangirira, balangirira afunye asatu mu omusanvu ne baleka owala inenya. Ne badduka ku poliisi mu Nnyendo, kwe kusangayo mukulu bbalamu ne bamuleeta n'abagamba tukaddemu. Mpaka we balangiridde owala inenya.
1: Kale wulira bannaye.
2: Balangirira bano. Buba babataddeko
3: ekyo. Abadde funabo balwanye ku luno bajja kujira mu kinoonyi waffe mukulu ka kali ani. Wa DF ya wangu de kabuka Cyprian ya wangu de wa DF kana wa ina sente ba
2: wa ina kansala
3: ndo na bweru yana wa ina kansala wa
1: kalulu kero si one de kagwa maloja na ye akalulu kano kachi agenda maso chicheche yo dero sabiri mwenda chicheche yongera ko olwaliro
2: kati tetutandika ebya erositu oba betuyita abomuluka abasentebe b'emiruka kuba kati tegeeza nti enteekateeka y'okulonda abo basentebe b'emiruka kuba kati balina okutunuulira kuba kati abalondeddwa ku erosi 1
1: yes.
2: Obukiiko obwo
1: yes.
2: Kati ate be balina okugira registers ezo ezaabwe ng'abalonzi kakati batimbe enkalala ng'okutandika n'enkyanga 3 n'asatu mu lumu olwo enkya ku lwokuna
1: n'ekulu lwokutaano
2: kakati ng'ennaku z'omwezi 3 lwe lw'okusunsula abeesimbyewo ku LC2
1: okay.
2: Kakati ng'ennaku z'omwezi bagenda kikola okuva ku
3: asatu lwenyini
2: kakati kampeyini zibeerewo okubanga 4 okutuuka nga 9 mwezi
1: ogujja ogw'omunaana
2: kakati bajja kulonda nga ennaku z'omwezi 10 basente beba LC2 obajja okulondebwa kitegeeza kati yabataalonze eggulo LC1 ebyayise leero byonna bijja
1: kuddibwamu register zikolwe zigenda okukola ku LC2
3: naye kirungi nti LC2 yo fe aba bulijjo tetugivunaanyizibwako bali omwenda abalondeddwa abakakiiko aka LC1
1: bebagenda eri okay fayiro y'amawulire gy'owuliriza nkwebaza muliza affe essomero lyaffe erya St Mary's Boarding Primary School e Nalubabwe be batutekamu essente basangibwa ku mayiro 3 ng'ogenda e Kayunga tubebaza nnyo essomero lyaffe eryo eritufudde ab'amaanyi mu ssaawa eno buli ku makya ssaawa 12 paka ssaawa 1 ey'okumakya
4: okyawuliriza fayiro y'amawulire ku Radio Sapiencia
1: kakati ndoza tusooke na bya Ebola Beni ebyobulamu yesebu
0: olunaku olwajjo twabadde tulonda ne tulaba ka agent press conference ku media center era ku forum awo waliwo eya bannamawulire ya ministry y'ebyobulamu bannamawulire basoose ebbaga bannaffe tukyali mu kalulu naffe tulonda abamu ku ffe twesimbyewo mutulekeemu
1: babadde bamenyera mateeka
0: okukola
1: okuyita ate press conference y'ebyobulamu kubanga twabadde tuli mukulonda
0: fenna naye munaye ndowooza baalabe tekirinda abantu okkakkana nga minisita Dr. Chris Baryomunsi musawa nnya babadde bagiyise 4 kitundu naye yatandise 5 kitundu olw'ensonga nti nno bannamawulire tebaabaddewo n'alangirira nti mugwange Ebola takyalimu
1: wanjisebo
0: nalangirira nti mugwange Ebola takyalimu ndowooza ennaku 42 zawedde
1: nedda Ben temwasoma kubala
0: twasoma okubala naye munaye bali be bakugu mu kubala
1: teyalira wiiki ewedde
0: nga 16
1: mwabireta n'agamba nti patient asembayo yoono era tulina okulangirirwa nti nno tuli Ebola free oluvannyuma ennaku 42
0: era nga ekitongole ky'ensi yonna eky'ebyobulamu bwe kito bwe kirambika nti we mulangirira omulwadde asembayo kuba Ebola awo we mutandikire okubala ennaku 42 bwe ziggwayo ne mulyoka mulangirira nti eggwanga teririmu Ebola kati omulwadde oyo baamusiibula ng'ennaku z'omwezi 16 omwezi guno ogwa July Chitegeza, olunaku olwa jionge naku zomweza makumi abiri munana, zabadezi weze naku kumi na biri.
1: Naku kumi na biri.
0: Kwa namu biri. No.
1: Kati Ben, mubala michiro na misana.
0: Newozibale chiro na misana tezuwe la namu biri. Zibera abiri munya.
2: Wako wasemba yo kusibula yalite ya lwale ebola gwate tukambeki.
6: Oba bamusibula bali bamusibula damu advance.
0: Ngaba kino bakikola mu mawulire. Ngenaku zali za tambula kodda. Owai.
1: Kati aontegede Ben, lwaki baba ise. Nga tuli wakati mu kalulu kerosi.
0: Ngabuli omwali kalulu.
1: Era kiyitire wawo. Amawulire gabere kalulu. Ekyo kibikibwe.
0: Kigwe. Muleme kubanja nti ennaku zigwayo ddi.
1: Kibane twalangirira zagwako.
0: Munange ebola gwanga teriyina ebola ennaku zaweddeyo.
1: Chris bali omunsi.
0: Bwatyo bwe yagambye
1: kwanga. Minisita gwe mmanyi oyo. Ebyobufuzi bimunyumira amanyo bizanya.
0: Nyo kati yabitegeera.
1: Kati abitute mbyobulamu. Na ye. Katusabe.
0: Ate no yabadde ne minisita.
2: Ne PS Samula.
0: Yabaddeyo. Yabaddeyo. Oyo na ye. Ebyobufuzi tannabiyingira mu buyingizi.
1: Nga yabimanyi.
0: Aye.
6: Okubimanyi kyawukana ate okubizanya.
2: Aki abimanyi. Naye tabizanya.
0: Ng'omukulembeze. Waayi mwagala kunku. Ndeka abantu tuwuliziganya.
1: Dr. Dana tukutumidde. Mwebale emirimu.
0: Era tumwagala nnyo.
2: Twagala mukyazaako. Baakimanyi. Twagala mukyasaako wano.
1: Ajanyonyole ku bulwadde
2: bwo. Ebyobulamu.
0: Tujja kwogera naye.
2: Tuludde mufuna.
0: Tujja kwogera naye.
1: So bwe tutyo kati ebola tetumuyina.
0: Mugwanga taliimu.
2: Era abalambuzi bannange n'aba musigansi batandika okudda.
6: Omanyi nabaddeko ku social media nenda bakantu nti minisitule y'ebyobulamu erangiridde nti tetukyalina ebola. Ko ye n'agamba ndowooza kati fe abalamaga tusobola okutandika okulamaga.
1: Okulamaga kwagwa.
0: Hanti bali bagamba wegwera mu ebola.
2: Bo bagamba nende ekereziya erina ekyayo enteekateeka zaayo tezikyuka bwe luba lwa ssatu
0: naye oli asobola era okutandika okutambula kubanga kisinziira gy'ava ng'asobola okutambula paka okuva kati mpaka mwezi ogw'omukaaga
2: naye ekituufu kiri nti okulamaga kwo tekuyimirirangako kubanga parish ez'enjawulo ebitongole ebyenjawulo bagenda ne balaba bagenda mu Kongo mu nnaku ez'enjawulo tebalinda ssatu jjuni era ne gye buvuddeko katono awo zabadde ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'omukaaga twali ekisubi eri ku seminaari yonge ejaguza emyaka 75 naye nga basaabakristu bonna okuva mu Uganda balamaze Namugongo gye bali kati amasomero ebitongole ebyenjawulo bagenda ne balamaga ne parishes ez'enjawulo oluggi luggule
1: amateeka baali bagamenyi
2: anti kisinziira obungi ki
1: obwabantu
2: ekyatuganyisa abantu kubeera nga bangi tubeera mu kafukunya naye kati bano abantu abatono kyobaola banti kereziya emizikiti n'ekkanisa byasigala nga abantu bagenda ne bakola ki ne basinza kubanga obungi bwabwe tebutiisa nnyo kufaanaagana abantu babeera Namugongo
0: naye omanyi nti no nationwide babantu okulamaga bakumanyi Namugongo
2: ekyo kyobaogamba
1: bakumanyi
2: bamanyi nnyo olwa 3 June e Namugongo naye mu nnaku ezisigadde abantu bagenda ne balamaga
1: fayiro ya mawulire ebyebulamu Ben byabeeramu nze kati binnemye binsusseeko
2: kati babyabulamu bebasinga obitegeera
1: bebasinga obitegeera katubaleke n'okubala kwabwe n'ebola waabwe katugere ku birala
6: ani kitegeeza Ben tukirizibwa okukwata mu ngalo
0: kwata mu ngalo
4: okyawuliriza fayiro ya mawulire ku Radio Sapiencia
1: kakati badange olunaku olw'eggulo era twabadde tuli mu kalulu ako tukafundikira okukakkanang' eggulire lizze eri abakozi bannaffe bwe tufaananye emirimu n'ebye twasoma aba Nation Media nti President Museveni alabika ng'abaddiddemu
2: akalulu omwaka guno lokero si wan tukaanirize nnyo kubanga kaleese bingi Tuna kuweba za katonda kakalulu kano era
1: ebala kubwa mugwani
2: lulio obutaba wako ndoza kwa tupiriza binji kubanga kati ulawe ebola ya wedeu kakati egulo inga omukutu emikutu jempuliziganya baganda bafe nga jiguddwa ojikiriziddwa okuddamu okukakkalabya emirimu newankubadde batulaze nti wakyaliwo obumalirizibwa butono okukakkalabya obulungi emirimu naye
6: nze mukalulu mwagiddemu
2: ebirungi
6: ebirungi okuli ebola okuggwawo nation media n'abakulembeze abajja
2: n'abakulembeze abajja kino ajjukirwa nti emikutu gino giri kuliko empapula z'amawulire Daily Monitor gwe tusinga okutegeera East African nalwo lukubibwa wano naye nga nalwo lwa kitongole ekyo NTV Sparker TV KFM
1: Ben yagambye mutakyalaba mawulire
3: sinze temumpaliza
1: twamubuziza tubyade tamanyi kito balangirira kiriningidde
3: tewamanya
1: wange abantu nga bagamba mandi ate
3: tukyayibala tebamanya nti kiriningidde weri kubanga TV teri kweri naye nga tebagiraba
2: ne nena abantu bangi babadde tebakyamanyi tebakyalaba mawulire
6: omanyi waliwo eyagambye nti yabuuziza mune ti NTV kituufu bagizizaako yegenda kuddako naye tegenda kudda nga bwe yali ko ye naamugamba ne bwe naabanga teze nga bwe yali ekikulu kase bange ekomyero
3: ye tayagala bwe yali
2: yayagala kimu
6: ekomyero
2: kakati emikutu gino kinajjukirwa nti ng'ennaku z'omwezi 28 June 2026 lwakya ku makya fenna ne tulaba ng'omukulu yatwitinze n'abalala nti omukutu gino giggiddwako ng'era ekituufu bw'otunula zaali saawa nga 10 ndowooza ez'okumakya nga bukya ne zivaako ku mpewo mikutu gyonna kati kitutte ebbanga erisoba mu mwezi bwe tubanga kati tuli mu nnaku leero
1: mwezi
2: mulamba gwaweze
3: eggulu
2: bannaffe babadde tebakyakola era nga kino kibadde kikosezza si bo bokka ng'abakozi n'eggwanga lyonna libadde kikikoza ekyokubiri fenna abali mu ntambuza y'emirimu egyo egy'amawulire fenna kibadde kitukosa kubanga bannammwe bwe mwakolanga nabo okubanga kati temukyali nabo kiba kibakosa ekyokubiri nammwe mubeera muli n'okutya n'ogamba nti olaba munnange embwa egoberwa ekiwempe
1: oweddiba
2: nsale kakiti fenna nga tukolera mu mbeera eyo naye gaabadde mawulire gassanyu okulaba nti abannaffe bakkiriziddwa nga bagenda kuddamu okukakkalabya emirimu oba batya oba batya n'ekikulu nti bagenda kukola ki kuddamu okukakkalabya kati kyetulindirira kimu tuze ddi ku mpewo tutandise kukola tutya kubanga awo buli muntu yeesunze okulaba batandise batya tutandise mu kasoobo tuddiddeyo mu bbugumo lye twalimu oba awo wali kati ekibuuzo
1: omu ku baakolamu mu gundi eyaliko editor gundi wafulogutu yagamba nti alabula abakulu abo aba kampuni eyo anti bagiyita kati Taifa Group nti bannange mwegendereze muleme kuggwerayo nga munegotiatinga
2: okumalirayo omubiri gwonna
1: nti bagenda balemesa
3: olw'okwagala okubaddiza
1: olw'okwagala okudda okukola emirimu gyammwe muleme kuddamu kwogera bintu biruma bantu kubanga mujja kuba compromising
2: beriddemu nga gundi mweriddemu olukwe mujja kuba muguyizibwa
1: mujja kuba babaguyeguye nga temukyayina supu temukyawa bantu kinyusi ekyo mukyegendereze yabalabula
2: naye kati bw'aba yiye mukulu wa fulogutu ekyo nno kirimu gundi kirimu okusoomoozebwa okukigamba omuntu kyangu naye nga bw'oba era gw'osooka ne weeteekako mbigere nti tumaze wiiki namba tukutteeyo kubiri tukutteeyo kusatu tuyingidde omwezi nga omuntu akugamba nti agamba nti deeta guno
1: kakomo
2: ogwa kkono oba deeta nakugisaako ddyo kati nkuweesa gwa kkono bwe bw'oba gw'okola otya
0: lwa kuba watobuzi bwatera tebafulumiza kike bakanyiza tebalaze kubanga
2: tubadde kubaki balaze kimu process ekyakola
0: kye ekyagenda maaso ninga bayina we batuuse kati babadde nga batuula entakera okuva lwe baggalawo actually tujukira bulungi tweet yali munnamawulire era yakolako eyo ku Daily Monitor Andrew Mwenda yasoko gamba ngenda kutula ne brother CDF tuogerezeganye ku kyokuza NTV ne Daily Monitor n'abalala era ne tulaba ngenteesiganya zitandise okutuusa president atera lwe yavaayo n'alaga brother bwe bavaayo abakulu ne balaga nti president ye yakoze
1: eki
0: ye yalagidde
1: ebyo byemuliko mu biveeko
0: ye pozi ye yakyeyogerera so naye ng'entuula zibadde zibaawo lwakuba nti byonna n'ekiwandiiko ekyafulumiziddwa abakulu aba Taifa Group okuva mu ggwanga erya Tanzania ekitongole ekitwala kitongole kino ebitongole bino ebyaggalwa nakyo tekyalaze biki bye bakkaanyizaako yadde era nga kyalaze nga Peter wagambye nti bakyagenda maaso n'okuteeseganya naye bwe batuukira okufulumya ekiwandiiko ekiraga nti nno bagenda kuggulawo olaba nti nno bayina era bye bakkaanyizaako do's and don'ts kino tontabaalanga si kutabaalanga kati tugenda kulaba mu operations za monitor NTV na byonna nga webiri bwe tunaalabira tontabaala sikutabaalenga naye nga mbadde nawulirako mbu sibukakafu mbu ne government yayagala otwala mu shares mbu
1: nga bw'ogambye mbu waliwo yaŋŋamba Peter nti gololooza lwaki kampuni y'amasimu yakyusa langi abantu babagamba langi eno
0: yali ya langi kimpuzi
1: langi
0: yali langi
1: kati gundi yagamba mawa atya bedi nambozi
2: suju negundi ne watermeloni
1: sikwe ndaba munda oli
2: watermeloni
0: ate wabweru wabweru ali ekyo dipi ate munda
2: oli nsuju
0: nsuju
1: banani mbu kamuli y'amasimu n'egambo waali katukyuse langi naye ng'era shares ezo beni nga zaayogerako era nayo bwe nawulira nti shares zaayitiŋŋana
2: waba waliwo kati okukontrolinga
0: naye operations enkola gye bakolamu emirimu yejjo tulaga kubanga yo teyeebulizaayo yebeera ekulaga ng'era gundi wali eribwa ngudde gundi ntinda waliwo
1: ngudde ntinda ntinda nze manyiyo bimotoka bijayo byamaguzi waliwo kiri alinga ejenti awo ejensi ndaba bikonteina byenda
0: bawo osobola n'okuyita eno jinja n'oyita ne omwo munaggulu bwoto n'ogguka
2: eyo
0: yitira awo
2: omuntu uliyo kyayagala okugira okutambuza
0: okkaanya okkiriza
2: okkiriza n'ogamba nti kituufu
0: tugende
2: tugende mumaaso
7: naye erera mumbeera eyo era we babadde bamubuusabuusa ebiseera ebisinga ng'era ono
0: nga mulimba
7: kale katukole kino naye
0: agamba mulimba nayenga tulaba ate kino amulimba so kati tebyebulizaayo
1: babeni kwe kugamba nti tetukyalaba mawulire
0: bali baali ba kitundu kyamani yavuddeko
8: fayiro y'amawulire bwe tusunsulira amawulire nga bwe gabadde eggulo limu fayiro y'amawulire bwetyo bwetambudde ku radio sapiensia ewagiddwa essomero lya St Mary's Primary School Busaabala erisangibwa enaggalama mu ssaza ly'e Lugazi litwala abaana ab'obuwala n'ab'obulenzi era ng'okwewandiisa kwatandise dda litandikira ku nasale okutuusa ku P7 omuzadde wadde oteekedeteekedde omwana ate era muteeketeeke ng'omutwala ku St Mary's Primary School Busaabala erisangibwa enaggalama mu ssaza ly'e Lugazi kuba ku nooti 75177 78 oba ku nooti 785 77 18 okumanya ebisingawo twesoze essaawa endala time check esawe wezemu yokumajia time cheke kutusubu wako beda msigan simbi wo ne MTN momo sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi ufunama goba gabri dunaku atemo sabulo kuja yaka senti kachiseda chona wo ya gali de awatali kuandika wano na wali niga stemo mkaga tanu star mkaga hash orondeko investor oboko zese MTN momo app
9: manya nzelu cha mzifrank ndimizade wa chisoso parents primary school na pinyesi tanyunga MTN banku vidente banku de school fees na sosebi wakanya nebe narabibe nagize nesokana nina benamba jivako seza watu ujuga mandi tepewa laba parents jivako sindika aine basa wa sumiwe chisoso parents na banku vile simu ninyonge lukaka santi wa biadala
10: choche njini wangula school fees wa mwaka muramba no kusinga wo atenga na masomera gakozesa momo gani na mukiso kuangula vani kone vila nkumu usubula no kufuna loni ya school fees kumomo.

0: oluka
1: nyebenda baba zebaze laini yabadde nyimpi okunzi kange lino babi na mukaga mbuka bate ya kutaka sota pakeri
2: ina chikumi
1: gabi na muatani nenga nanya
0: yabadde wakadi chimu wame John Batista
1: tababu na
0: Etababu
1: no. Kadi etababu
2: independent.
1: Anti ye gwata wona.
0: Wona.
1: Neka kati oli. Kati oli gwe babalide. Babadde tebanambulira bulungi. Obwedda gwe babalira amacho.
0: Tonna manya kadi.
1: Sina manya kadi. Ye sinaba kujibuza
2: bulungi. Tuwete akatujiteke tujimanye.
0: Tumanye kadi cheyo.
2: Yajide kubisi.
0: Nzili.
1: Nzili. Obwedde balabiri. Msambu. Bibiri. Webityo sina jitegera
0: oba baba natubulira kadi kyesinzo kulaga okwolesa
2: obukano oba
1: bubbi
0: kale sobo
1: oba bubbi
2: esinze
1: okubala amacho
0: kadi kyesinzo okwolesa amacho mukaluruka
1: eros kadi zoneziriwa kadi ki etero okuzinga okubala amacho
0: baba no batandika
1: si mumbi peto twagala nzibi kubate kadi nzibi naye etero okubala amacho nga gabadde na kirama neya wala gabaddeyo ati kulito gamba abawangu siwe
0: balangiriddwa mwebiri muno
1: ekati wala wakantu kalike twagambye simanyi abantu baffe lwebalitegeera obuyinza bwabwe bwe balina sigamba obuyinza obw'okwekalakaasa nno naye okumanya nti obuyinza mukulu byabakama bwe yatuwa bwe buno kati ku luno yabagamba nti babeerewo
0: luno
1: kisibye ebyaluli naye obuyinza bwaffe ku kalulu kaffe bukomawa kubeera eriyo gye baŋŋambye ne mu kibuga muno eri obwedde abamala okulonda olina amala okugatta nabagamba munsange ku division
2: tugenda
1: kugombolola
2: bangambyekyengera
1: ababa obwedde abagamba mujja bitegerera kugombolola mujje mufune ne bbaluwa
0: ate nga mubaze tuwulira tulaba
1: abantu tebamanyi buyinza
2: tebasomeseddwa
1: ndo niyo mukulu ayogera
2: ekikano
1: kaggwera awo baidewo ne bwe yali ayogera ku ntandikwa ya wiikendi oba eri ng'akabakyala kajja lyeyatandikirako mukulu yabakama n'agamba okulangirira kwa kano kuli awo
2: bayinza okubamu nti bafuna amawuli anti bagamba mukulu yabakama tagaba ntambula ya musasi
1: nekati ongambo
2: otya si bulundi aina sibati mujaloza bitambula nga omulonzo w'okukyala asokerwako ali ku mapesa
1: waliwo sitole nga teyeetagako ntambula public interest kyekiriwo akadde ako oba waliwo gwe mukulu jjunju ajja kusindikayo teyeetaaga kumanya oba eri gy'ogenze terika
2: nsimbula
1: ebadde ye yagyetaaga kuba byebiriwo naye abantu obuyinza bwabwe tebabumanya
0: ba
1: tuyinza kuŋŋambwa kaakati mujje kugombolola
2: mumugambo
1: omulondesa nedda
2: maamukano
1: kaggwera wano tubuulira awangudde tutambuze
0: e Masaka batugambye nammere bamulumiriza ku sente z'endokwa z'emmwanyi
2: nammere tafa kyenda nalabye ng'ate yeebaza
1: mukulubalamu bwe yabadde akebera ku by'emmwanyi
0: yabadde akebera abalyake bino
1: byebyatagwa balinaye ate nga
2: nebamugamba omu ku booli nabo ye muli w'enguzi namba
0: omumyukawo
2: mulyake
0: era omukazi yalumiriza minisita mu lujjudde
1: ani namayanja eyamulumiriza
0: mukyala wuno bamukyala
2: wa bulijjo
0: nannyonga
1: akyaliyo kati ewuwe
0: ani
1: nannyonga
2: gyalye Masaka anti bamupromisinze bakubiddewo omukyala mu state house eyo napromisinga omusasula sente ze era mbu si nammere eyo yali asabye emmwanyi waliwo omukyala bamuyita obaani yali asabye mbono neyeefuula mbu nammere eyo yazimusabye
0: obukadde 15 mukyala bw'abanja
1: abubanjaabubanja
2: nammeremyuka
1: wa minisita
2: muwe emmwanyi mu biseera by'okunoonya akalulu
0: okuva mu kamyufu eri.

0: Eda chika ziri muendeza kaita kusisa webidezo kumachago na kurwalero. Tula aziza ziyo nejo ustede kuda chikezo na kurwalero oruo kusatunge na kuzo mweza vidi muenda. Mwezo gomu sambu mwaka bidi avidi mwakaga. Tukubuzako mumacha amalunji musagala galamide morning show na kredio sapienzia. Jime Jacobs JJ nekawasa yefetu chikuwa saganya paka sawanya. Ngatukua amacha amasufu. Chitambula chitia mchibuga Kampala mbetundu vyo na yojo wanga lide wadadala. Bali mubiare vye nja uro chidede chikute kutu. Kakuba wangu nijibanga nti kali mkutonya.
1: Neye wafe entebe etonyi.
0: Etonyi.
1: Mu bitundu ebimu.
0: Wai entebe yenkube imanyo kutonya. Juzi kuruo kumande. Nali eyo mu bitundu bye wamwe. Ngendo kutuka yonge nkuba yatonye ngapiti. Ngamvude no ngomusana.
1: Ngomusana gwaka nga neja kati ojijeko.
0: Burungi nyera najireka wano. Ngendo kutuka eri. Wonali ndaga oliya nganti enkuba echafu demba kudemba ne mugamba mbiye etonya biki.
1: Ngendo musana gwaka.
0: Ngendo kutuka awo ngotandikire bwe bajjawo nga yafude mbiye
1: bitiri. Sina yeri kubikukuju tatuchiategera wana etonya wali gwaka. Simu bilala byo na byokane.
0: Okay. Ne mwene mbera. Nenga jeto nye mubeko chemukola.
1: Babeko che bakola. Amasiga basige.
0: Yes. Bako chote kayo motaka.
1: Kaya tubasabile bana Uganda bachikwasa ganye kubange cha mazima. Akasana wabadowe kasuki denga kafuse chizibu. Tetu ina amusente. Amazi tuganywe la kumukumu. Ogendo okula bango amazi nye dega nkumi bili. Chokato na ya lunch. Nuka banangi. Chichiche. Nenga atuwa uli lofa. Kati ogendo gata gata. Nye bada ino kuspeninge tane Kampala. Oli mkasambu. Kubanga ate bilio zinywe demu mazi.
0: Na yeka sobo ze sasanyi zako.
1: Sike chikuru watuwa zaziri mangenda zisula. Chikuru ze ne sasanyi yako ziruwa.
0: Nze we ne sasanyi yako si
1: toma. Kamali ya nilumidwanga ye sasanyi zako. Na yechi oina. Chechiru wache we sasanyi yako. Ojane budget ya nkumi yesi.
0: Ekamparo walero. Tezisu katani.
1: Kia misana chokano jano otuzituwa mkakopo. Mkaboto.
0: Ogeno kula, zige no kuwela nyanga
1: tuwe demu. Okamazemu, ata wetaga ya ambala.
0: Obudo businga buwebu wamu.
1: Kwa manche tubadeko. Mkama wama webale kukakanya mombera.
0: Chechiri yao.
1: Wamechiri wano jeje. Ministry ayebio obulamu. Yara angiride. Nti Ebola. Tachi harimo gwanga lino Uganda.
0: Chichono chikuru
1: nyo. Ebola so tusaba investor yon. Naje muri. Mukomewa mugwanga Uganda. Wali batide. Mwali bawa zambatite mudamu kujamu siza fe. Simanya muyine Ebola. Gwanga Uganda. Luna kuruwa jio Dr. Bali omonsi.
0: Ye kabas. Mje. Bala ze. Wiki wedde. Mwemba seda bide. Mwebala zo murwade. Nti gotwade tulinanti. Ya wonye. Charlie Wood.
1: Katilabo. Olawa wechikola. Zali na kuzo mwezi kumi na tano. Omwezi ogwo kutano. Ebola fuyo tuwa mfunida wano. Mba tuka anti wadde lukozechi. Ebola ze. Na yeka kati jukila. Bwe wangalo kusibulo mwadde. Baba lawe nakuwa abili kubine biwadde bikambwe. Baba le nakuwa na mwezi.
0: Zaweze.
1: Kati okuva le basibule ya semba yo. Baba ze nakuwa na mwenya. Mgatewali okay. Wo new infection. Mgatewali wo
0: akwati duwa mulala.
1: Mtu mulala akwati.

0: ya Dr. Balio Munsi, mwana wano ne permanent secretary
1: Bambi.
0: Diana Atwine, ene enegwe bine before
1: bibadde ki oyagala kwemulugunya kuki
0: kumukutyala Diana Atwine kisangachi ruddemo okuva mwegundi
1: mu yali n'obusobozi
0: okuva mu covid
1: engeri gye yakwata mu covid tetuyagala temufiirwa muteeka mu kifo kirala awo wetumwagala
0: kye yasoma mukulu Diana Atwine
1: obukugu bwe buli awo
0: buliwoga Diana Atwine ndaba kiruddemo Kibabandi hondi mamuronda kwa mbifobi nebiyabu liduwa kwa minister.
1: Nga wa temutabula bintu. Chalo yutu cha mweta ganyawu
0: mbini. Sibaba achirude munyo.
1: Yee.
0: Ojukila COVID.
1: Kwa kusapiensi wa mazeo bangachi. Rudewo. Bana mulekira kusonga songa nga mubanamu. Nga namu nje muli murudeyo.
0: Andi nse sili mkozi wa government. Nse mkone la kerezi. Yabia kerezi yobimanyo.
1: Techusa iyo.
0: Sibu kuchusa.
1: Yee.
0: Ne tulimu mweleza.
1: Mwekwasa ako.
2: Ochogera kuchi. Ochogera kuchi. Ensonga nyingi zibaawo. N'okukubaganya ebirowoozo ku mbalaza ne ku social media wonna. Kuba kungi nnyo. Naye gw'okyogera kuchi. Kyogereko n'obuvunaanyizibwa tumanye w'oyimiridde. Ochogera kuchi. Mu program musagala agalamidde.
1: Butereevu bannayuganda akalulu kaawedde.
0: Yes,
1: omanyi wali wetubadde nkugambi. Nti eyawangudde akalulu yakozesa statement yenu bannange ebyobufuzi biwedde
0: tukole
1: tukole kati ono alinamu obwattoma agamba nti banfutyanse buli lwalemerako nga baga naye mwe temuva mu byabufuzi
0: ebyobufuzi
1: byaggwa
0: tukole emyaka etaano minene linda emirala
1: kati bassebo ne bannyabo ebyobufuzi byawedde kati ate byagweredde ddala kubanga luli tubadde tugala tulinza kerosi
0: nako kawedde
1: kati nako kawedde kati kukola naye mugenda tubuulira kyatambudde kitye
0: abantu batubuulira engeri gye byatambudde
1: ndowooza
0: nange embeeko gwe nkubire waffe yambuulye byatambudde
1: bitya tumanye kiri kitye eyo ani yawangudde
0: eyawangudde gwe mwabadde musuubira
1: mwakkiriziganyiza n'ebyavuddeyo layini bwe yawanvuye ate yenne nyimpi gye balangiridde byonna musobola obitubuulira
0: bonna bajja kuba babitubuulira kubanga ekyamazima okulonda kwerosi tekwayawukanye nnyo ne kuli
1: tekwali nnyonjawulo
0: wabaddemu
1: emigo
0: mwabaddemu okufa mwabaddemu okubala omufuulo
1: olaba akalayini ke babala omufuulo kati olutebereza akabokisi bwe baba nga layini nga namwe mugiraba nti
0: ate
1: ne balangirira ono ayina ennyimpi kiva kukira ini okuwambuwa bantu bungi oba baba banene abali ku layini
0: baba nene
1: tuwuliziganye hallo
3: hallo
1: wanje
3: kapiensa
0: ngesebo
3: ndi mulemezi wano Kayindu
0: walondedde wa
3: Kayindu wenyini
0: byatambudde bitya
3: byamaani byekwansa yawangudde
0: gwe mwabadde musuubira
3: Ngoo siri kiredi.
1: Ndi wano netegereze bigenda maso mugwangu.
3: Kwebi hatu weddeko.
0: Wano ndede wa.
3: Zeka kukuzo wa bodi wano mchengira.
0: Ese.
3: Onze kiri zeda chika kange. Koze sevulonji ne marefo ka. Wanga uli jonge za koku teke nsonga ya angenga. Nga ya temo limo kuseka. Ati kawasa. Ngoo seka nyu na ye. Jakulo pe wakali dinaji. Kakati. Wala biyo mkade wene ntebe ya wade ku laini nga ina laini emu ya ye ya wade abalanga ya kuse kasiru nga auna buuni wetumo buza bali bameka nga auna bo ya tuse ku laini wambolela we ya wade nga ina laini emu nechitundu nga pa wangu wako meri netumo buza ovaze bumeka na agamba ntigana gwa awangu deno obululu bisatu abiri naye nga layini ye yabadde kalayini kamu nga kalimu abantu nga kinaano bakikumi mu so ekyasinze okutujja enviiri ku mutwe bazze bawandiise dolwa balina akakodyo we bamaze okubalowa NRM ne bakuwa gugusera firindi ne tulio katulumbo omutse

0: Tana komita ngenda hawe komita Sasha Brighton kudachika zizo zwele dedela abiri mumu sambezi se kusawa eta esa wenya program David Ramu the mirror kwetuli eranga nyongero kubanga kugamba ntia ntiyobala kubanga we kumide kundavi Ramu toja ngo kwo okoze chithufu era kuganti gende dedela mumaso oberengo tambula nende David Ramu akade yakagala kola katia kali kagala kubanga katuvuga speed etya nange simanyi nekiriza kole bwente atemberenga nkoma wo oli kunkuluze ya magezi
1: Obulungi kwefaako kano ke kaseera ka beauty tips labika bulungi beauty tips mu programu endabirwamu
0: Dhamira bwetereva era tuba tugeze mbiri tip leero njagala nkugambe ntya nti nga wefaako okulabika obulungi mindi nga nnyo byolya Mr. or Mrs. Tomala gali ya bulichize. Hey. Omanyi, waliwa mtu kwa tulio numu na kusopera. Ngolubutu walifuli dedala kasasiru. Bulichinja kasukayo. Bia bia mulia neweba suku, neweba fuku ule nsusu. Natu kwa kulia buto narianga buto munji nyonyonyonyo. Nebabala atenye badaganzi banange ya masavu mumperese. Bwebala atengu nunga banezo olivalu nkoka atenze ndu wagala nyume. Kuchichia chita kuyitako. Bwebala ataka bluba ni banezo banaye kablubandi. Ati banezo kabata. Ati banezo banaye kabia. Ati banezo banaye banange. Gundi. Wali ile chalo. Baku wukuma. Lie vimala. Ama mtuwe manye nsusu ntio lusu wangeruli oili. Chukuli sabi tuwe bijudama safama. Jichichi. Bia biono mere mbalabe wano. Wali. Wuli wantu. Kubolu pususuru pakide. Echila lwa ogenda kufulu mbili guwa mchafu. Echimu kubite nsusu zafe. Bwe mchafu mbili. Eraba sawa wabalu unjave nsusu. Bwaba nata andiko kuja njavolusu. Asoke era kukuoza mbili guwa. Nenga chechile techo. Kukupakira. Kafunkunayi. Gwali ya kasoli, gwali ya fene, gwali ya vikajo, gwali ya katunkuma, gwali ya... Natende vienjo gende vienda vya mugasu. Na imu limo mtunga alia na... Mbaku ita garbage in. Buli chita tegereke kachi ingi na mugwe. Neda munange fayo. Bobo alia fayo. Nina gwenziju kidebe nalava ina vyanyo. Nasinja nyo. Bobo alia wefe ko. Sibu li chintuncho ino kasukayo. Achitegera, echo sija kuyambako okusiga langa olususuwo lulabika bulungi. Gwetanire nnyo ebibala. Ebyo bijja kola birungi byerere. Bw'owulira tojjudde bulungi nga gwe bw'oyagala kujjula. Juzaawo ekibala. Naye ekintu ky'okumalaga buli sitachi proteini bichi. Batugamba tubalancing a diet though. Naye mu portions zezeze zitegerekeka. Naye Mwono chisusa baby, tuja kwesa anga tetuwaga la bulunji kulaba munnange.
1: Kubulunji kwefako, labika bulunji yotitis, muprogramu ndabiduamu.
0: Buterevu, evadze, beauty tape, ata utuba tuyeyongira yo buterevu mulamua. Kumusambu tano, ana, chinana musatu, msambu musatu, neziro msambu munana nyo, ana mumuenda, na msatu ziro biri, WhatsApp kumsambu tano, ana, chinana musatu, msambu musatu. Tulikumuze, tuwagambako. Abagala kuchusako, bajja kuchusako. Abatagala babireke, menga famazima, tujabagambako, chibe era, chibe. Negatako wama, tubenga tusimbula. Agambia temwe na jemba.
2: Pili ya nuwe wale kuwelezo no kansala mwe na jemba. Njoza weza ako chiamani wa pechiamani sivitabo kuangula kaluru. Kwa luo muami wa mita kalari mtabani wana musukiri ya nyanga mbitavi ya dada kuredi ya sapiensa
0: averapo.
2: Mpozi ni mulongo kulida mchirombe. Kakati gili ya nero mze kwenze na ku. Nina kogela kuwa na avantu hapa tunde vio kunywa. Hapa kamulu wa butunda mnanas. Olia ronda haka chupaka ya kecholike ya nywele demu. Nga kasude. Abantu abamu tebabuuza obujubo oli akunkumulaka kunkumula naye era omuntu ekyokunywa n'amuwa naye ng'ekikulu kyandibadde nti akacupako bw'oba okalonze kafumbire amazzi bw'oba oyagala okukakozesa omuntu omuteremu ekyokunywa ekyamazima nga takenda kuvaawo ng'alwadde typhoid naye mutulwaziza nnyo typhoid bantu mmwe ono kansalamu waena ddini
0: webale nnyo muwaye si typhoid eka ne tibia gyatukwata because abantu balwadde b'endwadde zino nendwa dendala nyinji ezikwata kakati gwe dida akachupa nolo ndabulo zino tera mba neyo kunya people get serious hela
3: ye matia luima
0: nisanyi sokuli za matia luima
3: banango mzike nga makuku mzie
0: yesevo
3: omungu okuda mtu aje okubeera awe na kuogira ko ne kali ko mage mulabwa ekereje mpabamu ze matia luima kande mbira kalaga yaku
0: kale tseyanze za matia bera mlonjela wanji hello. Yesevo
4: otivye tanya
0: sibyo mlonje sebo sibyo tya sebo
4: senta bari akayimba akingisa ha
0: sawe
4: ebisere
0: Netu badde muze. Okay. Mukwano, ogeza nkogoberere ibabigenda kumpeo. Not a distracting abanno. Tuli ku muze nga tegosa bakayimba, obuyimba tubisaba Friday. Hello. Bwanji.
5: Mjala Lidiani wasuzota.
0: Nasise bulungi dia wasuzotya nyabo.
5: Yebaliko.
0: Kale nyabo nawe jebaliko.
5: Bebalo okutuweereza obutampu.
0: Amina, nara mwe bale londa.
5: Na twalonze bubi n'embali zagenze
0: naye nga kiki
5: ekimanyi n'abalala okubaabala tebaba baze layini emu abaana nga balwana tetulina bakuumi abasirikale tulina babiri banange babazeeko layini emu ne bakoma awo ne bajjawo omubazi waabwe ne bamutwala
0: byabadde ludda weebyo
5: ne mukono walusubi awo yingira wakitwawo
0: walusubi
5: wabade akavuyo kamani nyo
0: sorry
5: yala lidia nijeche ngambo omuze
0: ye nyabo
5: bananga abana bayitiride abana babalese kitufu mpewo ngabo oyogede bananga abana nula bubukumba abana bato myaka 5 mpewo
0: ebajikubi
5: no itamuko banange nawe ngosasira omwana nogala bomuzadde kyakoze omwana Senga yalinze nange nandi baddemba kulemboko
0: bani no kusungu kubi. Nalinganze.
5: Omwana mubinyo yenze mchazi yani.
0: Yanze samko.
5: Ruthi wale sasa.
0: Mwema lenyo Ruth. Bera bloji banda virabe sasa kuluze ya magezi. Nzate siku wa mzade. Nzo mwana bajana taina sweta ngobunde mwinyo kukanga mga dayeka. We Teresa. Gwata mungo bele na kwezi wele satu nata notajigula. Hello. Wanji. Wanji sebo. Nkuhuli na tata gena masu. Deko radio sija kule kugapa hala
6: radio
0: wanji sebo
6: wasizo kenya
0: na sebo lonji sebo wasizo tya sebo yesebo
6: nisalongo semba kyawani namuyenje
0: salongo semba tenda muyenje ngo yogera mpola mpola wabade we simbe one bakuba kalu
6: radio
0: wanji
6: yasi abade yuwangu munangi
0: mbitadde tuliende ko muze
6: nayo muze Mbamba kuwa chala, nyadwa kuwa chala haba za dhala. Mbaka mnanya sinevifula haba manyi. Mbaka sinishonga javana. Pia nilabu umuchala umu. Mbaka mnenga gendo guni sumane. Mwana kwa mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya kukuli. Mbaka mnanya nchukumidale umuchala wende ujamidale umuchalo yu taa taina kezi ya kata ina lezi ya kuli gani yungo kira kushonga javana yunga kwa ganti yeye fude nyama nyito mwane mila kemi kira chana bema
0: yeo msawu
6: aha yeye fude msawu yeye fude ama yunga senga chidambi ya limbu tamani jambu mjogu abanta wefura antara mani na inga ke alimungi chija
0: Yaziza, bera bulungi. Actually, siku baana boka. Naye nadala field jota tegera, toji ingirira. Ebintu by'obusawo nga tubitegera bireke. Abantu boogeredde ebintu bingi nnyo eby'ekisawo. Bene fete tuba basawo. Tuleka basawo bakole emirimu gyabwe. Bagambe genda mu x-ray. Mama, wuwi, yeye, x-ray binyonyonyonyonyo. X-ray binyo bakunyonyola obubi bwayo bukomawa. Eizo kube ine bizibu byayo yes. Na yengo ojikoledde banga kibuli nako siba mu x-ray. Yebo kiba kye kigendo kuyamba. Kakati bale mekutola mu x-ray kubambi nyo. Ebyuma bingi bingi ebikebere myendwa dezenja wulo. Wali ebye mitima ebiwuba ne bakugalira naye ne bakola batya. Mama tiba kuyingizayo. Gwinza nokutuka. Akugamba tayingiranga yo. Akugamba simusawo. Abakola ebyuma bino bamanyi o effect bamanyi bizibu byabyo ne birungi byabyo. Bane tulema oku misleading bwabannaffe. Atama mtu ina nyama tu. Bagambye eti obwobulwadde abazungu tebabusobola. Ne bakujja ku mulamwa. Togeza n'olinnya mu ddwaliro, bajja kukuba empiso, bwe banakuba mu empiso wedde. Naye nga byemwogera byebituufu. Bannaake, mulekera okufuuka abasawo, wamma. Hello.
7: Madamu Lili wachujo otia.
0: Na sasa bulu jitata nabali.
7: Nabali wabula ndechemba tenku chala kumpa kumina. Yagala kukira na we.
0: Oh, what the scary. Tata nabala yagala kukira na ange. Nuli ya mpe namba ye. Tata nabali nja kukuvira kwa. Inshallah. Savira. Nja kukuvira kwa. Yes. Mkuluze ya magesi. Yes. Nja kukuvira kwa kulisi miyonjina. Hello. Mwanji, mkukute mkulu, mwami sempiti.
8: Mutu yeya.
0: Mwebani.
8: Mutu yeya yeya nyama kula kuletu.
0: Ndichi. Yee, hana ya gala tutisa tisa. Katatubi yogereko. Tetu alonze, fata tuliba na Uganda. Na kuwa gira kalu ketu alonze na shechibi manna.
9: Wasizotia lili yani wamuna bauliza venda biluamu nzi anko chalani ndi wakiso kakati nokela kumacha note kateka abana wabagendo kusomero nga bulijo nengo uchima intinawe ni mizungu ijijo neto yogede abana tabagende mbija kumsangawo
0: uchitegera
9: neiba tumogambia kutu siri uinambila kukubana wafaka ato kwa teye mkumitano zimuwe
0: tizamere ya ba
9: hagulikilo yomichiro baka hafayo ngelezeka abana wabali kweyo neyo wana buko miu samu mwenana
0: mburi
9: kumugarubuka wabusi ukidoo kwote wumakichakuza ako watalise wazunze to yogede neyo labi kwa tideo sawa anga bidi ukube simu jamu ankuti nyambila kukubana nao babereka yomba sange uwa mpede kuchukulia tonde kede ya denkumitano Nego wazunze buzunze bane mutubali mwako
0: mu. Okitegera.
9: Omutuba akoze budget iyo nga waje koze. Nego nalo konte ka
0: program. Ekisire ko
9: nenga wakide ngoma nko yini mizungu jo mweberere mbali kwa.
0: Bebere mu. For real bebe beberere mutata ako chalani. Eyebere yabachali yo je bakola. Je makazi mubanga mula. Sone sitegera chintu cha abachala. Mbugenda ngawa. Wabula bane mwao nane siwa msajia. Nza nandi kubye. Abasyola wakule nza nandi walude. Ala. Kuma mubamu lagawa. Jemu tayogera. Hela. Wanji. Aba mbao excuse zezechi. Omtasawa kuwa excuse. Ngata ina makulu. Abanga loza toteke. Anti mbate. Anti mbate. Katiba mishibia nyonyola. Onagambia good morning dear. Omze. Aba tesa. Aba tabeira. Kumulamua. Tuli kuchirala. Oli kutumira. Linda programu yokutumira okube simu mutamanze oba byoyo oyanyize mu agabe mjigo kubera kumulamwa kale katrabera agambya atyono
10: kula msiza nnyo mkwano lili yani nzo ne
0: Judith
10: Gaba nzo mse kunindo kuogera ko banange sasa de twakola bulungi bwansi na yate ebisani kebimu bichali kumakuvu
0: nokoti mayi
10: banange ngo twakola Balete na yimoto kabijewe msaneko. Nse Judith Gaba.
0: Wabale nyewe valide dala. Nangerele speedy esaji tegende. Atema ambia bantubage zaako. Kasasira bamu kunganya. Chichiri chamkusa mubi. Kasasira achi alikuma kuba putunao. Katina siya ato nye molu kuba kuba. Katugenda ndasiva ito kuoza. Noya ni kamutaka. Kwa kati. Omuga soguwa kuyo njagualichi. Hello.
11: Hello.
0: Yes, sebo.
11: Nasuzote nyabo.
0: Nasuzote njisebo wa suzote sebo.
11: Wale kuweleza
0: kwa. Na wukuliriza.
11: Yegera kona Isaac kukubawa ni makerele.
0: Ye Isaac.
11: Omoze gugu no lili yani.
0: Aha.
11: Ananga kutaka tufundile nere kukubo. Na kwa ata torchi mukamwa. Ika mumele. Tena kuma doku ya marusuli. Kwa gara nyo wale kuweleza.
0: Na wukuliriza. We access your lips people. Mutu kola bubi. Tocha ajitande mga. Mufuna, ndaba butala baba chale wawanika kukubiti. Mbafu nobutibwe kutipistanda. Ndaba wanika ketala. Mbajua kwa zesa katochi. Manyaka kasimu ko. Hela.
12: Mani mkunyewo.
0: Kanyo.
12: Zilaki ya ruina.
0: Nisebo.
12: Mani, omuzina kwa kwa madinga mbako.
0: Hmm.
12: Banina. Kwa kuduka kugula ebintu oyina okuguza ebintu atumuka agala sino adda ku masimu atakufaako betereze
0: kitegeera
12: ekinyiizo ekyo
0: kituufu
12: betereze
0: neyanziza luyimabeera bulungi kuluzeya amagezi nzate njagala nsabe n'abakyala abapamu betusanga ku midaala banaage bensijja ku mudaala ago sirina raitera muzaala ngula mu supermarket nti nsanze akapande kwekali lwaki nkubuuza omuyembe nongagwa 12 nengala 15 tompa si mu bubi naye nembuuza min nzize gula negamba gwa 12 mbadde ndoza 15 nonkimba nositula bane bana abaana baba nkolera ebintu amwena asobola okuziimuula olw'okuba olamuza katunda nomugamba agambye esimayi 3 namugamba sibuna nakutula ngaalinga alaba bashala mmwe ezo bizinesi zammwe bakasitoma bemunoonya ate mubakwata bubi kuba totegedde obutunda mbadde ngenda gula bwameka ne bwe mba ntwala bwa 13 still olukumiro watandikiddeko okulenga kitegeeza nti olwetaaga bannange bizinesi zammwe muzikwate bulungi kuba ziba zammwe n'ebintu ebyo ebyokukwata bakasitoma ngaembwa hela
13: Lilian
0: yenyabo
13: Mama Sebata today.
0: Yeah, Mama Sebata. Oh, Mama Sebata, kutu sekuba wa mani yu. The nagamba. Hello. Yes, Sebo.
14: Kwa kutu weleza.
0: Na wa kuli liza, Sebo.
14: Ndo mze kwenye kwa avantu wa wabalira ama jimu chapi sine vinyewa. Oba wabalira. Ndo mze kwenye kwa na ngewe teko avantu wa wabalira ama jimu chapi
0: sine. Chitufu.
14: Katukola buvinye.
0: Chitufu.
14: Kale
0: mkua anu nae wewa lukuliza vila bulonji so banani mwanyi naza seru anja jirendi na bingu andu ndo kuuliza ni kansu vila uli bulonji na hendu denyo kuuliza
15: madamu lili yani wasu zote mkua anu no tina tina angabuli jewa ni segu ku mana genzo muze gwenso kela kudalu kugela kugwempuliranga guntu sina dalamu visela vyo kulonda biba na abantu abajo kutulonde sabanange bede kuba chisusiza olinajia aze kutulondesa yene nalaga sibyaliko yena abantu abamalira obudde bannange tetumanyi na kiki kiba bategeeza oli nalabira ddala ng'omuntu awangudde naye n'ayagala atwalizawo obudde mpaka saawa 10:12 abantu abaalonze okutuuka ku saawa nga 7 ng'amaliza okulonda oba 8 naye oli ye n'abamalira obudde olw'okubanga nti ya yino omuntu gw'ayagala okuyisaawo muna NRM bananga abantu abo bajje
0: ese NRM olese kya bwereere gwandikomye wali nti gw'ayagala okuyisaawo si kyekyo kyekyo nkuluze y'amagezi edda ekikazire 15 zezibula kwera essaawa 5 program ndabirwamu njagala kuddira kwogerako n'abantu bano abatukolera ebyokulya abasiika ebyokulya ebyokumakulu ebyokulya ebyenjawulo saabookya naye abasiika bakola chips abakola chapati abasika muogo pani sumbusa twala tugende nkoko like byonebyo bannange mbegayirite kulwa banna Uganda bannaffe bantu mmwe mujje oil wa generator mu buto gwe mufumbisa lwaki mulwaze gwanga lino nga mulaba abakazi n'abasajja ne balwala kansa w'embuto olw'okuba gw'okekereza buto bakasitoma abo gw'obatta atumwe mubeemu ak'obuntu oil oli akolebwa wa byuma generator nawe ogiraba oba transformer nawe ogiraba naye nogyeyo ekintu ekyo ekiri nokiyiwa mu buto banno gwe bagenda okulya kubanga buto wakasanva 5 akulumanya okufuumuuka chips z'obadde otunda 13 zitunda 15 osigale ng'okozesa buto omutuufu bane ani alondoola abantu bano abakola ku byokulya nze nakyo kinnuma nina eggwanga liringa eritaliiko alabirira ani alondoola akola ku bakyala bano n'abaami abo abakola ebyokulya capati abaana b'abantu abalya capati ne balya capati ezijjudde leero omwana nealya ebifuta ebyo kwo mulimu abaana abalira zi Rolex n'ebikomando nalya ki oil ekyo leero n'enkya naluli namalako omwezi kakwantiti kaba katini kateeka mu lubuto naye time etuuka ne kacumulatinga kubanga buli lunaku yakalya naye bannaabe lina eggwanga oba tujje tulisituleko tulitwaleko ku mulirwano tufuneko abasobola okugoberera ebitambula kuba buno obutalumirirwa bannansi wabeeyo omuntu avaayo minisitule y'ebyobulamu nga tonnalondoola nnyo ebola na kutuka kasanti ya wedewo. Ate tuina namutari wano. Amala woba na Uganda. Bamu itamasumanyi oil wa transform. Oba wa generator, wherever. Ali wana amala wabantu. Oyo Minister of Minister of Health. Tomu ogera cut all. Nenga jariye na akolo obutuwa. Bambi mugoberereko. Mube mwakantu. Akakalu miriruwa bana Uganda. Tipana ibanu bana baguanga. Tuetaga Uganda yensha.
16: Yali wala likuweleza. Ujomzogu sinzo kuntana sinzo liye. Gwe baba ntube bayita ku mikolo ni wakungu jane family yonna. Yeah. Yo baba genzo kuita anga bate kikide family yonna. Banango mkolo waba kuisengo. Waba kuisenga buku. Abana balikawa ka. Abana bache ankalanyo ni batu ula katebe no msitulanti abana. Tebagenda abantu tebagenda kufuna kutebe
0: nanyiga
16: nakula ganti alemeza
0: kakundi ya inorugesigesi
16: abana mubakole denge mikole wamu mwebale kuwele zanzele suna Josephine
0: mkua gandenyo mwabuma mwagala abana mubakole denge mikole wamu mwabulina abana boya galanyo basa ubakole denge akabanyumina tegeko mkule wakawa bayite nebana vannabwe bayite nebana vannabwe bakole denge akapata waka. Waliwe ya gamba mbu katonda ya gamba nchabana bajembu sima mbulekaba na batoba jembu waka waka beba na njini waka waka waka katonda nte mungo baga nyabana kumikolo. Waliwe ya chogera kubwa ati mchala na suna sima nyiguo chidavo otia. Mwa ina etombuza vivozo vinjimbu Uganda bajitwale wa Kenya, Rwanda, Tanzania mulonde kwa mbu wawa banyumiri.

0: Chichi choro woza. Ensonga yeri chimu ndabirwamu.
1: Butelevu ensonga yo erichi mundabirwamu kudachika iyi abiri mutano zezibule kwele sawa eo mkaga program ya fe ndabirwamu akaimba kali kasa Matthias Walukaga manyina ze wakasimba baka itawa kou awunzi saga mba na yabi kome zao na ye akoye na ye nga chena chachiri Butelevu wanatuba tugina mulamu saga la kwa ukana nyo na jo. Oluna kuwa rajo, butu wabade wano. Nabade mbabuza, tichichia echiri yeyo. Nemu mpe embere yenja ulu. Lio munga atusigire chufanani. Lero njagala kubuza uliriza. Chata ambu dechitia. Kubali neguanga limulaba. Oba tuagala, oba tetuagala, liyafe. Tuliba na Uganda. Ata wanowe wafata tuneje tugenda genda. Olimu mativune che walonze. Chata ambu dechitia. Like, tusigire kafana nye. Chaba dechitia. Onega tako kumusambu tano tano ana. Chinana musatu msambu musatu. Neziro msambu munana nye. Ana mumuenda. Ana musatu zero biri. WhatsApp kumusambu tano tano ana. Chinana musatu msambu musatu. Mwami soe mpije na mulanda. Chaba dechitia na mulanda. Chaba dechitia gweje wabade. Biaba debitia. Ninawe natunude. Ngandaba. Siya gasi ya nyose. Nangajishu. Hakarulu wa kerusono. Habantu waba simba mugongo. Nebabalantio muba bili batano kumi. Gundi ya wangude. Cheta gisati ya gasi. Hela. Ani ya kuzo fujo?
2: Hello.
1: Wanjisebo.
2: Wanoyogira ni Joseph.
1: Joseph. Musa nyiso kuulizo. Usenzi dewa.
2: Kali nyawo nani nyiso kuulizo.
1: Nyisewa.
2: Katize nara deno. Saidize Kalanga.
1: E Kalanga la chaba dechiti.
2: Ayayaya, akatundu waka ita mwena.
1: Mwena.
2: Chava de.
1: Mwako ze mutia, tebaba baze.
2: Tebaba ze, nga tebalo, nzi wakenda kada muru wa. Mwena yenda wawadu wa masoku meti ya kasi.
1: Mwache tebalo, nzi obuzibu wafudewa.
2: Obuzibu wafude. Wanupu ya sinta ya mani. Na ye aba enali mwagenzi nebaleta abana ba masomero bagala bate kamala yini
1: ebintu byo nabiwulide ko kitufu mu abadde mu abana ba masomero
2: kitufu nyo kuye kwa vude sasa ga ole bagamba na ro kati batso nyo omuntu gwe batamanye ku kitundu jukira ku kyali baba baba manye ganye ati awo ba mla ni bagamba yo kitumukiza yo vude sasa ga masasi ne ganyo kati ya gas na agira kati sawe no mwala kudiwa mkuhuru vina agenda
1: kale, neyanzuza sewa
2: kale mkwa
1: kale mkwa nwebale nyewele dabera bulonji evi nitu nina bitufu wabade ya bale saba na bama sumeru na bama bama sumeru baba badale kasichecho you know, omwana mtuna mtuzonga na chenu mwana wa sumeru chiriyo vias kuja kwangu mwana ya kusomanga mkulu nyo hela
3: halo
1: yes sewa
3: yaba tuweleza
1: nao kuleza
3: ono maka bounce rusaka chilombenga bulizo
1: mak ba ha chabada chitye rusaka
3: rusaka chilombenga wano zone 5 yo byata bangu ke byabadde bubi
1: mwalonze te mwalonze
3: na kitwa exact kile tulinga batalonze akuba bino byayingidde mu vurugu ye zone ye ono mubiru na mubiru zo nani walo ulo, bagana ba ono chairman sara okumulonda kati abantu abajane baye abayaye bonani bayingira mu polling station obululu bonaka kula
1: nenga
3: kirinki abantu bewandikisa mu bitabo ebingi omuntu anza kubanga yewandikisa mu zone najani yalirode ne wangisa mu zone 5 bye bizibe byabadde mu kulonda kaka ya government wade tusaba government na kaluru kano kanene
1: tukade ya
3: kalimo butemu kekali wade kalina kusoke wa ukulonde wanga tina lusoka kulonda ubuluru wa MP mtuyanza tuyanze gine wane lusaka zone 5 ya wade buvi
1: chabade chitabangu kale mkwano vera bulonji oya gamba chata bangu se na yato mtoko wandisa mubitabe bie milu njebili like muzoni zbiri chiba techikola makuru kubanga fenda tuwalonze mbude kwebo siwe chabade hela
4: nindi matia luhili
1: ye matia chabade chitie wamu
4: eno mundage nubaro
1: burunji
4: ya demu burugubu kati katia atemu chawe kie mbayo
1: hati
4: ma katebe sinje uba bili katio muwe naga alamu ainaba wagizi naga alamu biala wagizi
1: ye ala deta ainaba wagizi simple
4: ee naduka naga alamu bitawe tegede vichi vichi nene kala gare mpiji
1: nea zisa kale mkwano vera bulonji kuma uluono wabutakiriza bukiriza antivansinze omanyiwa na bababu jobu nyama babera yo era cheyamani nenga mwakicho sensa abantu teba kumatira ichi olumu wache tule mwachikiriza uchi omtima jafo chikiriza hello wanje nga siku ulida na katini
5: hello
1: yesebo luda wa serere
5: Ebugerere.
1: Hakati nkuulira.
5: Epo eno wapo ya isemu ane opozi wadi na wade simu wakara.
1: Teye simu wako mtu mlala?
5: Avala wana baba amaliza na babu deo.
1: Chiche chaba jemu?
5: Zaba genzo kulaba nkogu wadi. Zababu lina
1: bulona. Lina, okay.
5: Eno yuku cha abana.
1: Bana chi?
5: Na abana batuze samuwea. Abagamba abana besome. Atende kati riva kia msinga baba wawazize miaka kumi na mnana nga baina national ID.
1: Baba batuze.
5: Tuleme kwe kwasa. Abantu wa baba kubienga kakaru na yebe fakiri za
1: ukiri. Kwasa kwe kwasa.
5: Wabela bulunji.
1: Kali sebo neyanziza. Neka katibu wakua tabana. Ngeza bugeza wano kumasomera aga tulinanyi nsambia. Noba wandi sa muzoni ze nsambia. Nga abana baba zala hiri wafe na bingo. For example. Abana baba baba inakulonde la nsambia. Elo siye nsambia inacheba yamba. Hello.
6: Anda mulirye.
1: Yes, sebo.
6: Wasuzo kia
1: nukia. Nasa sebo lunji mkwana.
6: Ona rori cha diwa ni nsambia kwa audi.
1: Yes, sebo.
6: Ikea mbaka kalu kawa deka angu na darawa ni nsambia.
1: Na ya temu mwemuli baba na njini fujo wa saa.
6: Olaba, Waba diwa wa mtu wa sato.
1: Mamu lwa zina mudandila kusentupo wano.
6: Ape, tuwa alo ndidewa neno.
1: Wali mkumu.
6: Ave Maria Road.
1: Mukuba au walinga okay
6: na yangu ganda wangu umo ayasema wa kwa yesimbe kwa bantu batatu omuni wa musi yabadde kali kujambanga ino bugandi yabadde amanya inesu yagenda wangu lai kamu buse ko ni batamusimba na moto no
1: twali yamusimbye ko
6: tiyakose na ama mulaini natandika kwe kubika au simu mpola
1: na mula vieko cha musimbieko na ve uwa tewali ya musimbieko
6: ke uwali
1: saka lukebaze ako kebaze temuwa bademifui
6: kitu
1: yes kale dia neyanza vera bloje kuluze ya magezi tuulisiganya kukubiche ya bademuluru wafe kubaba tuwebaji obuzino gamba kabade kabi neti wali yevi tunje kata ambu dobu noji kakati je kabada kabi chichia buzibu wa mdewa hala
7: jeba inyafu
1: sebo nawe jeba leko
7: besi imba nga oko na ya toko londa kuzwe mkulava
1: mkunyu mirua
7: abatu seba tamanyi akalulu inyelisea lelo kati jivyo kuno nyomlu Sini leo yukacho mbara wa
1: president
7: 77 ata na nizumu ganti ya weno mabika kachamu wakati wa asombi hawa yisi ori wawa ya soo lukena na kujenga habana na avaleta na wateka mkesta yeche haru newe wanti ya akaluluka yukanda uwe la wonawe we wanti
1: wolo ndera
7: kachize wembata ya gato kwesti mbao ningenda kusentiri ne nakauka gani nayo obuganzi dija ya abana bawezeze nya 10 nomuna kwaka kibolwa lero muli mwana alina nini
1: yes
7: aba bakati kati oli waba yajja mukaluru akalure yeso nyala ko okujja ko bano kibateka mukubwa niyo obono wangu akaluru ovira tera bale kango le inga tulete
1: je togwa ko bagwe
7: kuna abalonzi bo njalo kola dikisa yo loji sawali toka kya baba basa demo abana
1: be kwa
7: riba aba ya mujaji amuja na amuteka muli toka kasati ya kukubye na abalonzi bawo zese nya ka abamulonzi kiri za bangu wangu nze ewati ya eno
1: mujaji
7: wa Charobat mukuru stage yakomiewo stage toleko oyo wakanala gakirawo mukinawa naye yakomyewo
1: gakirawo bulijo we wamwe nali manyi we busira
7: gakirawo awali mukinawa
1: oh
7: Jobi onabi yetundu yetulimu.
1: Yes.
7: No jola wano wabi ya soni, oyote yako miyo jamada sechukubo. Atene kukira wano mumbawo, umwana mrenzi Fabiani na Alia. Mirembe soni ya wademo batia muambazi, ya genzo kukakana umwana Katumba mkukajiri. Sina ye.
1: Bie.
7: Baze. Bama nyama teka. Ero siu ya kuuntewe nga toma ni teka cherigamba.
1: Obo wede.
7: Ogenda kutumenya. Zizi.
1: Neanziza. Zike nkulize ya magezi. Sulu ya mziki nebiye mizanyo. Aida chika. Bede wawa na wana. Ole mwa.
8: Beautiful wasuzo utia. Kusabulonji. Kusabulonji. Anorozi mchikeka. Ha. Mganda wange feje tuwa londede. Mama, silichi ya bade chikambwemu. Hey, abena ali mbabade bagalo kole fujo nga baleta mwa abantu abatali ba kitundu ne bayi wazi drone nga zijudde abantu na yetu ababuse mangu nnyo ne polisi ne tuyambako na amaje embera ne da munteko twade tuinago tuwagira nga wanopu na ye kate waliwo mulalo opposition ibo nane begatta amanyi ne gabagamu ne tuchukuba owene ali munawunzika nga afunya obululunga abiri. Fenga tuli mu obambu meka tebubalika na kubalika nenga bambi byafi byatambudde bulungi twachi okay. Kubi
1: kale we bale nyo Rose Chikeka onagambye ntiririani ewafe twalonze bulungi mwami Cyrus Chigundu yawangudde no bululukaga bwamaze nayongera ko no wanakatuke mbunup ju maganjo boba alonze bulungi bomise mama Ricky ali wali emaganjo kankole ku nsimbi nkoma wo oli kunkuluze ya magezi sulo yo muziki nebye mizanyo.
9: Ene
10: radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa yabia mizanyo.
9: E nyabo we wano tukwaniriza.
10: Eri gati jempi semu ya mwe.
9: Eyo yafe nyabo.
10: Oh right. When is the gestation period?
9: Mama zidira, siku tegede burungi.
10: Nakula vyanga uruzungu ruja kusumua. Na eche mbuza, okwe wandisa kutandikadi.
9: Nyabo, okwe wandisa kugenda mase, na kuatandikada.
10: Mpazi kwa sete meka.
9: Jiri emitwale ebiri, joka.
10: Emitwale ebiri za Uganda, owa mafaranga.
9: Mama, emitwale ebiri eje
10: yeah,
9: Uganda.
10: That's right. Sentezo, muzagala mukashi, obane wemba nechikaru nchibawa.
9: E nyabo sente tuzagala mukashi.
10: Mwina akaunti.
9: Akaunti tujiina mama.
10: Oh. Chinko zebu vikiri kumobailo mane.
9: Tuso wolo kuwa wane namba, nozi tu sindikira.
10: Mteka kezi jako, obezi jako zamwe.
9: Na ye mama, echitufu wano nyeji.
10: Echitufu sentezo kwazi kwata, oba wali kuwa omulala. Na kuna vye, nga pita kumbele na mwangu.
11: Kakese wevye misanyo nkume bidi avide mumuka aga. Eroko ya wanisa kwa tanisa na kumetuale bidi joka. Jango kuradio sapiense nsambia. Okunida nekerezi yoko pene duwa dido liye nsambia. We wanise. Oruori ndidiloku gasi mbagana na abake nkusi. Hey. Butenefo kumpeoza radio sapiense ya. Kakese wevye misanyo nkume bidi avide mumuka aga. Adil red and steady.

0: Yesu yayingira mu kyalo ekimu omukazi gwe bayita Marita n'amukyaza munda ye. Mu linnya lya Paatiri n'erya Mwana n'erya Mwoyo Mutuukirivu.
1: Amiina.
0: Oluganda mbaniza n'essanyu kikolwa kino kitukuvu.
1: Tukuŋŋaanidde awali Katonda Kitaffe.
0: Nimanyi Mukama Yesu Kristo, okwagala kwa Katonda n'okusa ekimu ebya Mwoyo Mutuukirivu bubeere nammwe mwenna.
1: Nawe bubeere naawe.
0: Kereziya yetuwadde olwaleero olunaku luno mu wiiki eno ey'ekkumi n'omusanvu olunaku luno olwokusatu etuwadde nga 29 omutuukirivu Marita. Ebyogera mu kitabo ekitukuvu ku mutuukirivu ono ate ne baganda be Maria ne Lazaalo binyuvu nnyo nga bwe baali mikwano gya Mukama waffe Yesu Kristo. Ono nga tugenda mu kitambiro kino twebaza omukwano ogwo ate naddala omukwano Katonda gwatulinako. Naffe tusabye tukweyambe ate okutuuka ku bingi nnyo naddala naddala okuzuukira nga twenenya ensobi zaffe Omukama tusaasire tusobole okuweereza obulungi ekitambiro. Netondera Katonda omuyinza wa buli kantu nammwe baganda bange nti nnyonoonye nnyo
1: mu kulowooza, mu kwogera, mu kukola ne mu butakola. Gunsinze, gunsinze, gunsingidde ddala. Kyenva neegayira Maria omutuukirivu embeera emirembe gyonna, bamalayika bonna n'abatuukirivu, nammwe baganda bange okunsabira eri Omukama.
0: Katonda omuyinza wa buli kantu atukwatirwa ekisa, tusonyiwe ebibi byaffe, atuuse mu bulamu obutaggwaawo.
1: Amiina.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
1: Ayi Kristu gw'omusaasizi.
0: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
1: Ayi Mukama gw'omusaasizi.
0: Twegayirire. Ayi Katonda omuyinza wa buli kantu, gwe kitaawe w'omwana wo eyakkiriza okukyala mu nnyumba ya Marita omutuukirivu, tukwegayiridde ye olw'okutusabira tuwe tuweereze bulungi Kristu nga tumulaba mu baganda baffe, lw'ono twaniriza mu lubiri lwo olw'omu ggulu. Kye tukusaba nga tuyita mwana wa Yesu Kristo, nga namulamu naawe ne Mwoyo Mutuukirivu emirembe n'emirembe.
1: Amiina. Lwaki obuyinike bwange bwa lubeerera? Bwe nneenenya oliyimirira mu maaso gange. Essomo erisooka lye tusoma mu kitabo kya Yeremiya omulanzi omutwe gw'15 olunyiriri olw'ekkumi, olw'ekkumi n'omukaaga kutuuka ku lwabirimu olumu. Zinsanze nnyabo, wanzaalira ki? Buli wonna w'enzira bannyombesa, bampakanya. Siwolanga era siwali yali ampoze, naye bonna banvumirira. Nasanga ebigambo byo, Ayi Mukama Katonda wange, ne mbirya. Ekigambo kyo kyambeerera ssanyu na kujaganya kwa mutima gwange, kubanga ndiko erinnya lyo. Saatuula mu nkuŋŋaana za binyumu kusanyuka, wazira nadda walinzeka ng'onywezezza mu mukono gwo, kubanga wanzijuza ebigambo by'entiisa. Lwaki obulumi bwange bwa lubeerera n'ekiwundu kyange ne kitawona, kisamba buli ddagala? Onfuukidde ng'engeze erimba, ng'amazzi agatasimba. Olwo Omukama kwe kuddamu nti, bw'olikomawo nange ndikuzza n'oyimirira mu maaso gange, era bw'olyawula eby'omuwendo ku bitagasa olibanga akamwa kange. Balidda gy'oli, naye si ggwe olyetaaga okudda gye bali, era ndikufuula eri eggwanga lino bugwe ow'ekikomo ow'amaanyi. Balikulwanyisa naye tebalisobola kuwangula, kubanga nze ndi naawe okukulokola n'okukuwonya. Bw'oyogera Omukama, ndikutaasa mu mikono gy'ababi n'enkujja mikono gy'abazira. Ebyo Mukama yabyogera.
0: Katonda yeebale.
1: Oluyimba olw'okwebuulirira Zabbuli ya 58 ekiddibwamu. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Ayi Katonda, mponya abalabe bange, ntaasa abansitukiddemu, mponya abakola obubi, ndokola abasajja ab'omusaayi. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Anti baabano baliimisa obulamu bwange, ab'amaanyi banneekobedde, munze temuli musango yadde ekibi, ayi Mukama. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Ayi obuzira bwange, nja kussaako omwoyo, kuba ggwe, ayi Katonda, ggwe kigo kyange, Katonda wange, okusaasira kwange, Katonda anziruukirira, ampe okwesanyusiza ku balabe bange. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Naye nze ndiyamba obuyinza bwo. Naye nze ndiyimba obuyinza bwo, ndijaguza ku makya olw'okusaasira kwo, kuba onfuukidde ekigo, ekiddukiro kyange ku lunaku olw'obuyinike bwange. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira. Ayi obuzira bwange, nakuyimbira ku ndongo, kuba ayi Katonda oli kigo kyange, Katonda wange, okusaasira kwange. Bwe mba mu buyinike ewa Katonda gye nzirukira.

0: Marita, Marita, weli kilira otawuka mbinji. Mukama vele na
1: mbina wavele na we.
0: Mbina wivangiri ya mkama wafu Yesu Kristo ibude muluka.
2: Ae mkama otendele sekwe.
0: Mbude buli Yesu na ingira mchalo echimu. Omukazi gwe bayita Marita na mchaza. Mnyumba ye. Yali alina muganda we. Nga bamuyita Maria. Natula kumpi n'ebigere by'omukama ng'awulira ekigambo kye. Marita yali yeetawula mu mirimu mingi. Awo n'ayimirira n'agamba nti, "Ssebo, tolaba muganda wange bw'andeka kuweereza nzekka, muŋŋambireko anyambe." Omukama n'ayanukula n'amugamba nti, "Marita, Marita, weeraliikirira otawuka mu bingi. Naye ekitalekeka kiri kimu kyokka. Maria yeerobozezza ekitundu ekisinga obulungi, ekitagenda kumuggyibwako." Abaganda, kino ky'ekigambo ky'Omukama.
2: Ayi Kristo ogulumizibwe.
0: Abaganda baagalwa. Lwaro twebuulirira ku batuukirivu bano, naddala Marita ng'olunaku bwe luli luno 2:29. Ate kizibu nnyo okwogera ku Marita, ate n'otuyogera ku Maria muganda we, ate ne ku mwannyina Laazaalo. Bwe weetegereza olaba nti abatuukirivu bano be bamu ku b'enjawulo abaaliwo mu budde bwa Yesu, ate ng'oggyeeko abatume aba betujjukira mu batuukirivu mu kalenda yaffe ey'abatuukirivu nga bwe kiri, nga baaliwo mu budde bwa Yesu, ate ne tuba nga tubajjukira n'ebyokulabirako ebirungi kufaanana ng'abatume bwe baali. Era gwe wamma nabo batume, batume ba Mukama waffe. Era tulaba nti Mukama yabeeyamba nnyo naddala okutuusaako obulamu nga ayogera nga bo bennyini yabatuma eri abatume. Tumanye nti Maria yalinda Yesu ng'azuukidde, yagoberera Yesu ate n'abeerawo. Mukama n'amugamba agenda ogamba abatume bange ti nzuukidde. Kakati nno ekitwewuunyisa ekisooka, tulabe Yesu nga bw'akyala mu maka gaabwe. Kino kitukomyewo ffenna gye tuva. Buli omu ayina amaka. Omukwano ogwo ogubeerawo mu booluganda oluusi tugutwala for granted, naye nagwo mukulu nnyo. Gutuweetera ekyokuyiga kinene nti bwe tubeera n'omukwano omulungi mu maka ffe ffennyini, ate omukwano ogwo Katonda mw'akyala. Era mu bulamu bwaffe weewaawo n'emikwano gyaffe emirala tukirabirako nti abantu mikwano gyaffe tubeera nabo Katonda mw'atutumira, ate ntutuusa obubaka bwe eri bantu bannaffe. Katonda tatumanya ku bwaffe ku bulekwe, naye atumanya nga tweyunze ku kibiina eky'abantu, ku bantu be twogera nabo. Katonda mulaba nti abatuukirivu bonna bonna afuuka mukwano gwabwe nga ayongera amaanyi mukwano gwe bakwana mu bantu bannaabwe, oba bano kuyamba bavubuka, oba kuyamba bakazi bakadde, oba kuyamba bannamwandu, oba kuyamba abateesobola, oba kuyigiriza, oba kujjanjaba. Abatuukirivu tulaba nti Katonda abakyalira olukola emikwano gino ku nsi egijuna abantu abalala. Ono kino kituyambe ne mu maka gaffe gye tubeera. Entalo nnyingi nnyo mu budde buno eziri mu maka, naye nga ziva kubanga n'abantu bennyini babeera mu maka tebalina mukwano mujjuvu eri bannaabwe. Tulaba nti omukwano guno ogwaliwo Betaniya Yesu akyalayo, ate omukwano ogwo omulungi anaaguleetamu omukwano gwa Katonda, ate mukwano gwa Katonda ne gubatuusa okumanya bingi bye baali tebasobola na kulowoozaako. Tulaba nti Marita ono oluvannyuma asobola n'okwatula nti Mukama gwe bulamu, gwe kuzuukira, gwe bulamu. Ate ng'ekyo kyali kimutuusa, kyali revelation ennene nnyo, kyali kyayoika bintu bingi nnyo okulaba nga Mukama waffe Yesu Kristo asobola okumwatula nga kwe kuzuukira ate bwe bulamu. Tulaba nti yabagiramu n'ekirabo ekyo ky'okubaddiza muganda waabwe nga muzuukivu, naye nga tekyali kiranga nti obulamu obutaggwaawo era obulamu buli mu ye. Ekyokubiri kye tuyigira ate naddala ku vanjiri eno eya leero nti Omukama bw'ayogera ng'akyadde ewaabwe n'agamba nti Marita, Marita, weeraliikirira ebintu bingi naye okubeera nange ate Maria ky'alonzeewo kye kisinga obulungi. Mpozi Yesu yayita nenya Marita naye era nakyo kyakuyiga kinene kyatujjira waawo nti bwe tumala okubeera ne Yesu, bwe tumala okubeera ne Katonda, ebirala byonna byonna byandibadde tebikyatweraliikiriza kubanga ebirala bino byonna bye tukola obulungi bwabyo bujulirizibwa mu kuba na Katonda. Katonda yasiga ensibuko y'ebintu byonna byonna byonna, awo nno bwe tuba naye kyandibadde kiba kikulu nnyo. Ennaku zino wazzeewo empisa ey'abantu olwa ddala nga bafumbiddwa bagenda ne babawa ebirabo, kakati ate ebirabo nagwo gufuuse nga mukolo licho, ate ne balyoka babikwata ne babyeyikirira mbu babitwale ate bafaaza babisabira omukisa, akati efuuse nampisa ya kutya. Ate ng'ekikirimu sigamba nti kwebaza naye kutya, kubanga balowooza nti bangi babasindikiramu ebintu ebitali birungi. Naye kino kiki twetuuka okwebaza ng'akati abagole nga bali awo baba bakuweereza ebirabo? Ekisookera ddala mwe muba mufunye sakalamentu, sakalamentu lyonna kabonero ka Kristu ali naffe. Ate oyo Mukama abasobozesezza ne mufuna eky'omuwendo ekyo, obulamu bwa Kristu bwennyini okukubeera naye, ate kibaleetera okweraliikirira nga Marita nemweraliikirira ebirabo, nemweraliikirira ebiki? Kimanye nti Katonda abawadde omukisa guno Kristu akaboneraako ne mukebonaanya mu sakalamentu eryo erya matirimunyo, Kristu yennyini yabeera makkati gammwe. Ate nemulabankana ebirabo byate birimuki. Kimanye nti nno Katonda oyo gwe musabuye n'abatuusa ku kkula eryo asobola n'okuziyiza ebyo byonna bye mweraliikirira ebyandijjidde mu birabo ebyo, eri nti ababibawa babe nga ba mutima mulungi. Eyo gye kiteekwa n'okubeerera n'amakulu oba mulindirira ebirabo, ebirabo ebyo bali bagenda obibawa olw'okwemaliza Katonda ono gwe mwewadde. Ebyo byonna byonna bitaasiza omwo mufunye sakalamentu, tewandibaddewo kiddawo ate kweraliikirira. Bino ebirabo nibwogiyita paala abiwa omukisa, eribadde jjinja terisobola kufuuka mugaati oba keeke, tekisoboka. Oluusi ebintu tuwagala okubitwala nga bya magic oba bya bufuusa, kikola bwe kityo. Bannange twetaaga okubeera n'okukkiriza ekyo Mukama waffe ky'agamba Maria, Marita, weeraliikirira, omaze okunfuna, omaze gwe okufuna esakalamento Mukama yabagasa ali wakati wammwe, ate nemutandika okweraliikirira bino birabo oba biki? Kakati n'ekyo bannange tuleme kubeera ng'abantu abamweyerema yesomero lye batusomedde nti bw'omala okubeera nange ate tewali kirala kisobola kukwatako. Ate naffe mubatiisimu Mukama atuwa amaanyi ago bwe tumala okubeera abakristo abalala.

0: gana mwegeri kutunda pati umenza ulikanto wa simechi tambiru fena wa mwuchi tumweleza
1: mwaka nchitambiru ya chisime ajijemi kono ya chitwale chivire mweli nyeri tendo nechitiwa na fechitugase au mnekeleza ino mwadoko
0: ayi mkama ngawo tukugugulumiza tuli mu ayi mkama ngabwe tukugulumiza tuti mumarita omutuukirivu nga tukwewuunya tukuwanjagira gwe ow'ekitiibwa nga bwe wasiima okwagala kuli kwe yalaga naffe abaweereza abo bino bye tuliko bisiime tukikusaba nga tuyita mu Kristo Mukama waffe Mukama abeere nammwe situle emitima twebaza Omukama Katonda waffe lwamma kisaanye n'okuteekwateekwa kituufu ddala era mwe mutuviira n'okulokoka gw'Omukama paati y'omutuukirivu Katonda omuyinza wa buli kantu sewannakufa okwebaza bulijjo na buli wantu nga tuyita mu Yesu Kristo Mukama waffe mu kunyiikira kutyo kw'abatuukirivu ekereziya w'obulijjo oba omuwadde amaanyi amaggya kwe tulabira nti otwagalira ddala si ekyo kyokka naye bwe tulaba engeri eyeewuunyisa gye baayisaamu nabo bennyini olw'okutusabira bulijjo twekemba ne twenyigira mu byamagero eby'okulokoka naffe nno ayi Mukama twegatta wamu ne bamalayika n'abatuukirivu bonna kutendereza ekitiibwa kyo nga tukugulumiza nga tugamba nti mutuukirivu
1: mutuukirivu mutuukirivu Omukama Katonda w'amagye ekitiibwa kyo kijjudde eggulu n'ensi ozanna waggulu eyo oyo ajja mu linnya ly'Omukama atenderezebwe ozanna waggulu eyo
0: kituufu ayi Mukama oli mutuukirivu gw'ensi y'obutuukirivu bonna tukwegayidde ebirabo bino biweeko mwoyo bifuuke bitukuvu n'omubiri n'omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo yali agenda okwebwayo mu kubonaabona kwe yeesiimidde n'akwata omugaati ne yeebaza n'agumenyamu nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole mulye ku kino mwenna anti kino gwe mubiri gwange ogunaaweebwayo olw'okubeera mmwe. Era bwe baamala okulya ekyekiro nadya ne kaliisi era ne yeebaza nawe abayigirizwa be n'abagamba nti mutoole munywe kuno mwenna ate eno ekaliisi y'omusaayi gwange ogw'endagaano empya ate ey'olubeerera obunaayibwa okubeera mmwe n'okubeera abangi okusonyisa ebibi kino mukikola nga lwakunzijukira. Ekyamagero eky'okukkiriza
1: tulangirira okufa kwo ayi Mukama twatula okuzuukira kwo okutuusa lw'olijja.
0: Kale nayi Mukama olw'okujjukira okufa n'okuzuukira kwe tukuweereza omugaati gw'obulamu ne kaliisi kulokoka nga tukwebaza watugwanyiza okuyimirira mu maaso go n'okukuweereza tukwegayira ennyo nga tukwesengereza ffe abagabana omubiri n'omusaayi bya Kristu mwoyo mutuukirivu atukuŋŋaanye wamu jjukira ayi Mukama ekeza abunya enkulungo y'ensi mujjuze yina okwagala n'awamu ne Leo Papa waffe Ssaabasumba waffe Pawulo nawe n'abaakwawulibwa jjukira nawe betusabira mu kitambiro kino mu ngeri y'enjawulo jjukira baganda baffe basinga basuubira okuzuukira bakizi bagye gyeyakayakanira mu kitiibwa jjukira n'abafuna bagiire ekisa mu kufa naffe ne tukwegayidde tusaasaanye okugabana kulamu obutaggwaawo okutandika okugulumiza omu ne Maliya omubeerevu omutuukirivu nyina Katonda Yozefu omutuukirivu bba abatuma abatuukirivu bagirizi baffe ab'ekitiibwa Marita gutujjukira leero n'abatuukirivu bonna abaali bakusanyudde obwedda bonna yatuyita mu mwana wo Yesu Kristu be Katonda paati y'omuyinza buli kantu abali ekimu ne mwoyo mutuukirivu mu Kristu ono mwoyita okufuna n'ofuna wamu naye era mu ye mwofunira buli ttendo na buli kitiibwa emirembe n'emirembe
1: amiina.
0: Anange tweraliikirira bingi ate nga twamala dde okufuna Omukama awo no tufube okubeera nga tumatira nti Kristu bwe tumusenga ne tubeera nga tukola by'ayagala abeerawo buli kaseera kwe kukkiriza okwo katusabe ekirabo ekyo musaala gye yatuyigiriza nga tugamba nti kitaffe ali mu ggulu
1: erinnya lyo liyitibwe
0: obwakabaka obujje byeyagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu tuweerere emmere yaffe ya buli lunaku otusonyiwe ebibi byaffe
1: nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totutwala mu kukemebwa naye tulokole.
0: Ayi Mukama tukwegere tulokole mu bibi bonna tuyambe tube mu ttembe tujiriisa tubone ekibi ennaku zonna tebekera ali kutabukana kamu nga tulindo kusema kwa tusubiza na mtuka gamulo kuzuwa Yesu Kristu
1: weka waka guo winza guo wechitiwa emirembe nemirembe
0: ayu mkama Yesu Kristu gamba tuwebwa ntimbalike demirembe mbawade mirembe jaya tunuya bibi ya fe nema sugeze kukiriza kwa ekerezi yao kiriza okumu emirembe nukuse kima guwe ya gala guangala nola mula emirembe nemirembe
1: amina
0: dimbili yo mkama vile na mwena kusona
1: nawe libele nawe
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otsasi.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otsasi.
2: Akaliga kaka tonda akajawe bibibiensi.
1: Otuwe mirembe.
0: Uno Kristu kaliga kaka tonda unajawe bibibiensi. Mwesimi mwaweti nduwa kumbageni ya kaliga.
1: Hai mkama, siwa ndego ingilo mwange, wabula ya gira vokesu chikambo. Umoyo kwa ange, kuna wana.
0: Kisutu kumi, tusambu

0: twegayirire ayi mukama nga bwe tufunye omubiri n'omusaayi eby'omwana wo tuwe tweggye ku byensi byonna ebiyita obuyisi tulabire ku Marita omutuukirivu mu nsi muno tugende nga tweyongera mu kwagala okwannamaddala ne mu ggulu tujjule essanyu nga tulaba ennaku zonna nga tukulaba ennaku zonna tugikusaba nga tuyita mu Kristo mukama waffe
1: amiina
0: webale nnyo webali eddala atubaagalize ennaku ennungi omukama abeere nammwe
2: nawe abeere naawe
0: n'omukisa gwa katonda omuyinza wa buli kantu paati ne mwana ne mwoyo mutuukirivu gubakeeko ate gubasigaleko ennaku zonna
2: amiina
0: nseewedde mubeere mirembe
2: katonda yeebale
3: twesoze essaawa endala time check essaawa ziweze 8 ez'omutuntu time check ekutuusibwako beera musiga nsimbiwo ne MTN momo siga okutandikira ddala ku siringisi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde awatali kuwandiika wano na wali nyiga sitemu 65 star 6 hash olondeko investa oba okozese MTN momo app
4: mawulire okuva ebweru w'eggwanga ku ssengejjero nga gakutuusibwako statewide insurance company sricol

0: Edekiika ziri nnya ze zaakayita ku ssaawa 8 musibi mutano bannaffe abatuuliriza akadde k'amawulire okuvaako ebweru w'eggwanga ng'omusomize Mugagga Kigwe. Saudi Arabia ne America bakoze olulumba olw'amaanyi ku Iran mu Iraq mu ngeri eyinza okusajjula obukuubagano bw'amawanga gombi ag'obuvanjuba bwa Middle East. Ekitongole kya America ekitumira amagye ga America ekya Central Command oba kiwandiise CENTCOM kyategeeza nti ennyonyi zino zibadde z'abatujju abakolagana ne Iran oba bewandiise aba Islamic Revolutionary Guard Corps IRGC. Amagye ga Iran ameekusifu gasingamu bashiya abaagirwa Iran gategeezezza nti waakiri bammemba baayo 20 be battiddwa mu kulumba kwa America kwekoze ne Saudi Arabia ku nkambi za Iran. Kyabaddewo nga wayise essaawa ntono ddala nga CENTCOM etegeeza nti Iran yakubye emminza ero ku magye ga America mu Middle East mu kugezaako okulumba mu ngeri y'ekitalo. Ekitongole kya IRGC kyategeeza nti minza ero zino zabadde zitunuulidde enkambi ya America ennyonyi n'ekifo ekiryomirwa abantu mu Jordan nga zaanukula ebikolwa eby'obulumbaganyi eby'amagye aga America agatwaliddemu abaana abawerako. Iran esubira okufuna ebyokulwanyisa bya minza ebizikoleddwa China mu bbanga ttono okusinziira ku nsonda ezeesigika okusinziira ku mawulire agava yogalaga nti Iran esubira okufuna minza ezisoba mu 40 ezikoleddwa China nga erubirirwa okuddamu okuzimba ebyokwerinda byayo wakati mu lutalo ne America. Okugula kwa minza ero kuno okubalirirwamu obukadde bwa dola 6.7 yemu ku kaweefube wa Tehran asinga okumanyibwa okunyweza ebyokwerinda by'ennyonyi ebyewala okuva olutalo lwe lwatandika ne America ne Isirayiri olwalaga ebituli mu busobozi bwa Iran okukuuma ebifo by'amagye ebikozesebwa ebyobukodyo. Eggwanga lya Ghana likungubagidde omusajja waayo abadde asinga obuwanvu ate omunene nga okufa kwa Suleiman Abdul Samad yabadde omusajja asinga obuwanvu mu Ghana era nga okufa kwe kuleetedde abantu naddala mu bukiika kkono bw'eggwanga okusigala mu nnaku kubanga obuwanvu bwe bubadde bumufudde serebu mu ggwanga eryo. Omusajja ono abadde wa myaka 33 yafiiridde mu ddwaliro mu bukiika kkono bw'ekibuga Tamale kilomita nga 16 mu bukiika ddyo bw'ekyalo che Gambaga gyabadde ajjanjabirwa. Buli omu abadde amanyi omusajja ono n'engeri gyabadde ow'ekisa kyokka okuva lweyavudde mbulamu bw'ensi n'okutuusa kati abantu bangi bakyagenda ku nnyumba ye okumukungubagirako okulu n'okubuuza ku b'enganda ze. Wabula ono yazuulibwa ng'alina obulwadde obwa gigatism ng'alina emyaka 20 nga yalina obuwanvu bwa futi 7 ne yinchi 223 okusinziira ku bipimo byaliwo mu 2022. Yemu Siso w'amaanyi akubye ekitundu kye Japan kumamoto ku kizinga kye Chunshu mu bukiika ddyo bw'amaserengeta ku bantu 13 ne bafiirawo ate abalala ne balumizibwa. Abadduukirize bagenze mu maaso n'okunoonya abasimatuse nga ab'obuyinza balabula nti Musiso w'amaanyi ate akyayinza okulabikako mu kitundu ekyo. Musiso ono w'amaanyi akubye ekitundu kye kumamoto ku kizinga kye Chushu ku ssaawa nga 12:30 nga bukya wadenga oluvannyuma ekitongole kya America ekinoonyereza ku ttaka kya USGS kyatandise okunoonyereza ku kiki ekyaviiriddeko Musisono w'amaanyi. Ebiwandiiko ebikwata ku Musisono byafulumiziddwa amangu ddala nga Musisa amaze okuyita era nga kyabadde kirabula abatuuze mu kitundu kino okulaba nga beetegekera embeera eyinza okuddako. Eddakiika ziri 8 ze ziyise ku ssaawa 8 mbaagaliza akaseera akalungi bwe gabadde mu bujjuvu.
1: Akuge gabadde amawulire okuva ebweru w'eggwanga ku ssengejjero nga gakutuusibwako Statewide Insurance Company Swiko 9.4 Radio Sapiencia enkuluze y'amagezi ensulo y'omuziki n'ebyemizannyo. Radio Sapiencia erungamizibwa Uganda Communications Commission.

0: Center.
1: Iye, kitofu nyo, a one-stop shopping center yoka. Edinaburi karunda webyobu limino oburunzi, omuri edagala, omuri esigo, ebijimusa nebila la vinji nyo. Tusomesera tutende kabali miyokweto lole guanga yuna. Tulambula famu june tukuwabu wabusi. Okugeza, tupi mwabujimu wetakalio, netukumuli na choguani doku simbako. Ngatwe ya mbisa basa ubafaba kugu, jango kulebi ntwebidi original kufamazi center chibuye. Kubakunoti msafu muna anemu, asatu mumu kaga, atano mbili, nkaga mumu nano kumanye bisingawo. Sentinel Bank ebyo kusasula school fees ebifudde byangu. Sasula school fees nga weyambisa sente agent wa Sentinel Bank akuli okumpi awo. Obanyiga stabili emwe muhasho sasulinga weyambisa sente mobile ngo kwesa code yomuyizi. Sentinel Bank member wa Sente Group. Edunga miziba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers ikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund. Okutukira dala ku milioni 10 za Uganda. Enkola nobuko kulizo bigobererwa. Ewa kage makagoka, nga lanje ziri uzeze ntufu. Kubanga lanje ziko loku singo kujuze chisenge. Zitu nambika kungerije tutambuza mwoblamu. Engerije tulagamumu kwa ano, kuna buchabwe tulota. Waliwo lanje nzikakamu. Lanje zikuume vilo uzo. Lanje ziretaka bugu mwonesanyo kono obumu. Kati mungeri yonajo ya gala makagoka ulikike. Looza ku Plascon, lanje kulidwa kururuo. Plascon, color your world.
2: Omulirizo mulungi, ulikuchenda mwenya, katonyeze nyafama. Radio Sapienti, nkulize ya magizi. Obude bwafitha bwa the appointment, ate sawa ya feno, oroku satu, okuzimba guba mutima. Injini ya Juko, wavamuno Fred, kututambula na iwa Juko Construction Uganda Limited. Okusobola okwongera okuyiga no kumanya. Ebisinga wo mukuzimba kwa fe, tubeleva manyi. Injini ya buza kwa tuuliriza sebo.
3: Mbala msiza nyo. Masebo ni banyabu mwena. Aba uza radio ya Feno Sapiencia. Mbeba ze mili moje mkola. Amanya ze injini ya Juko wabamu no Fred. Mkola ila Juko Construction Company Uganda Limited. Company nzimbi ya mayumba. Kukubila plan. Kutuweza jifocho kuwa kumagezi. No kukole ilo mlimo mnu jitala. Nyesongalwa chituwila anogulirwa kusatu. Kusawa zinu zenyini, munaana kasama uligakwa. Kwa tukusaka vikuwa tagana na okuzimba. Ilanga mwuma nyingi okuzimba kwa abuli omu. Programu eno uo ulidati kwa tagana kujua okuzimba. Na uwa tosubi, langa toina subi. Una kujua kuchanga uita okuzimba. Kenyumba yo. Kuwedi joli msi yo wajisanga u. Norecho inokula banti. Uulidiza programu kwa tagana na okuzimba ama yumba. Masabu kuli hizo kurunji.
2: Weba lenyo injini ya jako ngela kudobo ozi. Lero tuogede kuchi.
3: Uruna kuruwa lero. Njaka na tuogede kunyumba. Inyumba zinotuwazi kona kone zikuata abantu mubabilo. Rogu wa mwini toku tuogela konga item zibili zoka. Kunyumbe zikuwa. Kuleke mwubi. Kuleke sili. Niyo sanga anga yebe zibili dewa. Nga tutunuliza abantu ekyo kiva kusanga na okagwamu kwegamba ng'olaba nti tosobola tekali mu straight line yako kuva wansi mpaka waggulu naye nga twagala okutunuliza mu bantu nti buli muntu museresi naye olusikiva mu miti egikozesebwa emiti egyo gyegina obuzibu nga tegituukiridde na bifo ebyo bwe baba bagitadde. Kakati twatunuulira emiti gyaffe egyewakibaako obuzito bwonna nga kugenda kubeerako amabaati, kubeerako ceiling, kubeerako batambulira waggulu, payipu z'amazzi, masannyalaze abaziteekayo batambulire. Paka tunula omuti gwe bayita type B. Type B gwe muti ogusooka wansi. Nyumba erina emiti nga nyumba ya mabaati. Erina size z'emiti za mirundi esatu. Tuyina 3x2, netubeera ne 4x2, atubeera ne 3x2, netubeera ne 4x2, netubeera ne 6x2, netubeera ne 4x3. Ye size eza mirundi ena. Zituina kunyumba. Katibu obusa amaso size emu. Kireetera okugootaanya enetika y'obuzito obw'ennyumba eyo awalala n'etandika okufuna obuzibu. Kitegeeza nti bw'oddira awagenda nnyasatu n'oteekawo nnyabbiri, emisumaali tegijja kutuuka gye gibadde girina kutuuka kubanga nnyasatu gwe muti ogusookera ddala ku kisenge ogwa wolfuleti. Ogwo muti ogwa wolfuleti gwe gutuulibwako emiti gino emirala egigenda gigiringana taipim, emiti egikola rafutas ez'owaggulu ezo nga olaba zigizage gye bayita zigizage. Kakati gwe muti era ogugendako kati nga omuti gwe tuyita king post ate gwe okutuula ku taipim. Kakati ate gwe ne gugenda nga guleera emiti emirala. Kati osanga nga ennyumba ezo z'olaba ezigenda zigwamu zireeta obuzibu. Ate nga tulina n'omuti gwe tuyita common rafters, ogwo guyambako rafuta eri ekkirira wansi ng'obadde olaba nti nno ogenda kuteeka waggulu mategula aye lwakuba tuli twogera ku nnyumba ya mabaati. Oyongerako ogwo omuti gwe tuyita common rafter ne guyambako guli gukubeera waggulu waagwo. Kaakati ate tuyinamu kye tuteekamu munda nga ng'obadde oyunze emiti ebiri kye tuyita parenclete, ako kabeera wakati. Naye kati njagala ntandike n'emiti gyaffe ng'ogutandika wansi ku ceiling, ogutandika ku nnyumba, nti ekireetera ennyumba okugwamu baddira omuti ogwa nnyasatu gwegwo omuti ogwa wolfuleti ne bateekawo omuti ogwa nnyabbiri. Ekiteesaawo nnyasatu nti nnyaziri ze zitunula waggulu, omusumaali we gunajja gugenda kuyingira mu buwanvu buli bwa yinki ezi nnya mu kifo ky'okuyingira mu buwanvu bwa yinki ezi bbiri. Kaakati we guyina mu buwanvu bwa yinki ezi nnya olwo ng'okubyeko n'omuti ogugwebakako gwe tuyita taibim ogwa 6x2. Kati omusumaali ogwo guyingira wala mu buwanvu bwa yinki ezi nnya ate gwe n'okyusa n'oyagala gwebaseeko ogwa nnya bbiri, omusumaali ne guyingira mu buwanvu mu muti bwa yinki ezi bbiri. Nga kitegeeza nti kibuyaga w'aba azze n'anyeenyanyeenya akasoli ako, yinki ezi bbiri ziri nyangu za kukuuka mu kuvaamu okusinga yinki ezennya ezayingira mu muti. Nsuubira awo oba ontegedde bulungi kuba tunoonya. Kakati omuti ogwo gwennya bbiri gutuulibwako omuti ogulera obusolya bwonna obweyongerayo emiti egyeyongerayo ogwa taipim. Taipim guba 6x2 era gwebaka ku nnyabbiri nga gwesimbye, tegwebakako bwebasi kubanga amaanyi gaago gali mu 6 guno ogwambuka waggulu. Kati awo wonna tunoonya obugumu nti osooseewo 6x2 ozizzaako 6x2 omusumaali mu 6x2 ojja gukubanga okuki oleseeyo yinki ezi nnya wansi z'ogenda okuyingizaamu omusumaali gugende guyingire mu erinnya bbiri yasoose wansi ng'okozesa omusumaali ogwa 6x2 obe ng'obigabanyizaawo. Kaakati kitegeeza nti omuti guno ogwa 6x2 gugenda kwetikka omuti ogwa king post ogwesimba, gwetikka rafters ezeetooloola esayidi ne sayidi eza 6x2 ate ne gulindirira emiti egya 3x2 egigenda okwebakako amabaati kubanga gigenda gigoberegana. Bw'ova ku muti ogwa 6x2 ogwekiiseemu ojja kuba egiva waggulu nga gikkirira egyo gya 4x2. Egya 4x2 giba gigenda kwebakibwako emiti egy'amabaati egya 4x3. Lwaki akasolya kagwamu mulaba nkakuddemu? Wansi wasoosa 4x2 weebasa awagenda awandigenze 4x3 awaddako awagenda mukaaga bbiri ku type B n'okozesa nnya bbiri na crossinga ennyumba ebisenge ebyo ng'agenda crossinga mu bisenge ate ng'ogenda kumutikkako waggulu o amabaati n'essatu bbiri abe nga yeebakako kakati ojja kwesanga ng'ono nnya bbiri gw'okozesezza nga type B bw'ono ogenda okumaliriza okukubako emiti egya nnya ssatu waggulu ate nga n'eno king post ebeera wakati ogwo omuti ogubeera wakati guliko guwanirire guli emiti egikkirire sayidi ne sayidi ojja kusanga nga nnya bbiri takyasobola alina kubendingamu ayambibweko emiti gino emirala egya palini egigenda gikola zigizaga oyo agenda ayitamu weesange nti bw'onoomala okuteekako amabaati gujja kweyongera okukka wansi kati bw'ogenda okukola siling mu nnyumba siling ogitabula emiti n'okozesa nnya bbiri n'essatu bbiri ng'ogenda osipeesinga engeri gy'okubamu oba n'okozesa bipapula oba n'okozesa katimba nejjukira akatimba ako kaba kagenda kgendamu omusenyu obuzito obwo bweyongere kakati ogenda okumaliriza omulimu ogwo nga atudde mu ddiiro lyo oba mu kisenge kyo alaba siringi eno ebbendinzeemu egenda kugwa oba waggulu eri atunira akasoli ako ng'akalaba kasse agamba akasoli ako kekokozeemu bakiyita kibbo kekozeemu ng'ekibbo kitegeeza ennyumba eyo akasoli akagenda kumenyeka kaba tekagenda kumenyeka naye emiti egimu giba giremereddwa nga gitandisa okubendi nga gigenda giva mu layini
2: giragaya
3: giragaya mpola mpola naye nga wetugamba nti n'okugwa ekyo oluusi kiba kizibu kubanga akasoli akasibibwa emiti okuva ku kkoona y'ennyumba okutuuka ku kkoona yaayo gyekoma awo nange ogenda ogiyunga ng'ogikwasaganya ng'ogikuba emisumaali naye kitegeeza nti egyo gy'oba olengera egisseemu ne waggulu nga naye wasse naye naali mu ddiiro ng'alaba esiringi eringa egenda omukuba ayinza n'okufubutukamu n'adduka eba tegenda mukuba kubanga emiti egyo giba giwaniriddwa emiti mingi kumpi nga kasolya konna kaba kekutte kimu emisumaali gigenda gikasibaasiba naye omulimu ogwo guba mubi kakati y'ensonga gyenjagala okutegeeza bannaffe abawuliza radio eno Sapiensia nti goberera emiti gyonna nga bwe girina okukola awagenda omuti ogwa nnya bbiri awagenda omuti ogwa mukaaga bbiri okubeewo ogwo awagenda omuti ogwa ssatu bbiri oteekewaako abamu baddira ssatu bbiri eyeebakibwako amabaati ng'olina kuyuza mu mukaaga bbiri wakati ne bakwata 6x2 ne bayuzaamu obuti busatu awo wonna aba ayagala kukekkereza kati wayuza obuti obwo busatu amabaati ajja kugakubako naye obuti obwo bwe bwakibwako omusana nabwo nga bufuna obuzibu okwenyigaanyigamu seewo bwe obuti tubuyita buttons buttons ezo tuzikozesa nga tugenda kukola mategula nti zo zeezeekibwakibwako amategula kubanga amategula tegalina musana guyitamu kukaza buti na kubunyoolanyoola butuuka esseeri eryokugenda nga bubendinga kakati ate ne spacing ya buttons ezigendako amategula si kye kimu ne spacing y'amabaati spacing y'amabaati tubuuka fuuti bbiri n'okubawo omuti fuuti bbiri n'okubawo omuti ate buttons tubuuka yinki ezikumi kati olaba nno wano buli kati kaba kayamba kannewaako ate gw'odidde spacing y'amabaati eya 4 feet eya 2 feet otaddemu buttons erina okukolera mu yinki ezikumi olw'okwagala okukekkereza oba n'okukolera omuntu atamanyi yalaba omulimu gwonna emiti ogitaddeyo naye nga tamanyi naye ng'okoze omulimu mubi nti mu maaso eyo ajja kutandika okulaba ng'ennyumba ye etandika okukola ebintu ebyo ebyokwenyola nyola waggulu alabamu ekibbo wansala byegenda kugwa etandise okwatika kiva mu miti gyoba togoberedde bulungi. Kakati tulina bannaffe abamu abaagamba nti ennyumba zaabwe zigenda ne zitonnya, nga twagala okubabuulira okutandikira we twakoma nga tubabuulira ennyumba ezitonnya kuba twakikoonako.
2: Yes.
3: Abasinga ne baŋŋamba tya okuonya ku kutonnya kw'ennyumba, naye twagala otubuulire ennyumba ezigenda obusolya n'olaba nga kaagwamu neddiiro lyakola bweti, twagala nakyo kitunyonyole era nsuubira abantu abo bwe baba bali ku rediyo ekyo bakoze eki bakitegedde bulungi nkibazzeemu. Ate bantu nno bangi bawulira rediyo eno era olaba osinza ku bibuuzo nabeebuuza okumanya. Kakati ennyumba ezigenda zitonnya nabategeeza nti ebbaati gye litandikira waggulu nga ewabadde ekituli tewasobola kutonnya.
2: Yes.
3: Ennyumba etonnya wansi ng'amazzi gaweze.
2: Yes.
3: Agajjira mu kavale akabbaati ako akabeerako.
2: Oba yinginiya bwe wayogera vale ate kyaba kyakola ki? Kyaba wabisa nga bo bamanyi vale zino ennene.
3: Vale nnene yekola ekkoona eyeteekebwamu ebbaati lyennyini erikola vale. Naye ate ebbaati lyennyini lijja oba tukayite ka design ligiramu akannya.
2: Ka design oba omugo?
3: Nga kukola omugongo. Omugongo gwo oguka wansi ne kutuwa akannya ako akatonotono.
2: Ogw'ebbaati lyennyini.
3: Kakati ka akantu ako akagongo ako akakkirira wansi kisinziira ku mabaati gogenda okukozesa. Amabaati aga super echo galina akannya ako nga kagazi bulungi. Gatambulira nga ate kagonga akakubwamu omusumaali katono
2: katini
3: nga katono nnyo. Kakati ne tujja ne tubaawo n'amabaati ge baakazaako eri akategula galina watambulirwa amazzi wagazi ate n'omugongo gulina gw'omugazi, naye amabaati ago akantu kana katambulirwamu amazzi wansi ko tekali deep kukka wansi nga ordinary sheets bwe tuziraba nti ko kali kakkirira nnyo wansi naye nga kafunda. Gye kakoma okubeera kafunda kati siibinga amazzi g'enkuba matono nti amatonda agaali badde nga 3-4 agakakubamu ate liri gazi ovale yakategula yo ngazi ejaggendamu amatondo nga 30. Kitegeeza nti amazzi yegagenda okukomekkereza wansi eri gajja kuba mangi nnyo okusinga kano akagongo kaffe akamabaati agedda amatono ago ge tuzze tukozesa okupedda, kubanga go gagendamu matono ate nga kalina akannya kaneneko. Katwaga tufunuulire omukubi ow'amabaati asereka aleetera ennyumba zino okutandika okutonnya. Ennyumba wamala ogikuba emiti gyaffe gya 3-2 waggulu, jjukira awo ebbaati teritangaala oliteekako n'okuba omusumaali waggulu ng'olina okulaba nti omusumaali ogwo gw'okubye guliko karaba wasazi akayambako nti omusumaali bwe guba gukka wansi gusisinkana karaba kali ne keebaka, bwe kamala okwebaka omusumaali ne gukanyigako ko katono. So si kunyigira ddala ate n'onyigiramu n'ebbaati, go kasolaba nga karaba kali katuuse ku bbaati ng'obadde okuba amabaati nga gano ge tuyita aga super echo agalina akagonga akali flat agatali gali ag'emigongo egyaffe egyedda kubanga gyo gikola kayu akatunudde wansi nga kali sharp. Kakati gano aga super echo ate gakola akali flat nga ko kalina n'ensonda waggulu
2: waggulu.
3: Kati kitegeeza nti omusumaali ogulina okubakoka tetwita karabawesas kosoka ku msumali ko ne kakusoka ngo kukuba ko ne kakusoka ku bati ne keba kako bwe kamara okweba kako toleta ate nyondo ndala nako kukanyiga nyiga bati kubanga amazzi gano ko ngeri gye kali fulati waku gajja kujanga gatambulirako gasange karabawo sazi kali nga kenyiga mu katono amazzi gali mirawo
2: gatulawo
3: gatulawo gatandika okukola ekkube kuba wejjende ewera ogenda okulaba nga gatandika okuyita mu musiri bwe kiba kipapula ngaolwa kitandika okubiririra mpola mpola kiva mu mulangi gye wasiigako bwe kaba katimba era gatandika okuyitawo kati kitegeeza nti omukubi w'emiti yagikuba bulungi nga bwe tujogedde naye ate enkuba y'amabaati yaleeta emitawaana n'akuba karabawusazi n'akanyiga ebbaati n'alinyigiramu olina okutwala omusumaali bwe gutuuka ku kabaati bwe guti lekera awo ennyondo gukuba gukyakkirira era gusobola okuba ebbaati eryo netuuka gye lituuse eyo y'ensonga esooka
2: kakati injiniya ensonga eyo esooka ebbaati eryo terizinye kubanga ogambye olikuba tomalirako nnyondo kasita karabawo shakatuuka lekera awo kati ebbaati terisigadde mu bbanga neritandika okuzina
3: omusumaali gwa fogo gw'okubamu guli tugambe nti nno gugoberera okuwera inci ezinnya akagongo kali kalinga mu yinci emu ako akasitukamukko ebbaati lyaffe nga lyebase bulungi kitegeeza munda eri omusumaali gusobola okuyingirayo wakati wa yinci ez'ebbiri n'ebbiri n'ekitundu okukkirira wansi eri kakati zirika buli yinci ezi zaffe ebbiri n'ekitundu eziyingidde munda mu muti zimala okunyweza ebbaati ekirala omusumaali ogukuba ebbaati gwe tuyita ogwakatiko roofing nails zaateekebwako enjola nti bw'ogukuba guyina emigongo egyagenda giteekebwamu ogukuba gwenyoola gwewana okuba ennyondo nga tomanyi tomusumaali ogwo gwenyoola ogukuba gugenda giri enguudo ziri ezaguteekebwako zigenda zenyoola ogwo busereka nga kitegeeza nti guyingira mu muti nga gulinga sukuru gwosiba sukuru naye okuba guyingiddeyo katono akakenyodde ako gojja oguggyayo otawaana nnyo nago kubanga kagenda kenyoolera mu muti era ojja kwesanga nga gwe wennyini yagukubayo ogusikayo naddala nga wagukuba mu miti nga mibisi egisereka kubanga tuseresa mibisi bwe gumala okukaliramu omusumaali gw'okusereka toguggya mu muti nti okukuula nga bw'okuula gino emisumaali emirala kubanga ogwo gukkirira gwenyoola kitegeeza naye guba kuteyo yinci emu mu muti muli tegusobola kuvaayo
2: teguvaayo
3: guba gunyweredde ddala
2: okay
3: kaakati bw'ova mu kkuba emisumaali egyo mu ngeri eyo tulina bare gye tuteekamu tuyinawo engazi tuyinawo enfunda
2: injiniya nindaaka awo ku vale
3: kale
2: yesebo Radio Sapiens okuzimba guva muti.

0: Yes, wabari nyugu inaji ukumideko chenda mnyakto nyesenya Radio Sapiencia akawungezi akawona kuruwa lero ziri abiri munana ezaka ita kusawe kumine piri ezaka ungezi. Ngabuli jyo kabera katimba kabia misanyo extra yenze pade sirumago mwebezi wakubera nga kutambuza. Tugenda kubera nga tambula fena paka wali kusawe genda kubere wenjyo kubera nga nkwere kereza atoro programu murongo teja kubera ngeja. Eberenge kuongera yo. Lunakuru wa kusatu enakuzo mwezi zirima kumi abiri mwenda. Mwezi tulimu kwa musanvu. Omwaka biri abiri mukaga. So, liembere yo. Ngewe tugendo kubera nga tambla. Wabula chota ina kuhera biranti ya katimba kebye mizanyo extra tutambla ne 22 bet. Gula account osobro kubera ngo siba ne 22 bet. Chiangunyo kubera ngo gula account gena musimu yo. Wogende ya ku internet. Oja kubera ngo teka 22 bet.uk. Website ya fe ya kubera ngejia ukusimuyo kuteka mbutes 22bet.uk website ya fe ya kubera ngejia ukusimuyo genda ewali chigambo register chinyi game juza mbye bakusababyo nange bigenda mu order yabyo kuri amanyago nini namba yo enamba ye simu kati wali awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngotekawo akatimba then nyiga mu kigambo register oja kubera nga wigata ku 22 bet ensonga zona ziberenga zitambula atana weza 2 mweta ndokirizwa kubera ngo siba chokana wasiba berango siba nobuvunanyizibwa asiba berango siba nobuvunanyizibwa embera ebirenge itambulanga bwe ino kutambula 22 bet option zizona ezina ayagala kubera ngo siba ku live in play obe mpire jigenda maso mukadde ako oja kubera ngo jisibako ayagala kubera ngo siba kuba tebi oja kubera ngo siba kuba tebi awo mpola mpola ayagala kubera ngo siba kuma kona njogere chinde ke kibiona ku 22 bet kwebiri wekasitobera ngo siba nabuvunanyizibwa ngo weza abiri mweta nokuda guru buli kimu kija kubera nga kitambulanga bwe china okubera nga kitambula so bwetu tugenda okubera nga tutambula mu kaungezi ne 22 bet abateeka mwaka simbi ensonga zonna ne zibeera nga zitambula kasita omubebeza jja omanya tukyasumulula olunaku tulabe engeri gye tuluwunzikamu naddala mu abasibi b'emipiira maaso kaawo ngenda kubeera nga mbabuulira butya bwe tugenda okubeera nga kawungezi tukayitamu tulabe oba ogenda ali 22 bet osobola okubeera ng'omusajja omugyamu kasente mu mbeera eyo okusookera ddala club ya Liverpool balaganga baagala genda mu nteesiganya ez'omuggundu ne club ya PSG okubaako ali mu ggwanga erya Bufalansa nga baagala kubeera nga batwala omusambi ayitibwa Bradley Barcola omusambi ono Bradley Barcola abadde atutta akabanga ng'ali mu mawulire okuva mu World Cup era nga club esinze okutunuulirwa ennyo ebadde emulika ennyo mu mawulire ye club ya Arsenal. In fact kigambibwa nti timu ya gwanga ya Bufalansa ebadde bazannya egimu ku egyo emipiira mu World Cup Arsenal yali yasindikayo ko bascouts ab'enjawulo okubeera nga beetegereza ensamba y'omusambi ayitibwa Bradley Barcola wabula mu kaseera nga PSG yeetaaga obukadde 145 eri oyo yenna yeetaaga omusambi ayitibwa Bradley Barcola Liverpool yeesoddeyo egambye yizo obutatuukiriza muwendo gwa ssente PSG gwe yeetaaga naye basobola okureizinga ssente ezaagala okunukkiriza ku ezo PSG ze yeetaaga babeere nga bafuna omusambi oyo Bradley Barcola amatiimu z'amalala nga Bayern Munich badde beetaaga omusambi oyo naye guna nga tiganinavaayo nnyo mu mbeera eri serious kubeera nga batwala omusambi kati Liverpool bo bagamba kebeesowoleyo babeere nga bajja omusambi ayitibwa Bradley Barcola ku ttiimu ya PSG abeere nga ajja e Bungereza abakubira eddiba. Jukira Bradley Barcola y'omu ku basambi abali versatile nti asobola okubeera ng'akuba kumpi mu buli nnamba ku nnamba ezo ez'omumaaso wankubadde akubisa kugulu kwa kkono naye asobola okubeera ng'ayita mu wingi eya ddyo asobola okubeera ng'ayita ku wingi eya kkono asobola okubeera ng'azannya nga forward ate era asobola okubeera ng'azannya nga attacking midfielder omanyi bwe nali mulabako ng'akola interview yagamba abamu ku basambi be yeegomba ye musambi ayitibwa Cristiano Ronaldo then ne Pierre Emerick Aubameyang beba role modobe nolwekyo kati gwetunulamu Pierre Emerick Aubameyang engeri gye yali yeeyisaamu maasaawo ne Ronaldo kati ne Bradley Barcola yengeri gye yeeyisaamu olw'ensonga nti bali beyakula yeegomba iranga yagala kusamba ngabbo so chechike chyo musambi Liverpool go yagala okubera ngereta ngemujja ku club ya PSG baberenga bamuleta abakubira akapira mu gwangiri abungeza ta Liverpool badde gulira dala nno mujukira na katala akawedde yajja ne yegaganula ne gulira dala abasambi akasenta akawira so ni wanu inzo kujane iwa omu bili neperange etuwa lo musambi ona ate jukira beta agayoko musambi engeri omusambi etuwa mosala jiavaku timu ya Liverpool kati Bradley Barcola asolo kubele omusiko mtuvu uo musambi etuwa mosala Barcola kutimu ya PSG campaign ni pili ezisembi ya kateva atevye mu goals makumi ya satu munya then nakola na teka teka nini kisejiva mu goal emirundi makumi abiri mukaga watenga siyo omwe nyo kuba starter mu timu ya PSG umutende starter mutandisa nyo naye olabanga numbers zirabika mu World Cup golo yakubye ku timu ya gwangeri ya Faransa nolwecho ye musambyo yali top akubye kuleveza waguru ate achali mvubuka muto achebanja bingi nolwecho Liverpool ye musambyo oyo gwe bagala okubera nga batwala by the way Liverpool singene leta Bradley Barcola ajja kubera nga yegase ku basambi abatali bangi nnyo abavudde direct ku timu ya PSG ne bajja ku club ya Liverpool ero mu kubasambi Gwens Jukira ye musambi aitwa Nicolas Anelka mubiri kum yava ku timu ya PSG kupanja najja ku club ya Liverpool then abajukira musambi gwe bayitanga Steven Ngonga oba musambi omukyamu jukira yake mupiri munana ku timu ya Liverpool abaludenga mugoberera Liverpool we bamuitanga Steven Ngonga yalinga musajja mulebevu nga muwanvu nga mutebi so naye yava direct ku timu ya PSG najja ku club ya Liverpool abadde akyasembye yo ye musambi aitibwa Mamadou Sakho juzi wano mupiri 13 yava direct ku timu ya PSG negata ku timu ya Liverpool so beba basambi basatu bokka mu byafaayo abavudde direct ku timu ya Liverpool sorry ku timu ya PSG ne bajja ku Liverpool omusambi aitwa Nicolas Anelka mupiri gum David Ngonga mupiri 8 then omusambi aitibwa Mamadou Sakho mupiri 13 nolwekyo Bradley Barcola wanajja ajja kubera nga fuso omusambi owookuna okuva direct ku timu ya PSG nabera nga yegata ku timu ya Liverpool waddenga wabaddewo kabasambi abasambiddeko PSG ni basambirako ne Liverpool naye nga tebazze direct tuyinza okwogera ku basambi nga abasambi nga Jorginho Vina Drum oyakubiddeko ku Liverpool nakubirako ne PSG then doza ne Muhammad Sissoko uyo naye yakubirako timu ya PSG ate nakubirako ne club ya Liverpool naye okujja direct ngovudde ku PSG nogenda ku Liverpool bali basatu bokka Nicolas Anelka David Ngonga then omusambi aitibwa Mamadou Sakho nolwekyo Barcola bwanajja naye ajja kubeera nga yegasse ku basambi abatone nnyo abavudde direct ku timu ya PSG nabeera nga ajja ku timu ya Liverpool nga tweyongerayo ogwo omusibi w'emipiira njagala obeere ng'osooka kusiba ku mipiira wano ogenda wali 22bet obeere ng'obebbera mpolampola lunaku lwakusatu wiiki yakubyedde ekkoona wiiki yakubyedde ekkoona kati wiiki kasita ekuba ekkoona omanya omubebbezi atandise okubeera ng'ataayiza mu mbeera yonna abantu babeere nga balya ku ssente omanya ntandise okubeera nga ntaayiza mu mbeera yonna buli muntu abeere nga alya ku ssente kakati onakola jjo nabagambi nyina akatambula k'enfumba naye akatambula ako bwekana jjajja kateekayo ku toketi kati akatambula ako ngataddeyo nabagambi akatambula ako bwekana jjajja kateekayo ku toketi akatambula ako ngataddeyo kalike emipiira esatu gikola odi lukaaga kuruno si odi lukumi emipiira esatu gikola odi lukaaga naye nga gyakatambula kati gwe yabadde alinza akatambula nga bwe naggambye nti bwe kanajjanja kateekayo genda ku toketi obeere ng'ofuna akatambula k'entaddeyo genda wali 22bet obeere ng'osiba nakakateekayo sibanga ddene njagala buli oyo ayagala okubeera ng'ateega obeere ng'ogenda ku toketi ofuna akatambula ogenda wali 22bet obeere ng'osiba kwekwatako enfisiko olinako bw'oteekamu olukumi kaleeta emitwalo nkaaga bw'oteekamu ebitaano obeera mitwalo asatu bw'oteekamu enkumi bbiri obeera mukama abiri kati gwegenda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula ako genda wali 22bet obeere ng'osiba kwata akatono k'olinako oba oteekamu tubeere nga tubebbera mpola mpola ky'olina okukola ojja kugenda onyigesita 217 sita bisatu mwenye hash. Ujia kunyika sita, bibiri kumina msambu, sita bisatu mwenye hash. Soko jia ya katambla mwili siti ya bili zenze na zaka ungezi kona kulera katambla kika kule mbede. Dene ordinary, erike mipire bili, jikola odi bisatu. Ordinary, erike mipire bili, jikola odi bisatu. Just ya mipire bili, akatambla ka mipire bisatu, kakola odi lukaga. Kubita anukaleta ye chiasa tuwekaba kalide. Kati nagamba wabo siwa katambla obenanga kutechi nusuchono uchisula muka box. Kuanga sawa yonawe kajia ni kakuwa maja. Umanya kajia yorumu. Odi engeri jebele nene. Kati goe na ulizo mbebezi. Lisiti ya bidezi kule mbede mwaka ungezi kalero. Ke katambla odi lukaga. Mbate sinateka yu katambla. Nga ninzi. Nga uluwa mpira. Gwe ninzo kuunzi kana go. Transformers angenga zika nyuzi. Kati yao. Njoke nkateke yu. Buli omu. Abirenga yes vila katambulaka. Katambulako katuwa lenge chikuru. Mipira jiri esatu. Just kusobolo tambulaka mipira ebili. Yata demu evita novela mkash out wa mituwala abi. Awobo kubye sendi. Just mipira ebili joko kutambulako nga tubula kongu mkash out. Ngota deke evita novela uli mituwala makumi abili. Omanyize mbagamanti. Tunuri langa nyomu bobo sibe mipira. Yowantu woteke chitono. Kuwanga wabosi bisiza buvunanyizibwa n'ogamba kangu ate bitanu byange bino tebinnuma naye nga ate bitanu ebisobola okubeera nga bikuleetera ekinene ndi just bitanu nebireeta emitwalo makumi abiri awo olina okubeera ng'otunuulira ennyo so bwe gamba nti genda obeere ng'ofuna akatambula akali ku doketi kitegeeza mba ntambulidde mu mbeera egenda okubeera ng'ekusitula ate ng'otaddemu kitunu kubanga ojja tteekamu ebitaano kaleete emitwalo makumi asatu wekaba kalidde otekemo olukumi kaleete emitwalo nkaaga bwe kaba kalidde odi lukaaga yakatambula kati gwe tofaayo nnyo mu mbeera ya gamambo kenneega ganula ate ntekemu omutwalo osigale nga tolina kyakulya nedda olina kubeera ng'osiba na buvunaanyizibwa okwata katono ak'empisi n'ogamba ebitaano bino tebinsala oba olukumi n'obeera ng'oluteekamu n'ogenda wali ku 22 bet n'obeera ng'obebbera mpola mpola bwe kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa bweweza 25 n'okudda aggulu tujja kubeera nga tutambula genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambula genda wali 22 bet ng'oteekemu ak'empisi k'olina olunaku we luba luganye nga tolina kampisi konna tokakambeera n'enkya lunaku ng'ojja olinda enkya nkya mipiira tegiggwayo era enkya osobola okubeera ng'ofuna ku mipiira n'obeera ng'olya kasente gw'alina ak'empisi akatambula odi lukaaga nkataddeyo kati n'akakateekayo genda ku doketi obeere ng'ofuna akatambulaako genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash bw'oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash kugambye akatambula odi lukaaga then ordinary ekola odi bisatu mipiira ebiri ordinary ekola odi bisatu mipiira ebiri gendo berengo ofuna ordinary eyo gendo berengo ofuna akatambula zeri city ebiri ezikulembedde akawungezi kona ku lwaleero gendo wali 22 bet oberengo osiba kasito berengo osibisa buvunaanyizibwa ng'oweza 25 okudda aggulu tujja kubeera nga tubebbera mpola mpola ku sita 217 sita bisatu munya hash w'oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217 sita bisatu munya hash tubeere nga tubebbera mpola mpola tokakambeera nagamba gwowe seetingira siteeke yo tobuukira mulala waabuukidde nti olw'okuba olaba oli asibye omutwalo naawe gw'oba osiba nedda gwe kwata ak'empisi k'owulira ng'osobola tokakambeera bwe luba lukumi gwe ng'olukumi lw'oba ofula VIP obeere nga lw'oteekamu gw'oggyeyo ka ordinary odi bisatu oteekemu akaasa odi bisatu eba ereeta emitwalo asatu ku lukumi kubitaano eba ereeta emitwalo kkumi n'etaano just mipiira ebiri ate lusobola okujja n'enkomo wali akawungeezi wali ekiro mukaaga paka musanvu ne nkugamba nti odi bisatu mipiira ebiri etuwadde ssente n'olwekyo weeteeke mu kkubo ery'okubeera ng'owangula kasita obeera ng'osibisa buvunaanyizibwa katambula odi lukaaga ordinary odi bisatu mipiira ebiri akatambula kaliko empiira esatu ezo lisiiti bbiri ze zikulembedde akawungeezi k'olunaku olwaleero wadde nga ne packages endala kweziri VIP kweri ekibimba kwekiri ne late pad kweri soko ofuna akatambula odi lukaaga genda obeere ng'ofuna ka ordinary odi bisatu mipiira ebiri genda wali 22 bet yoberengo teka mwa kemfisi tuberenga tambla pola mpola ngonyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash kujia kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash bobo siwa siwa na buvunanyi siwa atana weza abiri mwe tanto krizi wakuberango siwa kusta bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash bobo itao ya kunyiga sita bibiri kumina msamu sita bisatu mwenye hash gamba cha juli ya sese guku dozo ulite ii wangama nyo mbebe buli wabu kule mbede kekatambula odi lukaga vene ordinary odi bisatu mipire ebiri akatambula odi lukaga kamipire esatu just muna kupiri kekatambula haku kapa kawete katandika lero encha tuba tu ingide money bracket kasita tusigaza hako gumu tuba tu ingide awali akasente kubanga kati awabaka shau tuba vira batani sokuwele anga batunula yu balabe chechijia nadala anga wagenzo waliku 22 bed katine ordinary erike mipire vili jukula olivisa just yogumu gokawe guja ni kusokane kuita webe kapa nga umanya na utu ingite mumani bracket kubena nga tuchisufuru kuchia yaka sende nga tukula cash out weyo norecho genda kudoke tiyoberengo funa katambla ako genda ufuneka ordinary mipire vili olivisa tu genda waliku 22 bed yoberengo teka mwa KMPC kustabi vili kumina msambu sita bisatu mwenye hash uvo ito ya kunye gazita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenye hash embera ebirenge etambla ngeda kina mkumu na mkowe tuta mkwangali ya Brazil waliyo omusambi ya komaze musambi mune na mkutula mwoku guru banai ino video buojiraba wekanga no kwekanga omwana ya kubye mune ngwala ya mkubye nga toku gulune kutuka mbibiri e Brazil timu ya international ya bateza nya Cruzeiro kakati abobu inze Brazil e chibone lezo chiba wadone ya menye mune okuguru chikakari katuveko mbubaka buno nzije mkuburi la tebi hagudeyo ne video wana angaba tema pano tewetaka kusamba mupira wetaka kutema maanda wengiri jia jia muri nyem namu kutula okuguru katu jie
1: Bwake day wasuzo tia Uganda kuloko koya ke ama chago gafusa ama nyufu nga ateno runakuruo weyonge dokubero uruakabi wampuli ziganya nunji kula voice bando ya MTN yona wakati wesawe mune bidezo kumacha wefu nile datika satu wezo uwerere sikuwa MTN kwa MTN nga zima lorunakururamba niga star emu noti noti stabili emu hashi ofu nile datika sezo uwerere buli runaku sumulure chibozi cho kemera kukabi tewo kwasa ganyazi hasozo kubira kumuzeyi sumulula omuliro gukulimu neda chikezo werere okuvamu MTN ngatuli wamu inkoragana ya fitere mesebwa MTN irungamizwe kitongole ki Uganda Communications Commission
2: singo omuntu yenna kusaba ebikwata ku akaunti okwoterekera sente mu bank singo omuntu yenna kusaba sente mu bapini yeyekyama oba pini yokozesa ng'ogenze wa agent omuntu yenna singa kusaba sente visa card pini yo obe namba password ekozesebwa omulundi gumu OTP ng'oyagala okuteekayo oba okujjayo sente singo omuntu yenna kusaba ebyo byokozesa okugula wa akaunti yo ng'okozesa omutimbagano
3: Bera bulindale ili yaba fili Towa mtu ya nabi kuata kwa account yo Nga kubite oba ku email nga waligo chogula Oba chotunda kubiluma vya ATM Oba watundi kwe bintu Gulile bintu kumichimba gano Ngoko zisemi kupita website EJCDK Mugoli na chobuza Kwa kunamba za festali za kusasulia Ku MTN Noti munana noti noti Bili noti noti Tano tano tano Ate ku Airtelo Noti munana noti noti Satu satu tano Satu nyanya Oba wele za email Ku info at centenarybank.co.ug Centenary Bank Nga bakolaganira wamu ne Centenary Foundation ama kampuni gombi gasibuka mu Centenary Group Centenary Bank erungamizibwa banki enkulu ya Uganda sente za bakastoma zikumibwa ekitongole ki Deposit Protection Fund HR Uganda okutukira ddala ku kadde 10 amateeka n'obukwakulizo bigobererwa
4: Centenary Bank etegeza bakastoma bayo okwewala obufere okubirizibwa obutagabo ebyo bikwata ku bank account yo nga peni ne OTP eri omuntu yenna ng'oyita ku email ku WhatsApp oba ku simu omuntu yenna nga akusabye ebikwata ku account yo okugeza peni ne OTP tubimuwa era okubirizibwa kumuwabira ng'okuba ku simu ez'obwerere noti munana noti noti bibiri bitana atano mutano oba ku noti munana noti noti bisatu asatu mutano bisatu anamu nya webalo kutereka ne Centenary Bank. Centenary Bank member wa Center Group. Centenary Bank erunga misiba bank enkulu ya Uganda. Sente za customers zikumibwe kitongole cha Deposit Protection Fund okutukira dala ku milioni 10 za Uganda enkola nobuko kulizo bigobererwa.
5: Focus Construction Company, ye company ye kakati mokole mirimu jona, ejikwatagana n'okuzimba, okuba plans za mayumba, n'okuziyisa mateka, cancer proofs, architectural and structural plans, okuzimba kona, okusereka, roofing and ceiling, okuyoyota, finishing and plastering, amasanyalaze, wiring, ebyamazzi, ntegeza plumbing, okusiga rangi, painting, okukora enzija, compound designing, ne gardens, ebisale byaffe birungi nnyo, era bisoboka mu buli mbeera, twenyumiriza nnyo mu nkulakulana y'abantu, y'ensonga lwaki, twagala otandike na ferero. Tuli na tete opposite all competitor station. Esimu, noti msambu msambu mukaga. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Ati uku WhatsApp, tusange ku noti msambu noti emu. Munana tanu munana, biri zero mukaga. Oba noti msambu tanu biri, satu emu satu, zero mukage emu. Focus Construction Company. Let's build the future.
6: Na yeba nange, mwete musa wala kusirisa kumwana. Yaganye, mumutere ko Radio Sapiencia.
7: Senda mwenye katonye senya fama.
8: Enkuruze ya magazi.
9: Uchari mkatimba kedye misanyo extra.

0: Right, wabari nyugu inachajio kumideko chenda mnyakto nye zenya Radio Sapiens ya pia tambla na akatimba akebye mizanyo extra akaungez akolona kuruwa lero uline pade seru magomu bebez tuchabe pera mpola mpola ne 22bet gulao account usuburo kupera ngo siba ne 22bet chiangu nyo kupera ngo gulao account kena musimu yo wogende ya kuinternet uja kupera ngo teka 22bet.ug website ya fe ja kupera ngejao kusimu yo gendo wali chigambo register chini game juza mbi bakusabo kuri amanyago nini namba yo namba ye yesimu kati wali awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba awagenda promo code oja kupera ngotekao akatimba then nyiga mchigambo register oja kupera ngawigata ku 22bet insonga zona ziberinga zitambula atana weza abiri mwetando krizi wakupera ngosiba chukana wasiba bera ngosiba novu vunanyizibwa asiba bera ngosiba novu vunanyizibwa mbele beringa itambula atana funa kumipira genda kukodi ya fe uberengo funa mipira kukambia lisiti ya kulembe tem kekatambula ntadea katambula kakula odi lukaga akatambula kano wana buli omu ya lifu yokula wanga funa akatambula kano kamipira just ye satu kakula odi lukaga kubitanu kaleta ye emitwalo asatu wekaba kalide kurukumi obera mu mitwalo nkaga wekaba kalide kekatambula ndudde nga emipira gino njigoberera kyovulaba onakula jona Saturday okatambula nganjala tusoke tukwate kukano akazze mu nzije ya kisajja kikulu ugenda kudoka kyoberengo kya katambula gena ku 22bet oberengo siba bubo siba siba na bufunanyisiba atana we sabiri mwe tanto Chris bakupera ngo siba oja kunyiga sita 215 6 bisatu munya hash wobo ita oja kunyiga sita 215 6 bisatu munya hash oberengo funa katambula ko kwata ke mfisi ko boteka katambula katambulia wa ne ordinary ya mipira ebiri ekola odi bisatu mipire biri odi bisatu gendo berengo jifuna gendo wali 22bet uberengo siba kusita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo itao ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu munya hash wubo siba siba na bufunanyi siba tuberenga tube bina mpula mpula fuba nyokula banga ukwa atake mfisi kolina ujea katambula kari kutoketi katambula kamipire biri sagala tutuke nga tukulako gumu nga abakasha utubali mukweswanda nga toli omukwabo ate kirunjo oteka mu kitono bubawa kwangula no wangu le kinene ndi oteka mu osobola oteka mu ebitano ngogenda kwangula mitwala asatu wekutambula ke eche ebi no tuka mu money bracket ya cash out osobola kubira ngo ufuna ye chabi gwetadde mu ebitano kwanga okuba kusigadde ko gumu ebiri jibaji mazo kubira nga jizanya nolwekyo akatambula ko kafune kwata akempisi kulina obirengo okateeka olabane okateeka mwe bisatu era at least kyobira yona akasenta akawira akajjo kuberanga kajja nolecho ngabujayo ka ordinary ako kakola odi bisatu mipira ebiri akatambula ako katunulire nnyo kwe kali ku ticket gendo obirengo okateeka mwa akempisi ne package zindala zona kweziri VIP kweri ekibimba kwechiri ne ka late bird kwekali alikuwa kwa atake mfisi kwa olina kuboteka gendo waliku 22bet uberengo ubebera kusta bibiri kumina msambu sita bisatu mnye hash wobo ito ya kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mnye hash tuberenga tambla ampla ampla ngatuma alidisa walimu kwangiri ya Brazil walio koti ekwasisa ebye mizanyo era waba omu sandu wampira aina ekisobyo kyakoze na dalanga kiri mu kisaawe oba kweru ekisaawe Brazil boba ina court eyawe etula nga esala musango gwa bya mizanyo kakati je buvudde ko abadde okko mupira wakati wa timu ya international ne club ya Cruzeiro ero mpira go Cruzeiro ya kwangu de goals abadde pili ko em nga bakuba timu ya international na ye omupira go gwabaddem ensasagi eyatisiza buli omu era ne bw'otunuulira video kati njizanya ne nekanga omwana yatemye musambi munne n'amukutulamu okuguru omusambi aitwa Victor Gabriel ye yakoze ekisobyo ku musambi munne owa timu ya Cruzeiro gubaita Gabriel Peck by the way ono Gabriel Peck yabadde akava ku timu ya LA Galaxy mu Major League Soccer. Kati labanga ya akada ewaka ate ku timu ya Cruzeiro mupiro gwa yakoleddeko debut obako yazanyido mpiro gusokanga ya akada omuyaye yamutadde ku ndiri namukuba namutegulenga te yamukutudemo okugu kati koti yatudde nebirange gusala ere kibonerezo Victor Gabriel kibamusalidde tagenda kona kapira wadde okweta bamunsonga zonezo omupiira paka munne gwe yakutudde okugulwana awona obandegerekese nti ekibonerezo kibamuwadde ekiteberezebwa okubeera myezi nga mukaaga oli wanaddiramu okubeera nga training ono naye wajja okuddira kapiira kyekibonerezo kibamuwadde agambye tetujja kubaninga ate mipiira bwegiti nedda gwe naawe beera ku bbali oli bw'anaatandika training nga naawe oddamu otraining ngo oddayo ku ttiimu yo ng'eddiba okuba kati owulire obulumi munno bw'ayiseemu okubeera ng'ali wabweru wa kapiira nga takuba kati naawe lyebbanga ly'ogenda okubeera wabweru naawe obeerenga eyamenyese kati yengeri gye bamusaliddemu bagambye bwe tubasalira bino mipiira mukaaga gira kuti mwezi nga gumu nga giweddeyo kaakati naawe beera ku bbali nga tokuba ddiba ono w'anaawona n'addamu na training gw'omenya okugu naawe ng'oddamu otandika training kyekibonerezo kye bamuwadde naye nga omwana kyeyakoze mune ono teyeetaaga kubeera musambi wa kapiira yali yeetaaga kubeera mu kinjaagi ku ngatto gye yatemye nabeera ng'akutula okugulu kwa munne so yembeera eyo byebiri e Brazil omusambi ayitibwa Gabriel Peck bamukutudde okugulu ono eyamutemye ayitibwa Gabriel Victor alina okubeera naye ku bbali nga teyeetaba mu nsonga za kapiira paka oli bw'anaawona awo bonna badde kumu ekibonerezo kibeere nga kibalansinga nti oli takubye kumala myezi bwegiti naawe tokuba paka w'anaawona ng'odda mu kisaawe naye ajja kubeera ng'akomyewo mu mbeera nga bwejja okubeera ng'etambula kale njagala kubeera nga nkwerekereza ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro transfers nyingi naye ezimu tezikutuka abasajja abamu basongako busonzi Newcastle yo yavudde ne mu mbeera egamba naye bano abalemedde ku musambi waffe tebavaayo bulambulukufu kuleeta kasente bakuba peregeesi kwegamba abasambi abalindiridde okutambula abamu naddala abaseerebwa amaclubs agasongako tegavaayo bulambalamba googerera mu nkuubo kirabika abamu akasente katono naye tugenda kubeera nga tuziyitamu ekiraawo tulabe ebintu nga ebijja okubeera nga bitambula ku saidi eyo ate onafuna mipiira gambye akatambula kwe kali ku toketi akatambula ke kakulembeddemu zonna genda obeere ng'okafuna kwata akempisi kobeera ng'oteekamu akatambula kakola odi lukaaga ku 10 kaleeta emitwalo 6 bwe kaba kalidde ordinary naye kweri ku toketi ordinary ekola odi 3 bw'oteekamu 10 obeera mitwalo 7 kati genda ku doketi obeere ng'ofuna emipiira egyo genda oli 22 bet obeere ng'osiba sibisa buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217634 oba oyitaawo ojja kunyiga sita 217634 tubebbere mpolampola tusiba ssente ya bizibu olunaku eruba luganye nga tolina kampisi tukakambeera emipiira tegiggwayo n'enkya gyegiri kwata akempisi kuba oteekamu genda wali 22 bet obeere ng'obebbera ku saidi eyo ng'onyiga sita 217634 katambula oli lukaaga akondudde nga nkafumba era n'olunaku lwajjo nabagambye wano nti bwe nteeka yakatambula ngenda bagamba mipiira just gumu ebiri esatu ordinary odi bisatu just mipiira ebiri wadde ne packages endala zonna kweziri ekibimba kwekiri VIP kweri ne late bird kweri kwata akemfisi tusiba ssente ya bizibu tukakambeera oba tuyinaamu ojja kunyiga sita 217634 oba oyita nyiga sita 217634 obeere ng'ofuna akatambulaako kwata akemfisi kwoba oteekamu bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa ate nawe za 25 tokkirizibwa kubeera ng'osiba ku saidi eyo ku sita 217634 ebisingako wano tujja kubeera nga tujja nabyo wali ekiro 6-7 kankuwagaliza akawungeezi akalungi ab'emipiira mwanguwe kempira jitandika buchari. Kwa gali zaka unge zaka lunchi, vera bulunchi, uweraba.
1: Agoke kaba daka timba kebye misanyo extra. Motoko so surire bye misanyo yona. Aka timba kebye misanyo extra. Kakutu sibu hako, 22 bet. 22 bet ya runga misibu ya chitongole. Echa Rotaries and Gaming Lodge Rotary Gaming Board. Okubeti nga kualifu kwa muze, elata kilisibu ha. Edi abali wansiwe miaka abili mweta ano. Tweso se sawi ndala. Time check. Esawa, ewezemu, eyaka ungezi. Time check kutusi wako. Beda musigan simbiwo, ne MTN momo. Sigo kutandi kila dela kusiri nchisiru kumi. Ofunama goba gabri dunako. Atemo sabulo kuja yaka senti kachiseda cho nawo ya gali de. Awatari kuandika wano na wali. Nyiga stemo mukaga tan star, mukaga hash. Oro ndeko investor. Oboko zese MTN momo app. Tenda mwenyaka.

Marita Maria ne Lazaro. Marita yazaliwa mu kyasa ekyoluberyeberye mu Buyudaaya mu bwakabaka bwa Roma. Bazadde be baali bakungu era nga bagagga.

0: kukanya unoja toje
1: ezitali mu bantu
0: ezitali mu bantu unoja toje nali yagadde okuja mu percentage meka tukwabwezi timunyongereko nebirale biringe bikakati agambi abwagizi basino mubere bagumu waliwe enteseganye zigenda mu maso nabazanyi betwagala okuleta mu timu ya feya aseno agambe kirungi tubamanyi tumanchi bayinzo tugatako era yensonga lwaki tuli mukuteesa nabo butuna amalirizo kuteesa tujja kubabulira abazanyi abo nagava ko ali mu timu ya Manu yaliko omuzanyi wa timu ya Manchester United ayitiwa Poinsi neje buli eno acheunya lwaki Manchester United yasasanyizo okukadde 15 okugula omusambi Andre Santos okumujja wali mu timu ya Chelsea ate nga timu ye mweni ya Manu erinawo omusayi muto ayitibwa Kobbie Mainoo okusinzira ku mukulu ono Poinsi agamba nti omuzannyi ono Andre Santos mu Brazil agamba yabadde tagwanidde kumwonoonera ko ssente ezo obukadde 15 agambye omuzannyi ono mu Chelsea ebbanga lyamazeeyo yabazannyidde emipiira na 7 n'ateba goolo 3 n'akola ne assist 5 kale agamba nti yalabanga abaita gwanide gula sente ezo atenga Manu enao Kobbie Mainoo agamba nti Kobbie Mainoo yetaga kumwongera bwongezi budde Andre Santos byakola agamba ye tabiraba wonyo yalaba nti Kobbie Mainoo asobola bukola ki asobola bikola wabula agambi yasanyukidde ekyomuzanyi Yuri Tielemans okuba nti yegase ku timu ya Manu n'agamba nti wano Manu Michael Carrick yakoze chama nnyo agambye yalese Fernando yalese Bruno Fernandes owokubiri awo Manu amakati gongedde okutereera naye oli yete yansanyusiza mu ngeri yemu era agambye Michael Carrick nti yandifubye okulaba nga Marcus Rashford amuwaayo omukisa omulala n'asobola okubanga azukusa ekitone kye n'alema kumuta kugenda oboolyawo ku byasike oba okumutunda mu ttiimu endala dakika ziri 13 ezaakaita ku ssaawa 3 ez'ekiro ky'olunaku olwaleero mukulu soko otuwe ku mawulire golina waawo ate n'oluvannyuma tugende ko mbulango
1: kumpewo za 94 akatonyeza nyafa ma radio sapiense kuzaya magazine nsolo y'emiziki n'ebyemizannyo agavako wano munda mu ggwanga lyattu Uganda mpozi era ge tutegeddeko olunaku olwaleero nti kirabu y'abanafu abanjikidwa nkaba KCCAFC bavuliyo ne bategeeza ne bagamba nti omuzannyi Jude Ssemugabi bagenda kubeera nga bwe batyo bamukansa asobole okubeera nga bwatyo ajja abayambako mu sizoni ejja eya 2026-2027 ono bamusayininga abadde ku kirabu emanyikidwa nga ya Mazz sikirabu okuva saidi za wali South Africa kati singa anaba yegase ku kirabu ene manyikidwa kwenge yake CFC kitegeza nti ajja kuba azemu okusinkana na msajja mukuru manyikidwa ka Brian Ssenyondo nga omutendesi jukira nti ono yamutendeka koko kirabu manyikidwa kwenge ya Mbalala City nga kwotesi ne kirabu ya banafu manyikidwa kwenge abakitala FC naye nga ye Brian Ssenyondo agambye ti esubi liri mono omuvubuka kuba amumanyi obuwanvu n'obuko obumulimu kusomu kasera kano akasanti singa aba azze ku kirabu ene manyikidwa nga ya KCFC agenda kubera nga bwatyo atekawo deliverance eyamanyi okubaliza awa musomu kasera kano KCCA nga bwetyo erimugezaako kubera nga yenyweza ono musambi gwa kutaano njagala kutegeeza nti emabega kaawo basobola okubera bwatyo basayininga musajja mukulu amanyikidwa nga Charles Lwanga ne basayininga Yunus Sibira twakutegeeza wana mawulire ndi ne Maxwell wa Kigo basobola okubera bwe batyo bamusayininga nga kuteese musajja mukulu amanyikidwako nga Elvis Ngonde tomanya bano bayinza okwera bati bayamba kirabu ne manyikidwa nga ya KCFC sizoni ejja okusobola okwera bati bavuganya ku kikopo ekya Star Times Uganda Premier League pozi yawo nga tuvuddewo njagala kubera bati okutegeeza agavaako side za wali e Rwanda mu kibuga Kigali mu Sekafa Kagame Cup of course Uganda entire representative wayo ye Vipers Sports Club njagala kutegeeza nti olunaku olwenkya zigenda kubera bwezo ziddamu okwera bwezo zitojera badaffe abanyikidwa nga ba Vipers bagenda kwambalagana ne kirabu manyikidwa nga ya APR okuva side za wali e Rwanda tusubira APR eno kubera bwetyo esoma abawagizi bajja kuba banji nnyo kuba nti eri waka nate kiro badafuka manyikidwa kuba ba Vipers babuli ne bakakasa ne bagamba nti tebakitidde era omutendesi agambye nti ayagaliza kirabu ye ya Vipers okusobola kubera bwetyo ewangula bwa mpira jukira nti badafuka manyikidwa kuba ba Vipers empira ebiri gye bakasamba basobola okubera bwetyo bajiwangula gye basoko okubera bwetyo bawangula yali Gadde Republicani ya Djibouti baji kuba egolo zali 3 kuwerere nga kutese ne club ya badapa bagoma ya FC baso kuwerere bati baji kuba egole mukuwerere walili mu kibinja A akati mukasera kalobeta gayo akabonero kamuko kakoka okwerere bati bakolifai nga nayenga ye omutendese omufrench amanyiki oba omufaransa amanyikidwa konga lavagani bwatu avudeyo nakakasa nagamba nti bo bagenda mu kisaawe olunaku olwenja kubera nga bwebatyo bafuna obuwanguzi si maliri nga abasinga bwe bagenda okubera bwatyo oba bwebavaayo ne basobola okubera bwatyo babyogera naye nga kirabu ena makirwa nga ya APR ye badini teri mukola bulungi yakasula omupiira gumu omulambira kwe gyebiri yakasamba oluvannyuma lwa Goma ya Kenya okuba ku batano bwere opira gwa kugwaso katene olwaddako ne basobola okubera bwatyo bawangulayo zaali 3 nga bakuba kirabu ya Djibouti ya ange ya Gadde Republicani mpozi ya gonga tufuga video ya kala kuwe ya kwecho wala kwa saidi za wali kumoni weza segei muzi ya ziti saidi za wali mchibuga Glasgow chikuanga ya panafama njikidu wanga baso kwa tilandi actual unako walero team ya Uganda yensero ya bachala ezanya 3-3 wapuri yone waka kasa nebagama atiba mazi wakubira ngoba tiobeso ga umutinida kwa finals ya unako walero na enga atechi kaka chisu virwa nti kusawa nya bagenda kubira ngoba damu ati wakubira ngoba tiobaza nya finals of course nyaka la kutegiza ti waliri musemi finals baso kudu kubira ngoba tiobakuba New Zealand wabukuba bubade ama 12 mukamu so katibada kwa New Zealand wabavu deyo nobukuba mwenda wukabuka Uganda okutuka wano ya so kudu kubira ngoba tiyo ya kuba ziba de sawaza kumachao esobodo kubera kwete kuba timu yegwanga limanyikidwa ku ya Tonga gwanga lino isange bwiri mu gusema yanje kumanyikidwa ku Pacific Ocean bali omubizinga so baba kubye obugoba abiri muka muku 10 nabo biri so kino na kitegeza nti Uganda eri ku finali yagenda kubera ngabwete yambalagana ne gwanga limanyikidwa ngere Australia oluvanyu marwa Australia nayo okuitawo ngekubye banape abanyikidwa ku ngaba Jamaica naye ngate still twetaga sala za bwe banabya mezanyo abana Uganda okutwaliza mu kubesi eva okukira dalye kanga koze Australia yetugenda okubira ngwe tuwambalagana nayo nako olwalero ekitufu kiri nti wali eri mu bibinja era mu mpaka zoze nyini eza Commonwealth Games era season yeno ya nyini nyini ya 2020 mukaga era kusomweza actually na kubiri mabega kao na kusomweza abadde abiri ku musango kwa musambiri ama 2020 mukaga batu kubye walire mu bibinja obugwa abiri mukamu kumwenda so onako wali tulina okubira ngwe tyo tulwana masaja na yenzo omukomu kubalowooza nti okusinziza okusinziira ku mutindo abaana gwe bateesewo okuli Jenny Asinde nga kwotese Melissa Akulu Jamila Nancy Kombe ne Perosi Nyamwenge nsuubira nti singa bagenda nekyo basobola okubeera abo batyo bawangula omudaali gwa zaabu olunaku olwaleero wansi w'omutendesi amanyikidwa nga Natukereza of course nkugambye nti bano bagenda kubeera abo batyo badda musike esawa zijja kuganya so wetuvira wano zito zigenda kubeera bwezi tyo azitogira nga zigenda mu maaso mpozi n'omulala agenda okubeera nga bwatyo azanya fainali ye olunaku olwaleero ali muzanya gwa kuuga amanyikidwa ko nga kukunda kwe Hasuna so olunaku olwaleero sawa nya nedda kamwenda agenda kubeera nga bwatyo Adamu okubeera bwatyo Adamu empaka zino ez'okuuga olunaku olwaleero nega nkutegeeza nti emabega kaawo yasooka okubeera bwatyo awangulira Uganda omudaali gwali gwa siliva empaka zaali za SB8 mu mitas 10 naye nga olunaku olwaleero akomawo mpaka za SB9 mitazi 10 so katulide tulabe kuba waliri mu SB8 ya solo kubera ngwatyo awangula mudali gwa silver solo na ko lwalero singa awangula of course ajja kuba atese Uganda kumapo kupaiza mpozi waliwo nege mwendale genda maso mukasira kanuni boxing wakati wa Abdul Aziz abasinga twamutekako inja elimaikidwa kunga elia Butcher of Uganda agenda kubera ngwatyo ayambalagana ne musajja mukuru omungereza Domani Thomas. So ikade singa awangula olunaku olwalero agenda kubera ngwatyo avayo n'omudaali gwa bronze okwaiza wamu olunaku olwalero naye nga jukira singa awangula kitegeeza nti ya muna Uganda ajja kuba bwatyo ata asose okuwangula empaka oba okuvaayo n'omudaali gwa boxing okuva mu mwaka gwa 1999 mu muzannyo gwa boxing wano ekituufu kiri nti Uganda ebadde tekwera ddala bulungi naye singa awangula olunaku olwalero kitegeeza ajja kuba ya muna Uganda asembyeyo musajja mukulu amanyikidwa nga Abdul Aziz omuzzukulu wa Uganda.
0: Omuvubuka oyo muzzukulu wa yaliko president wa Uganda.
1: Yes.
0: Kati omugenzi
1: dada.
0: Amini dada. Kati omuzzukulu we oyo Abdul Aziz Lingo agenda kubera mu nsike ngazanya omungereza omungereza kwagenda okuzanya bagenda kuzanya mu buzito bwa heavyweight za kilograms 9 nokudda waguru kale katubalinde mudachi kantono nyo batiko kubanga bayingide rings okusolo kubanga abipima pima tulinzi bulinzi kulaba fight enegenda kubera etya omuvubuko oyo anasobola okukikola jukira nti jajjawe kati omugenzi Idi Amin yagaya bagamba abavubuka b'ebiseera ebyo n'abagamba nti abo mugenda mu bikonde ebyo omuntu mukube knockout nga referee nebwaba ayagala nnyo okubya
1: okusaliriza
0: taina ngeri yuna jajja musaliriza naye gwe bwolodda mwekube musimanyi ononya points jagira woti nga basaliriza
1: naye jajja we naye mumanyi bulungi yaliko omukubi w'ebikonde
0: mbadde manyi nti waliko naye
1: eyo twatuseeyo ddi
0: so omuvubuka oyo agenda kubeera mu nsiko ekiro kyaleero naye nga bagenda kubeera ku luzannya lwa quarter finals quarter finals omu ku bo anaaba awangudde ajja kuba ayiseewo ng'asobola okuwangula either bronze oba silver medal oba gold medal so kitegeeza nti bwabwe bayita wano ku quarter finals babeera bagenze mu medal bracket nti oli aba asobola okuwangula so obuwanguzi bwaleero tebutegeeza nti bwawangula abafunye omudaali naye bwayitawo aba agenze wali mu ka bracket ako era ng'abeera assured nti ajja kudda n'omudaali bwabatafunye bronze afuna silver batafunye silver wakira komawo ne gold
1: osobola okutuwa ka example kakakesa gw'ebyemizannyo nti buli atuuka ku fainaali abamuwanguza naye ate si yatwala ki si yatwala pikipiki yetuba tukoze ki atuteeseewo naye nga njagala kutegeeza mpozi ate n'emisinde uganda ekituufu kiri nti emikisa gyaffe gyasanyaladde ekiro ekikeseza olunaku olwaleero oluvannyuma lw'okubeerawo nti byatutambulidde bubi kuba omunnayuganda yabaddemu nti yabadde ng'akoze obulungi yamalidde mu kifo kyabadde kya musanvu musajja mukulu yamanyikiddwako nga Dani Kibeti so ng'ate musajja mukulu Oscar Kyerimo ye yamalidde mu kifo kyabadde kya 12 bwe mbaseerabidde so kitegeeza nti Uganda jjukira nti yabadde yefuze mpaka zino consecutively edition zinga 5 emabega kawo kozi tujukira bulunzi yasookera ddala okubeera kwati awangula yali mu 2006 yali musajja mukulu amanyikira nga Boniface Kiprop empaka ezo zaali eri mu Maruboni so nga ate Moses Kipusiro najjawo empaka ezo zaali eri mu Delhi 2010 so nga ate eza 2010 neera zaali awo mu Glasgow wenyini musajja mukulu amanyikira nga Joshua Cheptegei yasobola okubeera nga bwatyo awangula anga kuotisi nechipulimo yasobola okubeera bwati era awanguleza ezaali e Birmingham zaaliwo 2022 so olunaku olweggulo tebyatutambulidde bulungi yasobola okubeera bwetyo okwetika empaka ezo kwatulemya
0: ate era nga bw'oyogedde nti tebyatambudde bulungi n'agakavaayo egalaga nti munnayuganda omulala omuzannyi w'ebikonde omukyala ayitibwa Angel Katushabe tebimutambulidde bulungi mu buzito bwa flyweight ze kilograms za 5 mwemu abadde ku luzannya lwa quarter finals era naye asubiddwa okuyingira wali mu medal bracket akubiddwa omukyala omungereza ayitibwa Robbie White bwatyo Angel Katushabe n'abeeranga naye awanduse kati omukyala ono Angel Katushabe yeegasse ku bannayuganda abalala abazannyi b'ebikonde abatasobodde kukola bulungi jjukira nti n'olubate yakoze ki yawanduse onaku lwajjo twakutegeezezza omukyala Emily Nakalema naye yawanduse Kemisi avaawo ekibuli naye yawanduka so tubaire tunakola bulungi katulindirire munnayuganda katulindirire muzzukulu wa Idi Amin tulabe oba ye anakikola kale embeera bwetyo bweyimiridde gwe munnanga ali awuliriza enkulu z'amagezi empozi bannaffe aba UPBC akakiiko akaddukanya omuzannyo gw'ebikonde by'ensimbi wano munda mu ggwanga kaddukidde mu kkooti nga kawakanya ekyasaliddwawo National Council of Sports National Council of Sports ono akakiiko kano aka gavumenti kakakasizza ekibiina kya Uganda Boxing Federation mbu kye kirina obuyinza okuddukanya omuzannyo gw'ebikonde ku side zombi, ku side yene eyabakyakayiga oba bayite ba amateur boxers ne ku side eri eyabazannyira ensimbi. Emabega kaawo etteeka libadde teririkiriya nga ba Uganda Professional Boxing Commission akakiika ako kali kakulemberwa Salimu Uhuru kabadde kalina obuvunaanyizibwa obw'okutegeka ebikonde by'ensimbi wano munda mu ggwanga. Kati aka ekibiina kiri ekya UBF Uganda Boxing Federation ekikulemberwa kati Moses Muhangi ngakyo kitegeka bya amacha oba ebyabakyakayiga kati nga bano abagenze mu Commonwealth abagenda mu Olympics n'ebirala. Naye etteeka lino eppya Engineer Moses Magogoli yatwala mu Parliament nirimala neriyisibwa ettekero lyalagidde oba lyalagira nti ewali omuzannyo ogumu naye nga gulimu ebiwayi bibiri nga baagala bafunewo ekibiina kimu ekigatta omuzannyo ogwo.
1: Okwegatta
0: wewali obuzibu. Aba Uganda Professional Boxing Commission baagala basigale nga balina obuyinza obuddukanya ebikonde byabwe ebyensimbi. Bagamba nti bano ba Moses Muhangi aba Uganda Boxing Federation tebategeera biri bya nsimbi. Kakati bagamba nti bo basigale nga baddukanya ebya amacha, nabo aba Uganda Professional Boxing Commission basigale nga baddukanya ebyensimbi. Kakati onakulwa leero baddukidde mu kkooti era okuwulira omusango ogwo kugenda kubeerayo olunaku lw'enkya. Kale embeera eyo aganavayo gonna ffe ogwaffe gwa kubatuusangako buli kimu nga bwe kikola ki buli kimu nga bwe kijja, naye nga omusango ogwo gugenda kubeerayo olunaku lw'enkya ku ssaawa nnya ez'okumakya lwe kugenda okuba nga guwulirwa. Era omukulu ampereza meseji wanangambye nti mugende wali ku Tweed Towers ku High Court eri awo ku Tweed Towers 50 floor oba fule y'okutaano Cuff Road awo okulira na Fairway Hotel Nakasero n'olwekyo ba boxers eti kibagana gendayo ne muwulira omusango guno nga gukola ki nga gusalibwa ne mukitegeera nga bwe kigenda okutambula. Naye nga omukulu Faizo ewatu ye message gyampeereza omukulu Faizo Ashinda. Kale mutukirize tuberenga tukolako ku nsimbi katini nnyo n'oluvannyuma tuberenga tukomawo naye nga tunaba kubanga tugenda mukola nsimbi. Munnamawulire waffe Daudi Gombe twakutegeeza nti yatambula ne bannaffe aba Friends of Boxing era bali wali eggulu era ng'ekyabatwalayo kwe kulaba nti batuwa updates ku biki ebigenda mu maaso. Waliyo ennwana ezitegekeddwayo ku lw'okutaano lwa wiiki eno era ng'ennwana ezo zigenda kubeera wakati w'ebibuga. Ekibuga ky'e Kampala kigenda kubanga kizannya ekibuga ky'e Jinja. Ekibuga ky'e Kampala kigenda kubanga kizannya ekibuga ky'eggulu awo ku Boma Hotel eggulu olunaku olw'okutaano. Kale kamufune wano Daudi Gombe atuwe ku updates tulabe ki ekiri eyo.
2: Kwebaza gwe wenna ali ku 94 akatonyeza ennya Radio Sapientia. Nze David Gombe wano mu kibuga Gulu. Tuli ku nsonga za bikonde era nga ku nnaku olw'okutaano mu kibuga kino Gulu City waliwo ekikonde era ekiyitibwa Intercity Fight Night ku lunaku olw'okutaano luno wakati w'ekibuga eky'eggulu kusa n'ekibuga eky'e Kampala era nga abalwanyi okuva mu kibuga eky'e Kampala akawungeezi k'olunaku olwajjo baabadde batudde mu kibuga kino eky'eggulu era nga baba abazannyi bangi okuva mu kibuga eky'e Kampala abeesunga okuwangula ate abo ababeera mu kibuga kino eky'eggulu. Ekikonde kino kigenda beera ku hotel eyitibwa Boma Hotel era nga tickets za 200 abatandikirwako 500 aba VIP so nga 110 abo aba VIP oba ababede so nga ate bano abaagala table bakakadde kalamba. Naye nga enteekateeka yonna nga bweri wentugenda mu budde buno abalwanyi babadde obali okuva mu kibuga eky'e Kampala babadde bali ku kyeggulo naye nga olwaleero babadde ne medical checkups era nga zitambudde bulungi. Ngezezaako okwogera n'abamu ku balwanyi okuli amagumba ya hoop oyonu agenda kuba azanya main fight na mvubuka kutuwa mchibuga chineche guru amanyitwa nga Kenneth Kaunda hili nya hili mune ya yaliko president masemu naenga magumba yupu ya hubu asoviza nti vandaka ampala wajia kudayo nubu wanguzi songa fight ndale sinze okuteke wako esira eja kubera wakati wa mvubuka amanyitwa nga Magumba Ivan oyono agenda kuba atunga n'omukulu amanyiddwa nga Duke Ronald iranga bano bagenda bera mu kipime kya light heavyweight ngira buli omu asuubiza kuwangula naye nga bano omukulu amanyiddwa nga Duke abadde amaze emyaka ebiri nga talwana oluvannyuma nti abadde mu ne family issues ye ng'omuntu naye asuubiza nti ajja kuba afuna obuwanguzi mukulu amanyiddwa nga Magumba Ivan eyo nno yeringa gye bayita co-main fight wakati w'abalenzi abo ababiri naye nga ne Magumba tatudde abajjukira abaali ababeerako mu mpaka eza amakya abaddeyoko gye yava kati ng'akazannya endwana eza professional fights ziri endwana kumi awanguddeko endwana munaana kubiddwa endwana bbiri naye nga ku ndwana ezo zaawangudde wanguddeko kwa emwana mukaga kunoka songa ye amwana mwezi Duke Ronald awangudde emwana bii kusatu ezo za wangudde obazi yakazanya baya kazanya emwana satu zonazi wangudde naye bili kwezo zibadde za noka so olabanga abakulu bano abeteseteese bulungi naye nga si kirungi kale wali bw'otunulamu ate mu mbeera nga bwe tutambudde so far mu Commonwealth Games kuba ekyamazima abalwanyi baffe tebatambudde nga bwe twali tusuubira naye ng'eno yo so far bwe bitubadde bitambula naye nga mpozi ne wano mu katale ka waka nga weyengezezaako okunoonyereza awamu wadde nga ate oyinza okubeera ewalako naye nga abannaffe abakesisi mu yogeyoge omusambi Jude Ssemugabi gwe mwalimu egomba edda amaze ekyaddaaki n'abeegattako ndowooza mufuuse ttiimu eyagala okufuuka kamini kitala kuba abasambi abo baaliko ku kitala abasinga abazze ne beegatta ku ttiimu eya kesisi okuli omuvubuka oyo amanyiddwa nga Lazaro Mbale so labira ddala nga kesisi akatale kayitidde bulungi naye ng'olunaku olw'enkya kwemanya nuba eba esobola otegeka emipiira ku kisaawe ekyo ekyerugogo so si byangu ku kisaawe ku ttiimu eya kesisi naye nga katusuubire nti ate aba FIFA licensing committee bajja bagezaako ttereza embeera naye nga kinawulidde nti mwagala kukwata ate okussa ebiraka awo bwe bagamba nti ekisaawe kyetaaga ottereza so birimu ebiri ku ttiimu eya kesisi naye nga abatuuza nyongera okubebaza sisobodde nnyo okufuna bazannyi budde buno olw'okuba nti olunaku olw'enkya abalwanyi bano abalina ate kye bayita we in era patatisa okuyingira we basuze okulaba ate nga beeteekera olunaku olw'enkya embeera bwete bwetambula sayidi eno bwana Waso
0: kale tuyanza nyo tuyanzege ebwato Daudi Gombe katukwerekereze webale kubanga otwadde update ku mbeera nga bweyimiridde naddala nga abazannyi b'ebikonde ebyensimbi beetegekera ennwana z'ebibuga ezigenda okubeerawo ku lwokutaano lwa wiiki eno wakati w'ekibuga kye Kampala n'ekibuga ekyaggulu katujja obulango bwe tubeere nga tukomawo tova ku nkulu z'amagezi
3: ene radio sapiensi ya etegese mpaka zaka kensa yabia mizanyo
4: enyabo we wano tukwaniriza
3: eri gati jempi semu ya mwe
4: eyo ya fenyabo
3: right when is the gestation period
4: mama zidira siku tegede bulungi
3: nakula vyanga uruzungu rujia kusumbua eche mbuza okwe wandisa kutandika di
4: nyabo okwe wandisa kugenda masera kuatandika da
3: mpazi kwa sete meka
4: jiri emitwale ebiri joka
3: emitwale ebiri za Uganda oma faranga
4: mama emitwale ebiri eje Uganda
3: that's right sentezo muzagala mukashi obane wemba nechikaru nchibawa
4: nyabo sente tuzagala mukashi
3: mwina akaunti
4: akaunti tujiina mama
3: chinko zebubi ziri kumo mobile money.
4: Tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira.
3: Ntaka kezi jako obezi jako zamu.
4: Naye mama, ekitufu wano nyeji.
3: Ekitufu santezo kwa zikwata oba waliwo omulala. Nakula vye ngapeta kumbele na mwangu.
5: Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Kairo kwa wanisa kwa tanisenda kumetuale bidi joka. Jango kufredio sapiense nsambia. Okunila nekenezi yokope na duwa dino liensambia. We wanise. Oruori ndidino kukasi mbagana naba kenkusi. Hey. Butenefo kumpeoza redio sapiense ya. Kake sabwe vye misanyo nkume bidi abide mumukaga. Adi red and steady. Mutelikwayo, tele kuzikiza, wenyegine mu virtual sports za 22 bet. Usigarengo njumilo vya meza nyo, awatali komo. We wandi sekati ku 22bet.ug. Gazisa ya mikisa cho, ne virtual sports za 22 bet. Njumilo wa crash games, over casino, ne slots. Budi duzanya, guwa mukisa mpio kwa kuangula. Toli inda, we wandi sekati, we gata kuminyumu ya 22bet.ug. Betting yuwa wadabe ilio wongo, betting anogwe gendeza. Waba miaka habili muetano, no kute wa guru.
6: Business yo telikula, gato jidanze. Mwacha abantu balanga bye bakola. Anti, bakasitoma baino kumanya wosangibwa, kizimbe chiwo okolera. N'okutegeera kiki ky'obaguza, oba ky'otunda. N'olwekyo gwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma. Jangu ku Radio Sapiens ensambya. Olange naffe. Si bizibu. Okutufuna jangu nnyo. Kuba bukubi ku namba zino. Noti 752-897-6 Oba, plus 2 5 6 9 2 8 Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jangola ngenda fwa ba Radio Sapiencia. Tojja kwejusa.
7: Honda SC110 kajambia ye pikipiki eriko omutindo gwa mu Japan ye nyini eiriba boteka mu Honda oil ovugo mwezi mulamba warranty ku injini ya myaka 2 amafuta eunya ko mawunye atengo kujifuna loni no jifuna musawa na munana zoka gwa mukozo wo musala jangunga boli tukuwela ko box ya spare today twina ne Honda Excel Honda SC15 generators water pumps e bombe zifuira obumo bulima byonanga bya Honda jangu ku matabi gaffe mundeba mu masuga Equity Bank Lugogo bypass mu masuga DHL Eka wempe nga kusendare bank na matabi gafi. Okweto olore guanga. Kwa simu noti 200 mwenda 00 mwenda 2 7 Obaweleza WhatsApp kunoti 7 nya emu 7 100 3 3 Mwaba boda boda rachari. Eno tuajile ese. E iriba. Enkozi ya sente. Na wayagaro kwekuli ya pitipiche yo. Yo basechi nomu. Obe ya maridadi. Kutukile kumatabi gafi gona.
5: Omufubuka na wasusi zenga kejo omufubuka. Omusoburo kujifuna nguhita msentinare banka.
7: Honda SC110 kajambia. Ya pichi pichi eriko.
5: Ewa kagi ya makaduka. Ngaranje ziri uze zentufu. Kubanga ranji ziko loku singo kujuzi ichisenge. Zitu nambika kungiri jetu tambuza mwoblamu. Engiri jetu lagamu mkwano. Kuna buchabwe tulota. Waliwo ranje zikakamu. Ranje zikuume vilo uzo. Ranje ziletaka bugu mwonesanyu kono obumu. Katimungeri yonajo ya gala makago gawulikike. Looza ku Plascon. Ranje kulidwa kururuo. Plascon. Color your world.

0: Tuli kuchenda mwenye katunyeze nyapa maa Radio Sapiens Nkuluzi ya magizi, nsio muziki nivimiza nyo Guwe na uliriza Radio Sapiens ya nkwaniriza nyo Na kuruwa liru wa kusatu Na kuzumwe ziri abiri muenda Banange tugenda kumala kwa mwezi guno Mwezi ugumu sambu, guita kasambula Gumu waka guno Ira ukuo senchia Na kuruwa kutana Ukuo senchia Uruwa kutana Tujia kubanga tumala kwa umwezi gumusambu kubanga kubukutano wa satu murumu kundu tuja kubanga tu umuzika umwezi gumusambu bani jizwa nyo mprogramu ya kwe ama yungo kubuka sembie yu umwezi guno ugumusambu wakati umwezi ugujia tuja umwezi ugumunana utunadira wana uno mwebali nyo kuhuliriza programu ama yungo kubuka yugubyebu male ngati tusobolo kutambula fena Njagala okulisayo mwenna mwenna gye mubadde onnaku olwaleero ku mirimu naddala abavubuka mwebale nnyo okukakkalabya. Olwaleero tulina n'ensonga endala ebaddemu ebadde ey'okutongoza oluyimba. Oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda. Kati ekitiibwa kya Buganda ekyo kiddiddwamu okukolebwamu ennongoosereza Katikkiro atugambye nti kitutte emyaka ng'etaano nga kikolebwamu ennongoosereza kakati olwaleero ffe tugenda okiraba myaka ng'esatu emabega nga kitandise okugira mpolampola nga bakiyimba St. Charles Lwanga kwaya eyerubaga mu lutikko ng'ekiyimba kwaya n'endala zaavuganya naye St. Charles nebanga yeesukkulumyemu mu ndala okukiyimba Baganda Boys awo balina we twabalabira abakulu abo kati ebyo byonna bize bibaawo ekyo nekituleeta ku ki nekituleeta kuba nti olwaleero bazzeemu okutongoza ekyo ekyakoleddwamu ennongoosereza kwabadde kutereeza ffe tubadde tukiyimba mu bukyamu naye kati abakugu mu by'okuyimba nga mwami Kizito Mayambala ono nno mumanyi nnyo mu nnyimba z'ekereziya sanyiwako nnyimba z'ekereziya ekisooka muyiiya ate mutendesi muyimbi mulungi nnyo era wali ejjinja kaloliwo basinga mutegeera mu Kawempe sapalisho ekisomeso ekyo kya Holy Family Kawempe bamutegeera nnyo kakati ne tujja eno e Rubaga ne tujja ne tulaba n'ewalala mu kwayo zaffe wano mu Kampala nnyo so mwami Mayambala Kizito tumwebaza nnyo era abaddeyo nabadde njagala ntandike nnyo n'ensonga eyo ekwata ku nsonga eyo kubanga ku lwokutaano luno tugenda kubanga tujaguza amatikkira gabeene ag'omulundi ogw'asatu mu esatu tugenda kubanga tugajaguza kati mu kugajaguza mu kugajaguza nalowoozezza nti twandibadde ndowooza twogerako ku nsonga ng'eyo ekwata ensonga eyo ekwata ku Bwakabaka naddala nga tugenda okujaguza emyaka egyo asatu mu esatu egyabeene nga atudde ku Namulondo ya Buganda kati bino Katikkiro byatugambye nti balowoozezza nti ennongoosereza zino zibe nga zikolwako era bazitongoze tumanye engeri oluyimba luno gye luyimbibwamu ate oboolyawo lutandike okugenda nga lutendekebwa lugenda lutandike okuba nga lumenyesibwa lutandike okuba nga amasomero naffe gye tubeera ku mikolo egy'enjawulo tubeera ku mbaga tubeera ku bubaga obw'enjawulo tubeera mu kwanjula n'okwanjulwa tubeera mu mikolo mingi ekitiibwa kya Buganda kikola ki ekitiibwa kya Buganda tukiyimba era tukisaako nnyo essira. Kaakati bwe tubanga ekitiibwa kya Buganda tukisaako essira, olwa twetaaga kitereeza nga bwe kirina okuyimbibwa. Katikkiro njagala bba wakubakabwe mumuwulire nga bw'ayogedde. Newankubadde ng'olwaleero najagadde okutunulira emiramwa nga ebiri, ogwokubiri gugenda kubeera ku social media n'abavubuka. Kaakati kino olw'okuba nti olwaleero bakikoze, neŋŋamba nti abavubuka ffe tusinga okubeera mumikolo egyo. Emikolo egyo tugibeeramu nnyo, kaakati kirungi nnyo na kino tukigire. Mwami Ssentamu David, ssentebe wa St. Charles Lwanga kwaya ye Rubaga, mwebale nnyo, mwebalire ddala omulimu omulungi. Ate Father Stephen Mayanja, bwana mukulu we Kasenge oba mukulu w'ekifo kye Kasenge, webale nnyo, webalire ddala, kubanga y'omu ku ba saamaanyi mu kwaya ye ya St. Charles Lwanga. Ate era ne Father Achilles Mayanja Study Cathedral Administrator agiteeramu ddala amaanyi. Nendaba mwamyani, waliwo abakulu bangi abagenda bagikola ki kwaya eno, abajongeramu amaanyi. So tubeebaza nnyo, mwebale nnyo, mwebalire ddala kino okuba nti kituuse wano waakiri we tulabako. Kwaya nga mu Buganda bwonna nga ye kwaya eyalina okulwayo etandika okuteekateeka, ne bakola empaka n'esinga kati mu kutongoza nga yebadde. Era kyenkakasa noza ku matikkira ga Beene ku lunaku olwokutaano agagenda okubeera ku Watoto Church wali ebweyogerere, noza kwaya eno eneebaayo neeyimbira Ssaabasajja Kabaka ku matikkira ge ag'omulundi ogw'asatu mu esatu, nga tuwongera okunyikiza oluyimba luno engeri gye lulina okuyimbibwamu. Tusooke tufune Mwami Kizito Mayamba Loono engeri gy'annyonnyoddemu ku nsonga z'oluyimba luno. Ate nammwe abali ku mutimbagano ku YouTube yaffe, Sapiens Updates, mwebale nnyo, mwebalire ddala, era mugende mu maaso na kino na bino mubifunire ddala era mubitegeerere ddala.
1: Nze Mayamba la Kizito, mpozi ngololamu, si nze Mwami Kizito, nze Mwami Mayamba la Kizito liriye ndi muzukulu wa kwandi Pere sebo mukama waffe, mukama wange Katikkiro. Oluyimba luno ng'omukulu bwagambye nuwakiyimba, twagezaako ito tula twakoze ekintu kyennyini okulaba nga tutereeza ensonga esobole okuvaayo obulungi, era nga abakulu babadde boogera. Oweekitiibwa Peter Charles Mayiga, Katikkiro wa Buganda, Bulange Mengo, okulungamya ennyimba y'oluyimba lw'ekitiibwa kya Buganda ebyafaayo. Reverend Polycarp Kakooza yayiiya era n'awandiika mu Solfa Notation oluyimba ekitiibwa kya Buganda mu mwaka gwa 1939, gy'emyaka nga 89 egiyise. Oluyimba olwo lwaddibwamu okuwandikibwamu Staff Notation, wabula nga terukyusiddwako kantu konna obako okukkaatiriza Polycarp Kakooza bye yayagadde. Omwami oyo baali bamuyita Ssembuya Henry, yali mu Kampala University, n'afulumya oluyimba olwo lwe lumu mu mutunda wa 2014. Abakulu abo bombi tubeebaza nnyo. Ebyazuulibwa, abantu ab'enjawulo bwe bajja baluwuliriza oluyimba olwo nga nange nzennyini mwontadde, twazuulanga mulimu ebigambo abantu ab'enjawulo abaluyimba bye batatereeza bulungi, newankubadde nga birungi era nga yabiwandiika yabitereeza. Mu kugatulula, mu njatula ne mu music yennyini mu lulimi Oluganda nga bigaana okutereera, newankubadde ng'emboozi erulimu okusinziira ku muwandiisi kye yawandiika nungi nnyo era ewa makulu amasukulumu nenga abajiimba olumwe bigambo bikyamamu ennongosereza. Olw'ensonga eyo waggulu tukoze ennongosereza mu luyimba mu nnyimba y'oluyimba luno, naye nga tufuddeyo nnyo obutakyusa buseeneekerevu n'amakulu omuyiya waalwo Reverend Polycarp Kakooza ge yali ategeeza, wabula okwongera okutereeza luyimbibwe nga mu ngeri entuufu ejjayo obulungi akawoowo ebinogezi oba ekinogezi wamu n'obuseeneekerevu bwalwo. Nakolagana n'abayimbi ba St. Charles bali Ruddaawo Luwanga Lubaga Cathedral Choir ne baluyimba bulungi, era kwaya eyo eze okusoosootola ennyimba y'ekitiibwa kya Buganda erongoseddwamu. Nkolaganye n'abakugu mukaaga omuli abayimbi, abayimbisa, abasazi b'empaka n'abayiiya mu kukola ennongosereza eno, era tuzze okukwanjulira era tuzze okugikwanjulira olwaleero. Oboolyawo okkirize oluyimba oba anthem ekitiibwa kya Buganda ennongosereza eno eya 2026 olutereezeddwa lusikire mu butongole ennyimba eri enkadde ebaddewo omuli ebitaba ebibadde tebituuka na bulungi mu njatula y'ebigambo mu lulimi lwaffe. Abakulu abo abakakiiko omukaaga kuliko abamu nga basomesa ba music ate ng'abala basomesa ba lulimi Oluganda. Bangi abaluuliddeko nga bamanyi bulungi Oluganda, enjawulo bagiwulidde era balusanyukidde nnyo. Ebimu ku bigambo ebyassibwako essira mu nnongosereza eno bye bino. Tulinamu ekigambo lyamanyibwa nnyo, oba busijja birambula olwakadde, abamu babadde bawangaalamu ne bapanga abagamba nti lyamanyibwa, kubanga okumanya eggwanga n'okumanyibwa byanjawulo naye muli babadde tafuddeeyo, era nga batuwakanya nti tokitegedde lyamanyibwa nnyo, nti oba olimanyizza lyamanyibwa so si kumanya. Naye omuntu bw'akimanyiira muli awulira nga kyekyo kya bulijjo tekitalina kukyuka, lyamanyibwa lyamanyibwa nnyo, lyamanyibwa lyamanyibwa so si lyamanyibwa. Kati omukulu oyo teyategeeza ggwanga nti abadde bali kwali ne balimaanya ne balisaanyaawo, yayala kutegeeza nti lyamanyibwa nnyo eggwanga lyaffe okwoteolola ensi yonna, naye abantu basinga bagamba lyamanyibwa nnyo okukumaanya ng'amanya enkoko. Bingi naye njagadde kujjayakokoka ku bigambo ebiringa 20 ebibadde biyimbwa nga bikyamamuko. Bwewawunga ebigambo bye bimu naye nga bw'okyusaamu katono mu nnota, ekigambo okumanya kufuka okumaanya. Kakati lyamanyibwa nnyo ekigambo ekirala okwetooloola ensi, ekigambo ekirala baalwana nnyo mu ntalo. Akagamba ako nawo nga kalimu akakuliza mbagamba ngeri gye bakayimbamu nga balinga ng'abagamba nti baalwana nnyo mu ntalo nga baazimalamu obudde bungi, so beyayala kutegeeza nti bali baalwana nnyo mu ki, so si entalo baazirwamu nnyo, baalwana bulwanyi nnyo mu ntalo, so si baalwana nnyo mu ntalo nga tebazivaamu. Kwegamba amakulu gaba gakyuse kati baba tekigendereyo eyo, naye abantu aba St. Charles kyebatereezeza. Naffe tulyagalenga abaana ba leero katulwane bajja.

0: okukkiriza kwabwe okusinziira ku byafaayo by'ekereziya. Marita yagenda province mu Bufalansa gye yayigiriza ekigambo kya Katonda. Marita yafa mu mwaka gwa 8 n'aziikibwa mu Tarascon mu Bufalansa, era ng'ebisigala bye bikyaliyo mu ntaana ye. Olw'okuba Marita, Maria ne Lazaro baali mikwano gya Yesu, bwe baafa abantu bonna baali bakakafu nti ddala batuukirivu abataaliko kubuusabuusa, ne balangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Marita yawolereza abafumbi, abakola mu wooteri, abatambuze, abakola omulimu gwa dobbi, abakuza amaka, abakozi n'abakola ebyokunywa, abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mu kisabire.
1: Weewaawo, tukyagenda maaso ne program Mayengo Obuvubuka. Nakugambye nti tusooka kuggyawo bino bibiri olw'okuba nti olunaku olw'amatikkira lutuuse lwakuusa nkya. Ssaabasajja Kabaka nga emyaka 33 ng'alamula Obuganda. Kakati njagala nkutwaleko ate wa Katikkiro ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga, obumu ku bubaka bw'awadde mu nteekateeka eno yagyogeddeko atya.
2: Omulungi awuliriza kyenda mu nnyaka tenyezenya re.
1: Tindako ti onkoza atya? Okay, kale kandabi wano.
3: Oluyimba lw'eggwanga oba anthem nalwo lujjayo ebiruubirirwa n'omwoyo gw'eggwanga nga bw'olaba emibala gy'ebika bwe gijjayo omwoyo gw'ekika ekyo. Mu Buganda, ekitiibwa kya Buganda lwe luyimba lwaffe olw'eggwanga, nga bwe mutegedde lwayiyizibwa Reverend Canon Polycarp Kakooza 1939. Naye bw'owulira ebitundu byalwo nga bwe mubiwulidde, bitukwatako ffe abaleero n'ab'emirembe egirijja, so nga lwa myaka 90 emabega. Awo nno oluyimba lw'eggwanga, eggwanga lyonna lulina okuyimbibwa obulungi era n'amakulu gaalwo galina okuvaayo obulungi. Oluyimba lw'eggwanga teluyimbibwa mu ngeri ya kwesanyusa, kwesanyusaamu bwesanyusi oba kutuukiriza mukolo. Era abakugu banaatubule nize sirooza ti oyinza okuteeka oluyimba lw'eggwanga mu nnyimba zino eza bulijjo nti kubanga oyagala nnyo Obwakabaka otandise oluyimba lunanga n'ekitiibwa kya Buganda. Babikola era nammwe mbiwulira naye sirooza nti kituufu. Oluyimba lw'eggwanga lulina okuggyayo ebyo bye tukkiririzaamu, bye twagala n'essaala zaffe ku ggwanga lyaffe. Okuva Kabaka lwe yadda, Kabaka Mutebi gwe ŋŋamba, ekitiibwa kya Buganda kiyimbibwa naye buli muntu ng'ayimba nga bw'ayagala oba nga bw'alowooza. Nze siri mukugu mu by'okuyimba music, siri mukugu, naye nina okutukuulira nnyo ebigambo bino eby'okuyimba ebya music nnyo. Era abammanyi bammanyi nti lwebbaga nti oluyimba olwa ago majaani masa, era emirundi egisinga gasigala majaani. Bwe ngamba oluyimba olwo kaawa, emmwanyi teriyimba lazima. Naye nze bye nasooka okuwulira ng'ebikyamu kyekyo kyennyini mwami Mayambala kyayogeddeku nti Kabaka tumwesiiga, Kabaka yafuuka dyo bizigo. Ng'okiraba bulabi omuwandiisi waali kyo si kye yali aluubirira, naye ng'abantu bonna kye boogera. Ekirala, okuluyimba ng'abaluyimba bakerebera, bakerebera. Okukerebera kiva ku bunafu. Ate kati omuntu yenna mmanyi obulungi akimanyi saagala mujama saagala munafu saagala n'okusatwana asonuuka saagalira ddala omugamba agamba nti ndyebaza ndya tagundula munafu ekitegeeza nti obunafu bwakyayibwa nnyo naye bweomunafu bw'omwebaza era naye abaako kyaggusa kati ebyokkera ebira nga abantu bayimba abamuni basulika n'emitwe waliwo wano omu ku bakozi ba kabaka ng'akulembera nnyo ekitiibwa naye abeera bw'ati ng'alutandika n'omuntu agusulize gwanga lya ngeri ki eridda ku ntikko ng'abantu baalyo bakerebera obwenkaniddaawo ekirala kyesaayagalira ddala kwe kuyimba ekitiibwa kya buganda ng'abantu beekapye ate ekitundu ekiddibwamu kira nti twesiimye nnyo wasangawo omuntu eyeesiimye ng'ate yeekapye weekapa otya ate nga weesiimye tebikwatagana tebikwatagana tosobola kubanga weesiimye ate nga weekapye naye abantu bonna bayimba nga baliawo beekapye nayali bano aba St Charles bwe bayimba n'akamwenyu mwenyu omuntu eyeesiimye bw'abeera naye n'ebirala bye nawulira ebimu babyogedde ebimu naye mbiwulidde oluvannyuma lwa luyimba luno nga bitta amakulu g'oluyimba wamu n'embeera mwe lulina okuyimbibwa twafuna abantu ab'enjawulo abamanyi ebyennyimba music mu bukugu kitwagala bwogeza omuntu ng'alina eddoboozi ddungi omuntu anza okuba alina eddoboozi ddungi naye nga tamanyi music mu bukugu abakugu abo ne bawuliriza ennyimba y'ekitiibwa kya buganda ennyimba ez'enjawulo mu bantu ab'enjawulo kwaya nga bayimba bawuliriza aba St Charles Lwanga balondebwayo ng'abakiza abalala babangi nnyonnyonyo abayimbi abamu nga baluyimba nga rege katolimba yabuganda luli mu rege nga rege awo ne batabikatabika ebintu bibategerekeka bangi kale twabasaba batereeze ennyimba y'ekitiibwa kya buganda era omulimu guno tumazeeko emyaka egisoba mu etaano muyinza okulaba omuntu agandiseejo atukiruddeko abala ne bayimba ne baleeta ne muweereza abakugu nga ebintu bitegerekeka nga babiwakanya nebaza ekitiibwa kiyimba ogw'okulondoola ensonga eno n'aba St Charles Lwanga ekitiibwa nowati nga talina bukugu bwonna mu kuyimba ago ge mazima ate mugeyeza atudde awo n'okuyimba kwe bw'ayimba emabega wange naye yakola bukozi mulimu yakola bukozi mulimu nina abantu betera okubeera nabo abaagala ennyo okuyimba oba tuleeyo mu kereziya oba mu kkanisa ne baleeta oluyimba ne basaakanya eddoboozi naye ngaekintu kyonna kiribweru wa kisumuluzo nempuliranga nfa sigambawo ekitiibwa nowa ŋŋamba balala empuliranga nfa naye nga siina kyakukola tutendereza oli alibweru wa kisumuluzo naye asaakanya bamuwulire nebaza nnyo directa mwami Kizito Mayambala Kizito ndoza lya ddiini ono omujulizi Kizito Mayambala musajja mukugu nebaza mwami Andrew Kaketo Kaggwa naye mukugu oyo yasookera kusomera mu seminaaliyo music n'amusoma nnyo naye bakadde bange baali bali awo ng'akomyewo ng'obusosodde oti abutadde ku bbali agenze kusoma bya engineering naki naye bya music abimanyi era mwebaza kubanga mbadde njogereziganya naye nnyo ku nsonga eno okumala ebbanga mwebaza akakiiko k'abakugu abatwanjuliddwa nga naye mwebale nnyo mwebalire ddala nebaza kwaya nammwe mugyewuliriddeko olw'okukkiriza okukola omulimu guno mwebale nnyo bannaffe mwebalire ddala nebaza nnyo Reverend Canon Polycarp Kakooza olw'okwolesa omulimu gwa Buganda ogutafa ng'ayiiya oluyimba lw'eggwanga lyaffe tumwebaze nnyo Weyafa yazikiwa ku kanisa ekaboa. Elabi eni alagi ya naziki wangu mzira uwa kabaka wa Buganda. Bari yu mna atijukila. Elaka waka angakumi yeo ya kora nyo. Mbuchiko right wanga Buganda General Sports Council. Yali msajwa mnavi ya mizanyo. Era mizanyo jemula vaji numbuwa kabaka leero kumurembo umutevi. Jiri na takakwate kaneme nyo kurevila nipolika kakuhuza. Yali na mchibi inanga vachi ita Baganda tulimukulia. Katunga jula. Nga ya chikulida nga chava ntubakuru. Abatu wabiliza kobye tuisaka amaso. Abatu wakabye tusano kusake sira. Kamba bulire kumurembo guno umutevi. Edwan Polikapu kakoza sake tofari ya diyo muendo. Enawe kako tuwala ambikiwa nesabu saja kabaka nasima. Wabewe nyimba entongo le HTV cha Buganda kumikole ijenja ulo. Edao HTV wa chimba avyo gedeko. Wetu watu jukira amatikira. Nawe tugendo ugaji jukira kuwa Total Church kurokutama. Wetuba tukuzama zaari waga kabaka. Newetuba tuzewa nukabaka angagula huu chikuru wa Buganda. Ebitundu vyo nabitano tubiimba. Oimba chimu. Nuzake ichidibuamu. Nudake choku vili ichidibuamu. Vyo nane vigu wako. Wetuba tutandika. Newetuba tumaririza. Kumikole mirona jona. Newene nebu wabira huu. Kumikole mirona jona. Newene nebu wabira huu. Tuyimbe ebitundu bisatu. Echisoka, okuvedda nedda, na imba kene sitenda. Kati atina tuwa tumaliliza, kumikole mirajo nane, tu imba kene chitundu echisemba yo, echigama antikatundu umurungi, uwechisa. Eyo ye nyimbe ntongole yogu wakabaka, ilamu wabaruna mia. Nijikuate, kubamu vera nyumu bantu. Obaku anjula, obaku adiarumbe. Okuveda neda na imbata nesitenda. Ate mikolo vejibwa katundu mnunjo wechisa. Oba bene wali, oba taliho. Kakati. Aba antorushira agala okuyimba. Okuteka mwe vyabwe viva ulira kumutima. Nduza mwe ulira. Tugambe walewe chitundu ichigamba watu katuyo kwa agala. Abazire nya abantu soka abambagala nyo kine kitundu ekisemba yo ngatatu bayimbye kine ekyogera kabaka ne baleka kiri katonda omulungi owe kisa kuba bagala kusaba katonda ekimanyi katonda mumu agala naye muliimba lwa gwanga tokola bibyo tokola bibyo era nkulidde mwami kisitoma yambala ensonga ye nungi nti abali ebweru wa Buganda tubaleke bayimbe ekitiibwa ebitundu byonna awo okusaba kwe tekuyiseemu. Oluyimba lw'eggwanga tetubaako okugamba nti tuyambe bano oba tutwanguyize bano. Oluyimba lw'eggwanga bwe luba luyimbibwa abantu bonna bayimirira bonna we babeera ne bagoberera ennyimba yaabo wano mu Uganda edda President Museveni yakyusaamu. Oluyimba lwaffe luno tuyita O Uganda. Etwala katono tuyita O Uganda. Oba yensonga lwaki abantu balukwata tulina na linnya kati lwewafu olwa Buganda tuliita ekitiibwa kya Buganda olwito lulina linnya abaana bato bayita O Uganda tetulina linnya kati bwe kiri edda lulinga president taliiwo nga bayimba ekitundu ekisooka president bwabaawo nga bayimba ebitundu bibiri bwe baabawa kye bayita trooping of colors nga bayimba ebitundu bisatu kati president yakikyusa kundi oli bwe yafa eyaluyiya kakoma wamamba singa ono owendiga n'agamba bitundu bisatu tubiyimbe naye na buli kati abantu bamanyi kubigoberera ekizibu ekirala oluyimba olwo tebaluza mu nnimi nansi waliwo omuntu eyaluza mu Luganda ate nno n'aluyimba bulungi abakugu balitubuulira bulungi nnyo naye teruli singa abantu baleka ne bayimba abacholi bayimbe mu lucholi abanankole mu lunankole abaganda mu luganda naye ebigambo biri amakulu gaabyo kati gino emikolo egyeggwanga egyawamu tuyimbe mu lungereza kyandyanguye naye owekitiibwa mayambala omwami mayambala ensonga yemukitegedde naye ekitiibwa oluyimba lw'eggwanga luyimbibwa mu mateeka gaalwo abali yegwenu bafube bakwate bitundu lwaki tubabikwa tugenda biteka ku mitimba gani lwaki nga tebabiyiga n'okubimanya abamu boga katikira zotulaba katikatikira nebayimba lumwe balumalayo naddala abatatera kuwunda beyegwenu naye nga baalutandise tolina kyakukola naawe n'obeera awo naye nga si kituufu ennyimba eyo ndoza nini mugitegedde kammalirize bambeebaza mwenna abazze naddala bano abaana abamasomero nsanyuse nnyo okulaba nti abaana abamasomero we bali abaana abamasomero kasita bakwata ennyimba y'ekitiba kya Buganda entuufu kijja kwanguwa kubanga enkya ojja kubeera omugwe katikkiro ng'ebintu wabimanya kuva dda ebivulu byonna ebitegekebwa ebyennyimba mu masomero ono mu Buganda ennyimba y'ekitiba kya Buganda entuufu evuganyizibweko twongere okunyiikira n'abalungamya b'omu mikolo mugende n'akatambi mubuwe abo bonna bonna bonna bonna bano basebyuma basebyuma kubanga basebyuma mbeera ku mikolo ne bateekamu ekitiba kya Buganda balina kya mirundi nga kkumi waliyo abakazi waliyo abaki waliwo abantu abayimba ebintu byonna byonna nga bambi bamalowoozi malungi naye nga bwe muwulidde abakugu nga byonna bifu kakati lino luyimba olutongole era abantu bajja kulukwata mankuba balwagala omanyi n'ekirala ekikwasisa abantu oluyimba olw'ekitiba kya Buganda ne batoka ne balujjukira kubanga babyagala olwa o Uganda oluusi o Uganda erina engeri gye tutawaanatawaana o Uganda etutawaanye akati mwenna tubalindiridde ku Watoto Church ku lwokutaano okunsenja ennaku z'omwezi wa 31 July ndowooza awulidde olwekyo nammwe kye mwewuliriddeko ennyimba y'ekitiba kya Buganda erongooseddwamu ngitongozza.
4: Hello, testing microphone. Wow! Wow! Onoonya ebimu ebyogera obulungi ebinaakuweesa ekitiibwa mu mukolo? Jangu wano ku Radio Sapiensia ensambya, ekyo kizibu twakigonjoola dda. Tulina machines ezikola ku buli mukolo gwonna. Mbaga, kubatiza, crusade, campaign, graduation n'ebirala. Okukusa obutebe ne tents.
5: Tukubire ku nooti 758, nooti emu 714.
6: Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abaagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandiisa kugenda mu maaso mu courses nga civil, electrical, mechanical ne water engineering, architecture, electrical installation, auto mechanics, plumbing ne ICT, catering, refrigeration, cosmetology, hairdressing, fashion ne design.
7: Tukubire ku 0772 495 87.
8: Business yoteri kula nga tojiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya w'osangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752 897 6 oba plus 2 5 2 0 9 928 2 0 oba tutuukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiensia.com jangolange naffe aba Radio Sapiensia tojja kwejjusa.
9: Ofaayo nnyo ku by'obulamu era ng'oli mweteefuteefu okuteekawo enjawulo eyannamaddala mu bulamu bw'abantu, Lubaga Hospital Training Institute n'essanyu lingi okwanjulira essomo eppya erya diploma mu physiotherapy, essomo lya mugaso nnyo erikwata ku by'obulamu era nga mu kiseera kino osobola okubeera omu ku abo abanaatwala essomo lino ku Lubaga Hospital Training Institute era ng'okuteekamu okusaba kw'olusoma lwa August kwatandise dda. Oteekeddwa okuba nga wayita amasomo ga science ku one A level oba ng'olina certificate mu by'obulamu, jangu ku ssomero n'ebyetaagisa okuli emitwalo 7 15. Akafana nyaka kaladi kune mba plezo uigirisi. Okuma nyebisinga ukuba kunoti msanfu msanfu bidi. Ana mumukaga msanfu kuminanya. Oba kunoti msanfu noti satu. Chenda msatu. Nkaga mumukaga kuminasatu. Email edi lubaga hti@ucmb.co.ug. Etuwa yunga kule rota ndikoru gendoruo. Mofizyotherape kulubaga hospital training school.
10: Owangi. Sembi jaya wedaru.
11: Njarita inza utalaruka. Emari yeyona. Yesana wo. Muna bambula wo muliro.
10: Mambi.
11: Tuwa mugamba anga. Afune insurance. Yagana. Bugs insurance. Fefika. Abasobulu kumala wubi sivogwa bukutuseko. Mugwangu dala. Tuline vikabia insuranga. Insurance ya bakosi. Eyevi duka. Tuline insurance yo muliro. Eyevi siwebi kubwa kwa bubingo badeti wetegese. Insurance ya migugwe jisabali sivwa kumasi. Insurance. Itangiro butia bagobutiro kubwa mu business. Tuline ne insurance. Ezinga kubyo na. Ebiinzo kubwa kunga totegede. Bugs insurance. Tusangi kutabidi ya fekuru. Edisangi baku Christ the King. Platinum House. Lot 3. Kukolville Street. Tuline na matabia malala. Okweto lola Uganda yuna. Parks. Irunga misibu kitongole cha Insurance Regulatory Authority of Uganda. Parks. Our insurance partner.
0: Lelo ngena kuzo mweza vidi mwendo mwezo kwa msambu, nyape ekerezia atuwa watu kilifu Marita, Maria, ne Lazaro. Marita ya zali wa mchase choru velebedi mwuyu Yudaya, mwuguwa kabaka wa Roma, baza debi bali wa kungu, iranga bagaga, ni wankubadama nyaga wete gamanye jwa. Marita ya limu kwa nuguwa yezo woku lusegere, neba gandabe Maria, ne Lazaro, iranga bagubede zibedala, iraba amuanitiza na bagubede. Bedezibe mu makagawe mu Betania ono ne banne bakiriza nti Yesu Mesaya iranga ye mwana wa Katonda okumanya bali ne nkolagana eyo muggundo ne Yesu yatuuka n'okukyala mu makagawe okuba kubagezanga mwanyinaabwe Lazaro afudde n'oluvannyuma n'amuzuukiza mu bafu ekyayongera okukkiriza kwabwe okusinziira ku byafaayo by'ekereziya Marita yagende province mu Bufalansa gye yayigiriza ekigambo kya Katonda. Marita yafa mu mwaka gwa 8 naziikibwa mu Tarascon mu Bufalansa era ng'ebisigala bye bikyaliyo mu ntaana ye. Olw'okuba Marita, Maria ne Lazaro bali mikwano gya Yesu bwe baafa abantu bonna bali bakakafu nti ddala batuukirivu abataaliko kubuusabuusa ne balangirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Marita yawolereza abafumbi abakola mu woteeri, abatambuze, abakola omulimu gwa dobbi, abakuza amaka, abakozi n'abakola ebyokunywa abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mu kisabire.
9: Eno jowuliriza kyenda mu nnyaka tonyeze nnya fama.
10: Radio Sapiens.
12: Radio Sapiens.
10: Radio Sapiens.
12: Radio Sapiens.
10: Sapiens.
1: Redi sapiensia enkuluzi ya magezi nsio muziki nebi mizanyo chenda mwenye katonye zinya fama. Kakati ate tugenze kunsonga endala eri tujimaririza ensonga eyo jetubaddeko. Kakati tugenda kunsonga endala nagambi tugenda kutunulira kumitimbagano. Tugenda kutunulira kumitimbagano omukugu omusomesa Kirumira Joseph. Tugenda kuba naye nagambi obubaka obwo tubufune. Ate tumanye ne mitimbagano gino gyandikoze gitya obuli awo.
13: Tawa wamu n'okusoma ebitabo. Naye intaneti bwejja, n'emikutu gye yajja najo. Intaneti yatandika okubeerako emikutu ugamba nga webusayiti. Nekubeerako video games, online courses ng'abantu basomerako. Kyokka kaakati omukutu gwe bayita social media nagwo nga guli ku intaneti. Naye social media ono bwe yajja, ekyamazima nayatiikirira nnyo era we twogerera nga social media ono tumulinamu naye emikutu egy'enjawulo mwe muli Facebook nga we twogerera miliyoni z'abantu bbiri mu butundu abiri mu busatu ze ziri ku Facebook. Facebook ng'ogivuddeko tulina ne YouTube. YouTube eyina biliyoni emu n'obutundu mwenda era ekwata kyakubiri gyeddirira Facebook. Facebook ekwata ekisooka kyokka yo WhatsApp nekwata ekyokusatu nga yeyina abagobereza abagiriko biliyoni emu n'obutundu butaano ne messenger neddakao ngeina bilioni emu n'obutundu busatu. Ekyamazima bw'okola okunoonyereza okizuula nga tulina emikutu egiwera ddala nga 21 yonna giri ku social media.
12: Emiki?
13: Emikutu miyitirivu egiri ku social media.
12: Kwa gamba, awuliriza bangi babadde bamanyi social media nti kuliko omukutu nga Facebook, YouTube, WhatsApp, Twitter, Instagram, ndoza nga jetulo jebalooza abasinga nti jejo kwetukomaawo. Naye emikutu mingi bwe gityo.
13: Kumanyanga mingi mukama wange waliyo ja Twitter, WeChat, ereyo geja ku Instagram, waliyo baita Tumbula, TikTok. Miyitirivu nnyo. Era emikutu egimu egitakozesebwa nnyo wano ewaffe wesanga nga abachina ebasinga okugikozesa. Wewe omukutu gwe bayita Sina Weibo ogwo nago bagukozesa.
12: Ejo lwaki tegituukanga wano ewaffe?
13: Gijja kutuuka nga tekinoze bwatambula naye ng'ate jjo emigaso gyajo weegiri naye si minene nnyo nga giri gye tusoose okumenya waggulu.
12: Kakati social media etuyambidde wanga abavubuka.
13: Okay, sebo webali nyo webaile dala, olw'ekibuuzo ekyo, ekirungi ennyo bw'ekityo. Okusookera ddala, social media eyambye abavubuka mu ngeri ez'enjawulo newankubadde nga bw'otunuulira engeri ezo, ezimu za simba, kyokka ng'ezimu si za simba.
12: Ze simba ze ziriwa n'ezitali za simba ze ziriwa.
13: Oo. Obadde okimanyi nti omuntu bw'aweza abagoberezi abawera miliyoni era nga apostinga ebintu bye ku social media asobola okusasulwa? N'olwekyo nsuubira nti mu bulamu bwaffe omuntu yenna yandyagadde ensimbi. Abantu bangi abafunye ku nsimbi ezo nga beeyambisa omukutu ogwo obulungi ogwa social media naddala nga bateekayo ebintu ebikwata abantu omubabiro ne basobola okuba nti n'abantu bangi babisoma.
12: Oyinza otuwaayo kubamu abaganyuddwa ennyo mu mitimbagano oba mu social media oba mikutu egyo gye bayita mikwanira wala?
13: Webali nnyo se webaire ddala. Onakulegulo nabadde nnyumyako nemu nange omu atuwayamu. Nategeeza nti n'omuyimbi wa Fono Kenzo y'omu ku bantu abalina abagoberezi abangi ku social media era nga we twogerera enteekateeka zaakolebwa YouTube eberenga emusasula.
12: Eddie Kenzo. Munnayu. Omwana enzaalwa yawali esennyange e Masaka.
13: Ye.
12: Otyo?
13: Yo badde okimanyi ne ba motivational speakers nabo baganyulwa ensimbi okuva mu bafuna ensimbi okuva mu social media.
12: Ate bo bazifuna batya?
13: Jukira nti motivational speaker akwata ku nsonga eziri mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Motivational speaker atunuulira wali ebisomooza abantu ebyo byanoonyeza eddagala lyabyo n'abisayira amagezi najja n'abyogerako byamala okwogera byapositinga n'abiweereza ku mutimba omugattabantu. Kyokka n'abantu bwe bafuna ekizibu nina muganda mukwano gwange omu Simon Ssenkayi Basajja Ssubi y'omu ku ba motivational speakers. Omwami oyo gye buvuddeko yantegeeza nti buli lwapositinga ebintu alina abantu bangi nnyo abamwettanira okumubuuza ebibuuzo naddala nga bikwata ku ebyo bye basanga mu bulamu bwabwe obwa bulijjo. Olina akusindikira ka message nakugamba nti sebo motivational speaker kale na kino nfunye ekizibu nkikole ntya? Bwafuna abagoberezi olwo ng'asasulwa
12: ng'akozesa mutimbagano.
13: Omutimbagano ogwo
12: ekitegeeza ye gumuyambye okunoga ennusu. Kaakati tutunuulire ku baffe wano.
13: Yes, sir.
12: Nga tuvudde ku mwami Ssenkayi.
13: Ssenkayi.
12: Kaakati tutunuulire abavubuka abaffe.
13: Weewaawo.
12: Baganyuddwa batya. Bagukozesezza batya okwenogera ensimbi? Bwe kibadde oba babadde tebannagukozesa bulungi? Bwe baba tebannagukozesa bulungi era tugenda kutunuulira lwaki era bandikoze batya okugufunamu?
13: Tusobole
12: okukulaba kati bagukozesa batya kati mu kiseera kino mu Uganda.
13: Okusookera ddala omuntu asaanye amanye mutimbagano ki ogunaamugasa kubanga si buli mutimbagano nti gujja kukugasa. Omutimbagano kukugasa kisinziira ku ebyo by'okola ne kisinziira ku bantu b'oyagala okuwuliziganya nabo mikutu ki gye baliko nawe n'obeera ku mikutu egyo. Bwe tutunuulira wano ewaffe omuvubuka yandikozesezza ate omutimbagano gumugase. Omvubuka yonna gy'oli oyinza okuba oli mulimi, oyinza okuba oli mulunzi, ng'olina omulimu gwo gwonna gw'okola. Osobola okukola kye bayita profayiro n'owandiika ebikwata ku mulimu gwo n'obisa ku mutimbagano gamba nga Facebook. Bw'oba olina ka bizinensi k'oli mulimi, gwe n'oteekayo ebirime by'osuubira okukungula n'onoonya abantu abasobola okugula ebirime ebyo, osobola okuteekako omuwendo gwabyo oba osobola okulaga nti emiwendo gya kuteesa. Kakati oli bw'aba ayitaayita ku mutimbagano, wakusangira ng'olina ekyo kye yeetaaga. Bw'akiraba talirema kukunoonya, kubanga jjukira nti ebikukwatako byonna obisako obutereevu ku mutimbagano.
1: Ogukozesezza oli mulimi, ndi mulunzi, ndi muyimbi, ndi kyonna kye nkola, n'enkikwata n'enkissa ku mutimbagano, tugambe Facebook, tugambe WhatsApp, tugambe Twitter, tugambe YouTube, n'enkikasukayo, n'endaga abantu ne ssente ze kireeta, ssente mmeka ne basinziira okwo ne kabanga katale kange.
12: Weewaawo ssebo,
1: we tulina okweyambisa omutimbagano.
12: Weewaawo ssebo, we tulina okweyambisa omutimbagano.
13: Ate ensonga endala gy'osobola okweyisaamu omutimbagano, waliwo okunoonyereza kw'osobola okukola. Gwe n'oddira ebintu by'otategeera bulungi byewandyagadde okumanyako ennyo naddala ebitambulira ku mulimu gw'okola, okusookera ddala oyinza okuba oli mulimu mulunzi. Kakati gwe ky'okola ng'ogenda ku mutimbagano nga Google, nga oteekamu erinnya ly'ekirime ekyo ky'olima oba ery'ekisolo ky'olunda, nga weebuuza ku ddagala erisobola okukuyambako oba oliawo okujjanjaba ekisolo oba okufuuyira ebirime. Kaakati ojja kwesanga nti buli kibuuzo ky'ossaayo intaneeti esobola butereevu okukuddamu. Ojja kwesanga nti ofuna okumanya okw'enjawulo ensimbi ze wandisaasaanyizza ng'ogenda mu misomo. Osobodde okuzitaasa ng'okozesa data wa siringi 5, siringi 10 lwokka, totaddeemu ntambula, otudde waka ku simyo gye wakyajinze, okoze okunoonyereza n'osaka amagezi ago.
1: Waliwo abatuleetera emisomo ng'abanaabizi bano abalimisa ab'oku magombolola. Tumala ebiseera bingi nga tuli mu misomo egyo okusinga bye twandimaze nga tuli ku mutimbagano guno tunoonyereza.
13: Sebo weebale nnyo, weebale ddala. Okusookera ddala bannaffe abajja okutusomesa obutereevu nga tubalabako, tulina ebirungi bye tubaganyulwamu. Kyokka waliyo omuntu omu ayinza okugamba ndi bize nnyo, sijja kusobola kugendayo, bambi n'asubwa omusomo ogwo.
1: Kati oyo y'alina okuganyulwa wano okozesa ekkubo lino.
13: Kyokka ate n'oli agenze mu musomo bagamba ennyongereza teba ntono. N'olwekyo asobola okuddamu n'ayongera mu maaso okugenda ku Google n'assaamu ekibuuzo nga kikwatagana ku ebyo ebyabadde mu musomo, n'ayongera ku kumanya kwe.
1: N'akenkuka. Nsonga ntuufu, tukozesa mutimbagano. Lwaki tetusooka ne tusimba wano akati ate ne tulyoka tudda oluvannyuma? Nkwebaza okuba nti okyekumidde ku Radio Sapiens enkuluze y'amagezi. Omukulu gwendi naye ye Kirumira Joseph, musomesa nno wannoni, musomesa mutendeke ddala, ebitabo wabikukukadde.
12: Weewaawo ssebo.
14: Twesuze essaawa endala, time check. Essaawa siweze ttaano ez'ekiro, time check ekutuusibwako. Beera musigansimbi wo ne MTN Momo. Siga okutandikira ddala ku siringi 10 ofuna amagoba aga buli lunaku, ate ng'osobola okugyayo akasente k'ekiseera kyonna w'oyagalidde. Awatali kuwandiika wano na wali, nyiga sitemu 65*6#, olondeko investa oba okozese MTN Momo app. Eno gye radio 9 mu nyaka tonyise nnyafama.
15: Radio y'Ekelezia.

0: Sale kutuuliriza.
1: Ya radio ya biesia enkulu se ya magesi.
2: Bwe tubaddemu basebo ne banyabo tuli mu programu amayengo ga muvubuka. Mayengo ga muvubuka buli lwa kusatu okuva ku ssaawa nnya okutuuka ku ssaawa mukaaga ogw'ettumbi. Omukulu gwe ndi naye nabategeezezza ye Kirumira Joseph omuzirange ye nga musomesa. Naye bwe twakwataganye ne tugamba tutunuulireko ku kisinga okutawaanya abavubuka ensangi zino, oba oli awo kye basinze ate okumaliramu obudde. Mulimu abakifunyeemu ne mulimu abatannakifunamu. Naye ng'oluusi ekibalemesezo kifunamu kwe kubanga tebamanyi nkozesa yaakyo, naye ng'ate gakuweebwa munno. Ge magezi gano aga leero twatunuulidde omutimbagano, twatunuulidde social media eyambye etya omuvubuka okubaako kye yeekolera aganyulwemu.
3: Kakati basebo ne bannyaba batuuliriza, social media yaffe eno era tusobola okugikozesa naddala nga tukola okunoonya emikwano egitugasa. Kubanga mu bulamu bw'ensi ekyamazima omuntu tosobola kubeerawo wekka, weetaaga emikwano egikugasa egisobola okubaako kye gigattako. Bulijjo omuntu osobola okubeerawo ng'otudde n'osawo ka leediyoko n'obaako pulogulaamu z'owuliriza. Oyinza okuba otambudde mu musomo n'obaako abantu b'osanga naye nga bye babuulira bya mugaso nnyo. Abantu abo n'abo abaweereza pulogulaamu ezikunyumira oba b'osuubira okuba nga basobola okugatta kinene nnyo ku bulamu bwo, osobola okubanoonyeza ku mutimbagano. Ogenda n'ofuna ennamba y'essimu y'omuntu gw'owulira nti omuntu oyo ajja kuba wa mugaso nnyo. Ennamba ye eri ku WhatsApp, eri ku Facebook, n'ogiteeka mu ssimu yo. N'ogenda omuntu oyo n'omunoonyaako ku mutimbagano. Omuntu oyo n'osigala ng'omuweereza ka message omubuuzaako n'omufuula mukwano gwo. Kubanga omuntu oyo oba okitegedde nti muntu mulungi nnyo mu bulamu bwo, omuntu akuzimba, omuntu ajja kugasa nnyo, byakola bikusanyusa, byakola obiyigirako, kale nno ng'oteekawo omukwano omuntu oyo n'oba nga omwebuuzaako n'aba mentawo.
2: Mpulira.
3: So connection is entufu tusobola butereevu nnyo okuzifunira ku mitimbagano ezaba abantu be tutwala ng'ekyokulabirako mu bulamu bwaffe.
2: Tusobola okukwatagana n'abantu abatali bamu be tulaba nga batusingako mu bintu ebitali bimu, oluusi bulijjo bye twegomba ne tukozesa social media ne tubafuna.
3: Kituufu nnyo ssebo.
2: Nsobola okukozesa omutimbagano ogwo okutuuka ku pulezidenti?
3: Kya mazima nnyo osobola butereevu okugukozesa, era ekirungi abantu bangi nnyo tukimanyi butereevu nti ne Pulezidenti Museveni ali ku mutimbagano. Era bannamawulire be abakugu be basinga ennyo okugubeerako nga bagutambuza. Amawulire ge bajjako obutereevu nga bagwamutuusaako n'oli twakiraba bwe yali ng'ayogerako eri eggwanga gye buvuddeko. Waliwo ebibuuzo bye yasookerako okuddamu n'agamba ebibuuzo bino bivudde ku social media. Kale nno katusooke tubiddemu ate tuyoke tufune ebibuuzo ebirala. Kitegeeza nti omutimbagano kituufu gukuyunga n'abantu bwe bewandyegombye okwogerako nabo yadde bakuli wala yadde wali tokisuubira.
2: Kakati bwe tuba tutunuulidde omuvubuka wa wano agufunyeemu atya?
3: Omuvubuka wa wano agufunyeemu atya?
2: Kubanga tutunuuliddeko kati ekimu asobola okugukozesa okuteekayo ebirime bye, okuteekayo bizinensi ye. Kyakubiri, gusobola omuyunga ku muntu omulala. Gusobola kumuyamba gutya mu ngolo endala ey'okusatu?
3: Kakati tulina bannaffe abamu abakola ebivvulu. Be bamu ku bantu abaagala okwetunda bafuuke ab'amaanyi bamanyike. Kubanga obumanyi ekikulu nnyo. Era obumanyi bukira
2: obuzira.
3: Weewaawo ssebo. Kati so osobola okubaako ebintu by'okola nga gwe omuntu, gamba nga pulogulaamu ng'eno nga yagadde ogiteeka ku mutimbagano. Okirabye nno. N'oteeka pulogulaamu ng'eno oli n'agisangayo. Naddala abayimbi bano abakola ebivvulu osobola okukwata bulungi nnyo ekivvulu kyo n'okiteekayo. Abayimbi abamu bakutte ennyimba zaabwe ne baziteekayo ku mutimbagano.
2: Atyo?
3: Era bw'oba onoonya oluyimba lw'omuntu ogenda ku mutimbagano n'olusangayo.
2: YouTube.
3: Kakati weesanga nti kiyambye ono omuyimbi okwetunda, okwemanyisa. Kyokka ate naawe anoonya oluyimba olwo osobodde okulufuna. Ekitegeeza nti omuyimbi bw'anaagamba alina ekivvulu enkya, gw'omu ku bajja okusasula olaba oluyimba olwo lwe wajja ku mutimbagano. Omuyimbi oyo bwateeka oluyimba ku mutimbagano alina enkola za mirundi ebiri. Esooka, omuyimbi asobola oluyimba okulukugira ne luba nga teluvaayo, naye ng'ojja kugenda oteekemu datawo oluyimba olwote buliro lukunyumire omale oveeko. Kyokka omuyimbi asobola okukkiriza okugyayo oluyimba naluteekayo n'atalutekamu kasumuluzo n'oba ng'osobola okukola kye tuyita downloading n'olugyayo butereevu ne lujja mu ssimu yo. Kati omuyimbi oyo akukkiriza okugyayo oluyimba lwe afunamu lwa nsonga. Abayimbi bano ekintu kye bakola kirimu okuyitibwa nti omuntu alina okuyitibwa abanga omuti gw'omuyembe. Omuti gw'omuyembe ekigubeezaawo mu nsi kugaba bibala. Singa omuti gubeera mu nsiko naye nga gukuwa ebibala, kale ojja kutemawo ekkubo olabe ng'ogutuukako gukuwa ebibala. Singa tegukuwa bibala, enkeera ojja kugenda ogutemewo. Kati omuyimbi bw'akkiriza n'akuterawo oluyimba lwe ng'osobola okuluggyayo, ye kyakola kukuwa ebyo bye weetaaga ebinaakyusa obulamu bwo. Era gy'akoma okumanyika essanyu ly'omuyimbi oyo alina okuyitibwa liva mu kubeera ng'abantu b'ayimbira alina kinene ky'agatta ku bulamu bwe bwabwe. Era singa takkiriza luyimba lwe kuluggyayo, weesanga nti abanga omuyembe oguli mu nsiko ogutateekako bibala, oli ajja kugenda ateme omuyembe ogwo, kyokka ogusaako ebibala abantu ne babeera ogunaayira bakasuka y'enkonyogo batere balye ku bibala. Kitegeeza nti bw'okeera enkyotemeewo omuti ogwo, abantu bonna bagenda kuŋŋaana bagambe nedda totema muti gwaffe, gufuuka na gwaffe n'omuyimbi oyo afuuka waffe. Y'ensonga lwaki abayimbi baffe bangi bakkiriza ennyimba zaabwe okubeera nga tusobola okuzifuna.
2: Kyonna munya katenyeza ennyafama Radio Sapiens enkuliza y'amagezi nsi y'omuziki n'ebyemizannyo. Tukyagenda maaso ne pulogulaamu yaffe Amayengo g'Abavubuka lunaku lwakusatu mwaka gwabyewuunyo, kubanga gambanga okulaba ekirwadde kizeewo oba oliawo kiribeera mu byafaayo nti mu Uganda twalemererwa n'okulamaga Namugongo lwa kirwadde, twalemererwa okukuza olunaku lw'abazira nga tuli wamu lwa kirwadde, twalemererwa okukola emikolo egitali gimu sinnakindi. Kale ebyewuunyo bibaddewo mwaka guno, naye nga ebyo byonna mwe tuyita bwe bulamu mwe tuyita tulina kwebeereramu mu nkola gye tuyita ey'okwebeereramu. Gamba nga okuvumirira ebikolwa ebikyamu ng'ebyokusaanyaawo obutonde bw'ensi, ekyo tulina kikola lunye, tulina kikola lunye, ate tulabe nga tusobola okukuuma obulamu bwaffe ddala nga bulungi, kubanga tujjamu empewo ennungi, tujjamu amazzi amalungi, tujjamu ebituyamba mu bulamu obwa bulijjo. Ndi n'ekirumira Joseph, musomesa mutendeke era nga atubuulidde wa gy'asomesa ate ne gy'awangaalira. Social media tugitunuulidde nga erina kyeyambyeko, kyokka ate n'ebisoomooza bibaamu nga tetunnagenda ku bisoomooza, tulina ebirungi byeffe kyaleseeyo social media weeyambira.
3: Mukama wange, tukyalina ebirungi bingiko social media byesobola okugatta ku bavubuka baffe. Ng'oggyeeko abavubuka abalowooza nti bajja kunoga ensimbi ku social media, waliwo engeri social media gy'esobola okukuyambako n'obeera mutetenkanya, omuzungu kyayita creativity, n'oba creative. Nti omuntu ekisooka otwala obudde ng'oli ku social media, n'olwekyo obudde obwo obukozesanga okola kye bayita profile page. Nti profile page ebeerako ebyo ebikukwatako, gwe kennyini okudizayininga page eyo okozesa obuyiiya, n'ogamba nze kifaananyi ki kyemba nteeka ku peegi yange, n'oyiya ekifaananyi ekisaana okubeerako olw'ensonga zo, vidiyo ki gyemba nteeka ku peegi yange, n'olaba vidiyo ennungi eyo gy'osaayo. Kitegeeza nti obuyiiya bwo buba bweyongera. Gy'okoma okuba omuyiiya gy'okoma okubeera n'obulamu obujja. Nti mu nsi muno ebintu bingi nnyo bye tulaba biteereddwawo lwa kuyiiya. Leediyo eno gye twogererako, leediyo yaffe Sapiens ennungi ennyo, abaagikola baatandika na buyiiya ne bagamba nedda ka tugiteekewo. N'olwekyo social media esobola okuyambako okubeera omuyiiya. Obuyiiya butandikira mu birowoozo, nti osooka n'olowooza neetaaga okwekuba ekifaananyi n'okwata essimu yo n'okuba ekifaananyi, neetaaga okukwata omukolo guno n'okwata essimu yo n'okwata omukolo n'oguweereza ku mutimbagano. Obuyiiya obwo bw'okozesa kikulu nnyo nnyo nnyo era butambulira butelevu mu bulamu bwo nga bw'olaba nti leddi eno okugiteekawo kyatandika nga kirowoozo kyokka n'emala n'eteekebwawo y'ensonga lwaki tugiwuliriza. Ensonga endala gye tusobola okugattako, social media eno eteekawo kye tuyita collaborative learning. Wano omwana asobola okuba ng'ali Luweero ku St. Peter's Bombo Kalule, omwana oyo mu ngeri y'emu n'awuliziganya n'omwana ali ku Awages Christian Comprehensive ekigo, nga kitegeeza nti ono ali ku St. Peter's ajja kuweereza butereevu obubaka bwe eri omwana ali ewala ennyo, ng'amubuuza ekibuuzo nti owaayo omusomesa atusomeseza akantu kano gwe wakategedde otya, nze nga saakafunye? Abaana abo bawansiganya ebirowoozo. Omuvubuka yenna gy'ali asobola okubako okwebuuza kwakola okuva ku munne ng'akozesa social media mu kye tuyise collaborative learning. Era abasabo ne bannyabo batuwuliriza, social media ono ateekawo kye tuyita digital media literacy, nti ekiseera kye tulimu kino kya mulembe Mutebi. Omulembe Omutebi gulimu okuvumbula ebintu ebipya ebiyitirivu ennyo. Kati gy'okoma okuba ku social media, gy'okoma okunoonyereza n'ozuula ebintu ebipya ebigatta obutereevu amagezi ku bulamu bwo. Ky'ova olaba nti abantu bangi nnyo bazudde ebintu bingi nga niye baali tebabimanje buvuddeko nze naliko ku social media ne nnoonyereza
2: ku mukutu ekyogu. Kitubbireko kubanga oli awuliriza yandiyagadde okugenda naawe wagenda awo. Facebook, Twitter, WhatsApp, Google, wagenda wa.
3: Mukama wange nali ku mukutu gwa Google n'enteekamu ebikwata ku kibiina eky'obwegasi ekimu kiri eyo mukono bakiyita n'ezikookolima. Ng'ekibiina kino kisinga nnyo kwesigamya emirimu gyakyo mu by'obulimi. Ekibiina kino kitumbudde nnyo ebyobulimi nekyatiikirira nnyo emikono eyo. Naye ng'oyinza okwebuuza kikoze kitya? Kati bw'ogenda ku mukutu ogwa Google nga bwe nagendayo n'oteekamu ekibiina ekyo, ojja kusanga ng'ekibiina kino kyekolera ebijimusa ng'ate tekibiguze. Ng'ebijimusa biro biviira ddala mu ffennyini nti omusulo gwennyini ogw'abantu. Ennaku zino abantu bangi mu kibiina ekyo bagukozesezza ng'ebijimusa, era nga kino ojja kisanga ku Google, baguteleka okumala ennaku musanvu, okumala wiikisi bbiri, ne bagattamu amazzi nga mayitirivu nnyo, weewandigulidde ebijimusa eby'omutwalo gumu gw'ojja kuba nga omaze okwekolera ebijimusa byo. Era omugaso oguli ku bijimusa bino okusinziira ku mukutu ogwo bye bino nti ebijimusa ebiva mu musulo birinamu potassium, mulimu phosphorus, mulimu nitrogen, era ng'ebyo bye biyamba ebirime okukula amangu, biyambako n'okulwanyisa obuuka obwandiridde ebirime, era biyamba ebirime by'okufuna amaanyi ne biba nga binyirira nnyo.
2: Kakati bwe mba sigenze ku mukutu ogwa Google oba nga sigenze ku social media, ebintu ebyo sisobola bimanya kubanga nze nzijukira era okuva edde ewaffe tukozesaako ku musulo ogwo era nga tuguteleka tugukuŋŋaanya. Lwaki abantu banaalinda okumala okugenda ku social media okuyiga ebintu nga bino?
3: Mukama wange webali nnyo webali eddala. Okusookera ddala, abantu bangi bakulidde mu kibuga kya mukisa, nze nakulira mu kyalo, era nga bw'ogambye ebyo twabirabanga ngo tukwata omusolo ne tuyiwa ku birime. Naye nno bano bannakibuga eyo enkola tebagirabyeko, era weesanga nti bw'agenda ku mukutu gumuzzaayo ate mu mbeera eyaffe ey'ekyalo n'asobola okumanya ku bulamu obw'ekyalo kubanga bulina ebirungi byabwo, gamba ng'ekyo kye twogeddeko waggulu bye yasubwa eri ate n'abisanga ku mukutu guno ogwa Google. N'olwekyo n'amanyisibwa kubanga tulina abalimi abali mu kibuga era nga beetaaga okumanya okwo. Yagamba nnima naye takafu bangi nnyo tubawulira abakaaba ettaka lyange terikyabaza mmere, kyokka nga eddagala lirina.
2: Bangi baalifuuyira bangi baalifuuyira abali bwofuuyira ettaka n'ogamba nze nfuuyira muddo njagala kwanguya. Kitegeeza kinaakuviiramu ttaka obuwuka buli obulya ebisubisubi bino ne bivaamu obugimu nakavundira ono okumutereka ojja kuba nga omukoze ki? Ojja kuba nga omukotogedde otyo?
3: Kakati ssebo era bwe tuba tweyongeddeyo ku nsonga endala, ojja kwesanga nga omwana ow'omuvubuka abeera ku social media aba konfidenti, aba yekkiririzaamu nti social media eno eyamba omwana ono okuwuliziganya ne bannaabwe ne banne, ne kimuyamba okuggwamu ensonyi nti abantu abamu batya okutunulira abantu batyo okwogera n'abantu be batakula nabo kati wajja asanga abantu abo ku social media n'awuliziganyako nabo ayongera okufuna muli okwekkiririzaamu nti nsobola okwogerako n'abantu wabeyo n'asinka n'omuntu obutereevu abatakyamutya yo badde okimanyi tinoomwana okwata ku okuba social media tuyinamu ne computer omwana okukwata bwati ku keyboard n'anyiganyiga byanyiga okwata ku mouse ya computer ekyo kyokka awulira nga wa waggulu nnyo
2: akyamuse naye naffe tetwazikwatako mangu twakula tetumanyi computer zikyase nnyo mubiseera bino obaoliawo nga ffe tukuzeekuzeemu naye bwe twali abato computer ndowooza tekyali kyangu nnyo nakutuukawo eri kubanga ne mu zi library bwewagendanga wasangangayo typewriters ng'eyo bali mu bakuba computer zikyase myaka tugambe emyaka nga 8 okutuuka eno kati we zisinze okubeerera ennyo ku katale we zisinze okukyakira ennyo ab'omulembe guno kati balina omukisa gw'amaanyi
3: mukisa nnyo nnyo nnyo gye bali era bangi bali eyo basanyufu ddala akati se omukama wange era bw'ogenda maaso n'omutimbagano guno ojja kwesanga nti omutimbagano guno omwana agukozesa awulira emirembe mutima gwe ng'alina okwagalibwa kubanga abaana bano bwe babeera ku mikutu ng'egyo bafunayo emikwano egisobola okubagattako mu bulamu bwabwe obwa bulijjo kwegamba emikwano gino oluusi gibawabula ne gibawa ku magezi kakati omwana oyo ne bw'ateekayo akafaananyi ke mukwano gwe n'akaddamu nti akafaananyi ako kalungi omwana atandika okuwulira essanyu mutima gwe n'agamba akafaananyi kange bagambye kalungi kwegamba yeerabawo n'atafuna kweraliikirira
2: obuzibu nga tutunuulira emitimbagano gino tugenda okumaliriza waakiri ekitundu ekiraga ebirungi bye tugifunamu kiki ekyo ekikomekkerezaayo mu birungi bye tuyinza okufuna mu social media
3: weebale nnyo ssebo mukama wange
2: tulabe ne ku bikyamu kubanga oli ayinza okubeera eyo nga twogera ku birungi twogera ku birungi n'alowooza nti kiwedde naye nga tewaliyo n'ebikyamu olw'okusomoozebwa kwe tusanga nga tukozesa social media oba emitimbagano gino kati tulabe biriwa bye tugamba ebitalekeka nga bino omuntu alina okubimanya ku social media birungi
3: weebale nnyo ssebo weebalire ddala naddala tusembyeyo akantu kano omuntu abeera ku social media awulira nga ali relaxed nga kakanye
2: atowolokose
3: atya nti oluusi tusanga ebintu bingi nnyo ebitunyiiza mu bulamu bwaffe obwa bulijjo omuvubuka avudde eka agenze ku mulimu okukola tebitambudde bulungi oluusi mashini emukoonye avuddeyo na kiwundu atonya musaayi kwegamba atuuseyo ebintu neyiba bibi nnyo nnyo oluusi bamugambye ebigambo naye ng'ebigambo ebyo bikyusizza bubi obulamu bwe n'olwekyo bw'akomawo n'akwata akasimu ke n'agenda ku mukutu nga WhatsApp ku Facebook n'asangayo ba motivational speakers abamuzaamu amaanyi n'asangayo obufaananyi kwegamba obumusanyusa n'asangayo puroguraamu ya downloadinga ng'emusanyusa n'agiwuliriza kugamba ebintu ebimunyumira bisangayo
2: bw'abanga si eri bye tunaatunuulira ate mu budde bwaffe obuddeko kubanga waliwo okudownloadinga ebintu naye nga tebitegeerekeka nabyo omutimbagano guno tuyinza ogutunuulira mu ange eyo tujja kubiraba nga nabyo ate tebirina we bituyambira kyokka nange sirema kurekomendinga nti waliwo ebintu ebirungi oba oliawo bye tusanga tuyinza okulaba nga programs nga zino nti Radio Sapienza tulina program bweti nebweti tulina omulongooti tulina nkyakula nti tulina ebirwa byerabirwa tulina amayengu g'omuvubuka tulina amayengu g'obufumbo tulina ebyafaayo by'ekereziya programs ng'ezo ne tuba nga tuziteekayo so social media oludda olusinga nungi kyokka ate erina newetakola bulungi we tugenda okuddiraawo oluvannyuma lw'obulango buno
0: bizinensi yo terikula nga togiranze lwaki abantu balanga bye bakola anti bakasitoma balina okumanya woosangibwa kizimbe kiwookolera n'okutegeera kiki ky'obaguza oba ky'otunda n'olwekyo ggwe omulungi ayagala okufuna bakasitoma jangu ku Radio Sapiensi ensambya olange naffe si bizibu okutufuna jangu nnyo kuba bukubi ku namba zino nooti 752 897 6 8 oba +2 5 mukaga, biri noti noti, mwenda biri munana, nya biri noti. Oba tutukirire ku mukutu gwaffe ogwa www.radiosapiencia.com. Jango lange naffe aba Radio Sapiencia, tojja kwejjusa.
4: Twekwase Katonda era tunywerere mu kukkiriza. Buli lwe musabira awamu ng'amaka, omwami, omukyala n'abaana, mu maka temubula kukkaanya, so ng'ate muvuunuka ebizibu bingi. Munyiikirire okusoma essaala, naddala ssappule, essaala ya nnyaffe Biikira Maria. Jjukira nti amaka agasabira awamu gaba magumu. Obubaka buno bukutuusibwako okuva ku kitebe ekikulu ekya Holy Cross Family Ministries ensambya.
5: Leero ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu, nnyaffe Ekereziya atuwa abatuukirivu Marita, Maria ne Lazaalo. Marita yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Buyudaaya mu bwakabaka bwa Roma. Bazadde be baali bakungu.

0: Leero ng'ennaku z'omwezi 29 omwezi ogw'omusanvu, nnyaffe Ekereziya atuwa abatuukirivu Marita, Maria ne Lazaalo. Marita yazaalibwa mu kyasa eky'olubereberye mu Buyudaaya mu bwakabaka bwa Roma. Bazadde be baali bakungu era nga bagagga newankubadde amannya gaabwe tegamanyiddwa. Marita yali mukwano gwa Yesu ow'oku lusegere ne baganda be Maria ne Lazaalo era nga bagoberezi be ddala era baamwaniriza n'aba goberezi be mu maka gaabwe mu Betaniya. Ono ne banne bakkiriza nti Yesu Mezaya era nga ye mwana wa Katonda. Okumanya baalina enkolagana ey'omuggundu ne Yesu, yatuuka n'okukyala mu maka gaabwe okubakubagiza nga mwannyinaabwe Lazaalo afudde n'oluvannyuma n'amuzuukiza mu bafu, ekyayongera okukkiriza kwabwe. Okusinziira ku byafaayo by'Ekereziya, Marita yagenda province mu Bufalansa gye yayigiriza ekigambo kya Katonda. Marita yafa mu mwaka gwa 8 n'aziikibwa mu Tarascon mu Bufalansa era ng'ebisigala bye bikyaliyo mu ntaana ye. Olw'okuba Marita, Maria ne Lazaalo baali mikwano gya Yesu, bwe baafa abantu bonna baali bakakafu nti ddala batuukirivu abataaliko kubuusabuusa, ne balangirirwa mu batuukirivu nga bakozesa enkola enkadde. Marita yawolereza abafumbi, abakola mu wooteeri, abatambuze, abakola omulimu gwa dobbi, abakuza amaka, abakozi n'abakola ebyokunywa. Abatuukirivu ab'olunaku olwaleero mu kisabire.
1: Nkulaba oli wano otudde olwo nga tekisoboka. Kisoboka, naawe okisobola. Ate n'oli akisobola.
2: Ensonga eri emu,
3: kuzuukusa bwongo.
1: Obulamu kimu, kuzuukusa bwongo kyokka.
4: Obudde bwe buno owuliriza omukugu mu bizinensi, anti buno bwe budde bw'omukozi wa kuno.
5: Omukozi wa kuno akutuusibwako St. Cyprian High School Kyabakadde. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi.
6: Mbaaniriza nnyo mu kanyumiro kano ak'okwekulaakulanya. Obugagga mu nsi bantu toyina kyojja kukola nga tekiri mu bantu okifunemu. N'olwekyo tukunganye nnyo abantu tusobole obbaggyamu obugagga. Tuleme kukunganya bantu ng'ate tubevuma bwevumi oba bo nga batwevuma. Mutunulye kampani zonna ezitunda ebintu wano mu Uganda eziruddewo, kiki ekizikuumye okubeerawo? Ekizikuumye kampani ezo bantu n'abakola ebintu ebyo kubeera n'amazima. Nga tuli mu kwezi obujja, butya bwe tuyinza okubeerawo tufune n'ebyokulabirako ebituufu? Kambawo ekyokulabirako. Omugenzi Mulwana yatandika kampuni ey'amata nakati weeri, naye buli lukya egenda eyongerako, buli lukya egenda eyongerako purodakiti endala. Lwaki? Nti abantu abagirimu bayiiya. Ate kye baasooka okukola kukuuma mutindo gwa kampuni eyo we yatandikirako. Kakati gwe ampuliriza okuumya omutindo ku bintu by'okola. Bw'oba ofumba wooteeri, okuumya omutindo. Tukuume omutindo mu bizinensi zetukola. Nga waakagitandika bw'oti, ky'omanyiza bakasitooma kinywerereko. Ate okiyigirize n'abaana nti ne bw'oli batoliiwo, abaana bajja kuuma omutindo, kampuni esigalewo, ebeerewo, omujjwa n'omuzzukulu bonna basobole okugiganyulwamu, n'ekitundu mw'ogikoze kisobole okukulaakulana n'okweyongerako. Naye bwe tuba tutandike kampuni, tutandika nnyo kampuni nga tuzinoonyamu bugagga, olumala obufuna ng'olowooza nti kiwedde ne weekomaawo. Obugagga bufunye busobole okuggwaawo nga tolina walala w'ogenda kubujja.
5: Ako kitaba kya Katonda. Omukozi wakuno,
7: omukozi wakuno abadde akutuusibwako
5: St. Cyprian High School Kyabakadde. Somero ddungi eri omwana wo omulenzi n'omuwala, kubanga liri ku musingi gw'Ekereziya Katolika. Basomesa amasomo gonna aga arts ne sciences. Tutumbula ebitone by'abaana nga tuyita mu music, dance and drama, kusa n'ebyemizannyo. Abasomesa baffe batendeke ng'ate baakuguka mu nkwata y'abaana. St. Cyprian High School Kyabakadde, tusomesa abaana ku O level nga tugoberera New Curriculum kosa naba elevo. Essomero lyaffe lisangibwa Mukono mu ssaza ly'Ekereziya ery'e Lugazi. mukubide ku simu ya fe noti musanvu noti nya musanvu nya satu emu biri munana oba noti musanvu musanvu mukaga mwenda nya satu emu biri munana tulina ne UNEB center number
2: Nebo tu sani sokura.
8: Ene radio sapiensi ya etekese mpaka zaka kensa yabia mizanyo.
2: E nyabo we wano tukua niliza.
8: Eri gati jempi semu ya mwe.
2: Eyo ya fe nyabo.
8: Oh, right. When is the gestation period?
2: Mama zigira, siku tege debu runji.
8: Nakula vyanga uruzungu runja kusumbua. Meche mbuza, okwe wandisa kutandika di.
2: Nyabo, okwe wandisa kugenda masera kuatandika da.
8: Mpazi kwa sete meka.
2: Jiri emitwale ebiri, joka.
8: Emitwale ebiri za Uganda kwa mafaranga
2: mame mitwale ebiri eje
8: yeah,
2: Uganda
8: that's right sentezo muzagala mukashi obana wemba nechikalu nchibawa
2: nyabo sente tuzagala mukashi
8: mwina account
2: tujiina mama
8: chinkoze bubi ziri ku mobile money
2: tusobola kuwa wane namba nozi tusindikira
8: nteka kezi jako obezi jako zamwe
2: naye mama ekitufu wano nyeji
8: ekitufu sentezo gwazi kwata oba waliwo omulala nakula Ngakacha kumbelela mwangu.
5: Kakensa wedi emizanyo 12 mumukaga. Ero kwewandisa kwatandisa da 12 joka. Jangu ku radio sapiense esambya. Okulira ne kereziyo okupere dwaliro lye esambya. Wewandise olwoli ndirira okugasimbagana n'abakenkusi. Hey, butelefo kumpeuza radio sapiense ya. Kakensa wedi emizanyo 12 mumukaga. Ali red and steady.
9: Nga tuvuddeyo mu bulango ambulira ddala okuva ku ssaawa 4 okutuuka ku ssaawa 6 ogw'ettumbi nkwebaza nno gwe agigoberera entakera kyokola oba oli awo tekiyamba gwe wekka naye ate kiyamba n'abaana bo ab'ebiseera eby'omu maaso naye ate bw'owuliranga nga pulogulaamu ekukwatako togyesigaliza temya ne ku munno naye asobole okuba nga agyeyungako anti ono alya n'oli alya ye mmere ewooma tweyongereyo twabadde tutunuulira ebigambo ebiwandiikibwa ku mitimbagano
10: yessebo ojja n'osanga ebigambo ebiwandiikiddwa ku mutimbagano esobola okuba Facebook esobola okuba WhatsApp esobola okuba Google ng'ebigambo ebyo mu butuufu birina emitendera mwe byandigudde wano tegeeza emyaka mwe byandibadde bigwa ate ne gye bitalina kugwa Omwana akutte essimu ali ku Facebook baweereza ku mutimbagano ebigambo naye ng'ebigambo ebyo ekyamazima byesittaza nga bwe tulabye wali ku bifaananyi bino ebigambo nayo bisobola butereevu okwesittaza omwana okumwonoona tulabye abantu bangi nnyo nga beevumira ku mikutu egyo oli naayisa ebigambo ku mukutu bye tusuubira nti byandibadde bya ku mukutu n'ensonga ezimu nga za mukisenge naye ng'oli aziggyeyo azitadde ku mukuto kubanga kya nnaku nti abantu bangi balina emitimbagano naye nga tebasooka kuteekebwateekebwa era wano bwe tutunuulira education system yaffe yandikyuse nti twandibadde nga tusomesa ebintu ebikwatane ku mutimbagano omuntu agukozesezza atyo bulungi omuntu omutesiteesa otya nga tonnamuwa ssimu kubanga essimu zino ziriko ebyonoona abaana baffe obubaka obutajja myaka gyabwe
9: Era, ng'oyogera ku ekyo, ng'omaliriza bino, tugenda kutunuulira myaka ki egyetaaga okubeera ku mitimbagano, myaka ki egyetaaga okukwata essimu.
10: Weewaawo ssebo.
9: Kasita tumaliriza wano okusoomoozebwa. Tutunuulire ne ku myaka egirina okukwata essimu, kubanga ogenda n'osanga omwana wa myaka 2 batandise omulaga essimu. Omwana wa myaka 4 ng'oli agamba nti oyo nno essimu agitegeera n'okusinga abantu abaki.
10: Abantu abakulu
9: myaka 10 nga oli oyinza okugamba nti senior oba y'omu ku bazikola tusooke tumaleyo ebikyamu ebisangibwa ku mitimbagano
10: weebale nnyo ssebo omuweereza pulogulaamu yaffe eno kakati basobo ne banya abatuwuliriza ensonga gy'osobola okuyita ey'okusatu eraga akabi akali mu mitimbagano kwe kuba nti abantu bangi bawanyisiganya ebyo ebibakwatako oboolyawo n'abantu besobola okuyita aba strangers abalabe baabwe nti okutte ennamba y'essimu yo okitadde ku mutimbagano otadde ennaku z'omwezi eziraga obuzaale bwo otadde ebifaananyi byo olaze omulimu gw'okola nawa gy'okolera si kibi omuntu okulaga omulimu gw'okulanya, naye tumanye ekirimu oluusi akabi nti omuntu oyo akunoonyerezaako nga wabulabe gy'oli, asobola butereevu okukwata bino byonna n'akukola n'akutuusaako obulabe. Ekyokulabirako gye buvuddeko, twali eyo ku ssomero, omusomesa munnange bwe nali nkola okuwayaamu naye n'ategeeza nti waliwo omwana muvubuka muwala yafuna omukwano gwe okuva ku ssimu. Kakati mukwano gwe okusooka yalaga omuwala ono nti amumanyi nnyo, era okumanya ng'amumanyi, amanyi gy'azaalibwa, amanyi bakadde be, amanyi mikwano gye, n'agezaako okuleeta amannya ga mikwano gye naye ng'agaggyawa. Bino byonna abijja ku mitimbagano. Nti omuwala ono bwe wabawo omuntu amubuuza ekibuuzo nti owaayo obeerawo, omuwala n'addamu mbeera eno. Omuwala bwe bamubuuza ekintu nti sisitawo gundi gy'ali, nti kati oli omulabe, abeera alaba obuntu obwo bwonna ku Facebook okwo. Ojja kwesanga nti stranger asobola okunoonyerezaako n'atuuka n'okujja w'oli, oba n'otuuka okukkiriziganya okumusisinkana, okumumiitinga, okukakana nga tukutuusizaako obulabe. Omwana muwala oyo musajja mukulu ng'agenda amufuula mukwano gwe, naye nga yasooka kumulaga nga bw'amumanya ennyo. Bateeseza olunaku basisinkanye, mwana muwala bamugalidde mu luumu. Saagala kuyingira nnyo mu byamutuusibwako nga tuli ku leediyo yaffe eno ennungi.
9: Naye kwegamba mu bufunze bamutuusaako ebitali birungi.
10: Ebitali birungi.
9: Naye nga bivudde ku mitimbagano.
10: Exactly.
9: Abaana ab'obuwala oba babawulira, balaba gye tulaga, balaba omutimbagano kye gutegeeza n'enkozesa yaagwo. Otyo?
10: Era basabo ne bannyabo, omutimbagano guno gwe gumu guliko ekintu kye bayita cyber bullying.
9: Kyekiriwo ekyo?
10: Kaakati wano olimi luno kandikyuseemu. Wano lutegeeza nti omuntu asobola okuweereza obubaka obukukyusa embeera mu bukyamu, kwegamba obukunyiiza, mu kifo ky'okuweereza obubaka obukusanyusa. Abantu bangi beevumidde ku mitimbagano, oli n'agamba munne manyi ntenga gy'ebigambo nga ndi wano
9: kati kankulage nti wano waliwo ne abasibiddwa mu makomera lwa nkozesa mbi ey'emitimbagano. Tetujja kwerabira Dr. Sfera Nyanzi, bakamusi b'enfunda nga ziizo nga bagamba atyoba olw'omukulu okuvuzira emmere.
10: Anti anyiga n'afuna stress. Kati stress zino zikolagana butereevu n'omubiri gwo gwonna, era omubiri gwo gusobola okubulwa obwagazi bw'okulya emmere kubanga guba teguli mu mbeera nnungi olw'obusungu bw'oba ofunye obwa obunyeevu. Jjukira nti bw'otalya ate ekyo kya kabi nnyo eri omubiri gwo. Osobola ofuna obulwadde obw'omu byenda bwe tuyita ulcers. So nga omutimbagano gwe gubireese, era n'abaana baffe bangi be tuleka ku masimu ne babanyiiza. Omwana atuuka ku ssomero, bannange n'alemererwa okusoma ebitabo. Omwana eri omusomesa aba asomesa omwana munyiiva alowooza biri ebyabadde ku mutimbagano nga bimunyiiza. Omuzadde otuma omwana ku dduuka olw'okuba yabadde ku mutimbagano n'anyiiga, neyeerabira ki omutumye kya ssente mmeka era omutumye eki. Omwana anyiiza akola okusalawo ku kyamu nti omwana oyo mu busungu obungi, naye asobola okuzzaayo omuliro anyiize oli. Ky'ova olaba nti ku nkomerero bavaamu nga baawukanye, era omwana oyo n'ebintu asobola okubyaseewako olw'obusungu obungi kubanga anyiigidde ku mutimbagano, bamunyiizizza. Kati bwe tunaaba tutunuulira engeri omuzadde gy'asobola okuyambamu omuntu oyo, tujja kwongera okuwa amagezi kuba nago tugalina ku nsonga eyo. Oli bamunyiiza ku mutimbagano abaffe yakola atya? Tujja kukiraba.
9: Bwe tuba tutunuulira mu Eklezia Katolika, bwe tuba tusoma Katikisimu,
10: yes,
9: waliwo bye bagamba empisa embi ey'obusungu. Kati ekigambo busungu nze nandisabye abantu naddala abavubuka tusooke tukyeggyemu. Tekyebeereka naye waliwo obusungu bwetufuula obwettumbiizi, obusungu obutayamba, Omuntu okunyiga kasobola okunyigako. N'ekyo okunyiga tekyandigenze wala nnyo ndowooza.
11: Era tetugenda kusukka wano, ebirala tujja byongerako ku lwokusatu olujja omutimbagano. Omukulu ono tujja kumuzza. Nze Sebulime Gideon Peter, ssaawa ziweze omukaaga, tugenda genda ne mukatimba k'ebyemizannyo ne mukulu Padre Serumaga. Sule bulungi mweraba.
12: Erimu teriggwayo, teri kuzikiza. Wenyigire mu Virtual Sports za 22bet. Osigalenga onyumirwa ebyemizannyo awatali kkomo. Wewandiise kati ku 22bet.ug. Gezesa emikisa kyo ne Virtual Sports za 22bet. Nyumirwa crash games oba casino ne slots. Buli luzannya guba mukisa mupya gwa kuwangula. Tolinda, wewandiise kati wegatte ku binyumu bya 22bet.ug. Betting wabulabe eri obwongo. Betting n'obwegendereza waba myaka 25 n'okudda waggulu.
13: Twesuze sawi ndala time check esawa siwezi mukaga esi echiro time check kutusibwako
14: bera musiga simbiwo ne MTN momo sigo kutandikira dala kusirinji siru kumi ofuna magoba gabri lunaku atemo sabulo kuja yaka senti kajisera chonawo ya gari de awatali kuandika wano na wali nyiga stemo mukaga turn star mukaga hash oro ndeko investor oboko zese MTN momo app.
15: Fikin da munyaka tunyi sinya fama.

Oyes, wevali nyo gwe na jie kumideko, chenda mnyakto nye zenya, Radio Sapiencia, echiro echiro na koro alero. Ziri kuminemu, ezaka ita kusawo mkaga, ogwe echiro echi alero, ngaburi jo, kabela katimba kabia mizanyo, yenze pade siruma gomu bebez, okubela nga kutambuza. Tugenda kubela nga tambla pena, paka wali kusawo zikenda kubela musambo ogwe echiro. Awono, wenjo kubela nga mkwele kereza, atoro nansera, Edward, luwa lukovu, abelenga jia, akungireyo ne program damwesubi pakirije buna akirira wasibiotia era wasuzotia kubanga bukete kasta tuingire sawo mukaga zibera tubira tuingido lunako olupya nolwekyo gwe yayiribye mu lunako oluwedde tukubya mabegoro okusatu nkwagaliza ne luno olukutambulire bulungi ate gwe akyali mukubera ngo yiya akajya nawe era njagala buli kimu kiberenga chikutambula bulungi ngawe kino okuberanga kitambula binje bitambula ku side ebya mizanyo clubs ezenja uro zichi asonga wano na wali okulabanga bafuna abasambi abagenda okwongera okunyweza mu department ezenja uro basobola okuberanga bakola bulungi campaign ejja ya pili abiri mukaga pili abiri musambu mu kisera ndonge sembede ye sizoni ezembede ibanga premier league damunga abiri murumu omwezi ogwo munana gwe tugenda okuyingira nga lero ziri asatu tuyingide na kuzo mwezi makumi asatu kitegeeza tusigazza weeks satu ezi jude ligi yokuntiko ali mu gwanga eri Bungereza eberenge jibwa kakawu kati muyinza okubera nga mukyabuza abuziwa ne transfer nezo nga bwe zigenda maso nga bwe mulowooza ne ku mipira egigenda okugulawo campaign nolwekyo kadde kaduka mu mbeera nga bwetambula buli kimu kirina okubeera nga kitambula nga bwe kirina okubeera nga kitambula yenze pade sirumago mbebes tutambula ne 22bet gulawo account osobola okubeera ng'osiba ne 22bet ate era obeere ng'owangula akasimbi kyangu nnyo okubeera ng'ogulawo account genda bugenzi mu ssimu yo w'ogendera ku internet ojja kubeera ng'oteekamu 22bet.uk webusayiti yaffe ejja kubeera ng'ejjawo ku ssimu yo gendo wale chigambo register chinyi game juu zambie bakusaba okuli amanyago nini namba yo namba ye sim kati wali awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba awagenda promo code oja kubera ngo tekawo akatimba then nyiga mu chigambo register oja kubera ngo wega taku 22bet ensonga zona ziberenga zitambula tanaweza abiri mwetanto kirizwa kubera ngo siba chokana wa siba berango siba n'obuvunaanyizibwa asiba berango siba n'obuvunaanyizibwa ensonga zonna ziberenga zitambulanga bwe zino okuberanga zitambula 22bet ekyenja ulo kyeyina options nyingi zekuwa okuberanga osibako osobola okuberanga osiba ku bateebi osobola okuberanga osiba ku live in play osobola okuberanga osiba ku kaadi osobola okuberanga osiba ku basawo abajanja babasambi ku kisaawe osobola okuberanga osiba ku makoona options nyingi atinga odi ziri waguru kitegeeza bulijobe yoko myokubera ne options zeziwerako ne nokuwangula kubera kuli kumpi kubanga oba wero boza kubyagala okubera ngo sibako abazanya bacho games kweziri ate nsangi zino bacho games ziga biradala akasente wali ku 22bet nolwekyo bwe gula obuguza account oberengo sibane 22bet kasitobera ngo weza biri mwetano okudaguru ate rango siba na buvunaanyizibwa 22bet joina okubeera nga weekwata ensonga zonna ziberenga zitambula onaku olwaleero transfers yalatunulire nnyo ku klabu ya Arsenal eno Arsenal tennaba kugula nnyo basambi mu katale kano wadde nga y'emu ku ezo ttiimu ezisinza okusonga ku basambi ab'enjawulo omusambi gwe baakagula ye musambi ayitibwa Christos Zouris gubajja ku timu ya Club Brugge okuva mu gwanga lya Greece ne bamuleeta naye transfer zonna zibadde basonzeeko zibadde tezinnabira successful okuva ku musambi ayitibwa Morgan Rogers then omusambi ayitibwa Bradley Barcola Liverpool yagala kubeera nga atiimu twala wadde nga sino yasookayo n'abasambi abalala kwegamba olaba nga babakiikannya eggaali wadde nga oba olaba nga Arsenal yetunulidde omusambi nga yeri top okubeera ng'emutwala so ngenda kubeera nga mbayitira muzimu ku ezo options Arsenal zesigazizaawo mwesobola okubeera ng'efuna abasambi beyina okubeera ng'ekozesa bwenaaba yagula
naye akatali kalabika nkakalubi mwagisi wa timu ya Manchester United nawe munkambio ngenda kubera nga mpitayo tulabe ebintu nga ebiyimiridde tulabe nga mutuse mu katale omanyi ndaba be mwaka gula ate abamu kuba analyst ate abagusambako baba kuba mwe bituli bagamba te tibala bansonga lwaki Manchester United yali kusono ngate kya inono kwegamba akatale kano kabigambo nulecho ketulinde tugenda kubira nga tukaita mwao mpola mpola ensonga zona zibere nga zitambula kakati nga sina bakubira nga nsumulula gwatana bakubira ngo siba ku mipira genda ku kodi obere ngo siba ku mipira ogenda wali 22 bet obere ngo siba embere berenge etambula kyo ino kola kugenda ku kodi ya mbebezi nobera ngo ofuna emipira nolumba ku 22 bet nobera ngo yiriba banange tuyinza okuba weekend tetunaba kukola bulungi naddala kuli sips ez'enjawulo naye uliririzanga nnyo muntu akubuulira amazima nze bwe nkugamba nti lisiiti eno yalidde eba yalidde mulo bwe nkugamba nti eno yagaanye waba atulinyeemu eba yagaanye kati eno week mu kiseera nga tuyingidde olunaku olwokuna ebadde tenatambula bulungi sajja batta atuyisaamu eggaali wadde nga weeks ebiri ezisembi tubadde tumuyisaamu eggaali naye wiiki eno ebadde tenaba kubeera ng'ekola bulungi naye nabagamba nyina transforma yange mwenzi gy'emipiira kati transforma eyo abayaye ennaku zino badde tebakyakola kuva wiiki we yatandika babadde basirika ng'omubebezi bwajyayo mu transforma ye tugeze oba kolekitisiko mpaka obukubi kafuufu nenzi gyani tubeera nga tutambula mpola bwe baguleeta nga ndaba sigwesiga ng'ogwo nguggyako kulada nga nteekawo ogwomubebezi nga tulya ssente bukyalubanga lwa mmindi transforma y'omubebezi ebadde etuwa ka ssente mu wiiki eziwedde abayaye bamaze ne bayiwayo era mbaddeawo nga ssaawa zigendawo mu bbiri ssatu nga ndika kyayi kange ennywa ngenza okulya meseji kapa ne ŋŋamba ya baasi wiiki esumulukuse neŋŋamba airbus wickets mulukuse tukola nnyo okubeera nga tubawo emipiira egiwangula naye olumu bw'olaba egirinkinze kabakugamba nti awo waliwo akasente nawe olina okubeera ng'otegawo yogubayita omubebezi nze ndiwo basaggulira nga nze wembawo ekyange wendaba nga meseji yange ka imeiro kazze nga manya abasajja bange basaggudde transform egguse weekend badde tenaba kubeera ng'etambula abasajja leero basumuludde bandazze nti tugenda kupeera nga tumukwata kaadi paka ku lunaku lwa sande tugenda mukwata kaadi paka ku lunaku lwa sande kakati njagala gwa awuliriza omubebezi obeere ng'otambula ne lisiiti zino bbiri kuze ntadde ku doketi esooka njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna alebadi gye ntaddeyo eriko emipiira ebiri njagala ogende ku doketi obeere ng'ofuna alebadi gye ntaddeyo eriko emipiira ebiri wekwata akatono ak'enfisi k'olina obeere ng'okateekamu genda wali ku 22 bet obeere ng'obebbera alebadi gye ntaddeyo eriko emipiira ebiri kati awo transforma etandise abaye babadde batutimayo ennyo bagamba tebasobola kulinkinga kitali kituufu nga wiiki ewedde bwe tubadde tujja tuyazikolekitisiko kati bazze mbasumuludde alebadi eriko emipiira ebiri genda obeere ng'ogifuna gwekwata ak'enfisi kuba oteekamu genda wali 22 bet obeere ng'osiba akatambulako kagenda kutandika kiro kya leero kubanga ogujjidde ku transforma gutandika kiro kya lunaku lwa leero ogujjidde ku transforma katambula gutandika kiro kya lunaku lwa leero kati nga bw'ojjayo ka alebadi akatambulako bwe weebaka nga tokajjaeyo tokasuubira kubeera ng'okasangayo nkiddamu singa weebaka nga tojjaeyo katambula sisuubira nti kagenda kuweza n'essaawa omwenda ogw'ekiro nga kakyaliyo kati lisiiti ez'ebbiri okuli alebadi n'akatambula katambula ka mipiira ena kakola oli lunaana alebadi ya mipiira ebiri genda obeere ng'ozifuna kati wali ku koodi genda wali 22 bet obeere ng'osiba bw'oba osiba siba na buvunaanyizibwa atanaweza 25 tukirizibwa kubeera ng'osiba ojja kunyiga sita 217 6 13 hash woba oyita ojja kunyiga sita 217 6 13 hash tubebere
nkugambye transformer yomubebeze badete na sumula kati esmulute bwegenda ku doketi oberengo ofuna akatambula katandika kiro kya lero genda oberengo ofuna ali bad genda wali 22 plate oberengo teka mwaka enfisi kati toberengo sibisa buvunanyizwa ngoweza 2.5 okudda gulu tuberenga tubebera mpola mpola kusta 2:17:6:34 wobo ita uja kunyiga sita 2:17:6:34 ya ya katambula wakatambula kwa kateke kwenye sira ira njine nsonga wachinke sivye kwa kati ate echirunji ya katambula chekaina ntikano kenta deyo neke natade ya kaungezi kano kenta deyo kaliko transformer evade etero tuwa kumipira ina kuzine evade ya zikira katikwe gendo verengo jaya katambula kwa gendo waliku 22 beti verengo teka mwa kemfisi sivisa vufunanyi ziwa atana wezi zaviri mwetantu krizi wa kupera angu ziwa kusta 2:17:6:34 wobo ita uja kunyiga sita 2:17:6:34 tuberenga tubebera mpola mpola tuberenga tubebera mpola mpola kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa ngoweza 2:5 okudda guru tubebere tubebere tubebere kusta 2:17:6:34 wobo ita uja kunyiga sita 2:17:6:34 Transformer, ekanyuze. Kakati, buliomu kweku atakumune. Buliomu kuberanga yeku atakumune. Suburo kuberanga tubebira. Buliomu kweku atakumune, kweku atakatona ake mpisi kori na kubote kamu. Kasitoberangu, sivisa vufunanyi ziwa. Ngoweza 2:5 okudagulu. Buliomu kweku atakumuno. Tuberenga tubebera mpola mpola akatambula kika kulembete muzona dene arebadi yekenda kuberange jia kumacha akatambula oinokusula ngo kalina akatambula oinokusula ngo kalina kuchido nisuburo kuberange mbero jitambusa ngabo inokuberange tambula agamba tia bene UK wali kuberange uliza ready sapiencia nikari akatambula kena gabie tucha kalina hey nakuka chiali kuchido wengugambia wekwate obutambula wekwate obutambula bwendi mukuteeka ku docket wekwate obutambula bwendi mukuteeka ku docket kali ugwa Watford gwekutuleseyo mukatambula kentade ya kaungezi kati gendo jeyo kano ka mipire ina nyine nsonga lwachinka lesenga katandika kiro kya lero waliwe nsonga gendo jeya katambula akogenda ali 22 peti oberengo teeka mwaka MVC sibisa buvunanyizwa atana wisa 2:5 krizi bakubera ngo siba kajeyo kati funira kone ale bad jenta deyo ale bad yagenda kubera ngezanya kumacha akatambula tebuso.

Choka atera nchimanye soro kubera ngezukuka. Kulo kuna runo letu ingide, letu mkwata paka kuna kore sandi, katukula sendi. Katigwe choi no kubera ngo kula kwe kubera nga wete kamu mbera. Kwe kubera ngo vera wana kemfisi, kwa soro kubera ngo teka mwakaja, letu vera nga tambla. Bwenzi jane gama di transformer yange, wike ezwe denga sa transformer yange, wa deka yuga zikole kisiko, eno wiki abasajja baba deti banati, tibana bakubera nga bagolola wantu wonna nga bagamba why soke tulinde lero akakani kanyoka kakati awo ndi mugumu nkimanyi tusobola mukwata zine nakuze tusigaziza ku weekend nitubera nga tufuna kusende tutandikene ahale bali genta de yegenda kubera ngezanya kumacha then jeyo nakatambula katandika kiro kya lunaku lwa lero gukwata kempisi kuboteka kasitobera ngo sibisa buvunanyizwa Nguweza habiri mweta nukudakulu, tuberenga tube birampula ampula. Gendo berengo ufune mipira jogwe kwata, akatono kolina, akatambula odirunana. Boteka mwevi orukumi, uvera mituwalo chinana, boteka mwevi tano, uvera mituwala ana. Just kubita anu mituwala ana, kukatambula ako. Na ya tera, ngabuli jogu tambula ula lawe bujane, uveranga utuwa sendi. Changu nyoke ranga tubula ke mipira ibi. Katiguataka funyano uverango tandika, okube mimirungu gamba kale singa na kajeyo kati gucho ino kula wachiri teka mwe bitano uberenga we teka mumbera esuro kubera nge kubaye chana teka mwuru kumye suro kwe teka mumbera esuro kubera nge kubaye chinana chinana chena kuzinu kumbera nga po yeri ubo semvula numwezi gugu no guwe teko usuro kubera nge zasuri yao karenti chino chivamu nyotandikuwa mwezi zomu pia nga bulichimu chiri kumuzuri nga bichino kubera nga chitambla cho ino kula gendo berengo funa katambla ako genda wali kutuwe ntu beti uberengo siba bobo siba siba na bufunanyi siba atana wezi habiri mwetanto krisi wa kuberengo siba nyikesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash oja kunyikesta bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash tuberenga tube bira mpula mpula kusita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash kajie yo kati kati kati genda wali kutuwe ntu beti uberengo teka mwa kemfisi bobo siba siba na bufunanyi siba atanda wezi habiri mwetanto krizi wa kuberengo siba kodi yeyo sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash bobo itao uja kunyika sita bibiri kumina msambu sita bisatu mwenya hash tuberenga tubebera mpula mpula tubebere tubebere tubebere tuwali kulisa vijanja loo mpiso mwaka gudu kavanayi wachiri ononye yo kazugu akareto omutwalo obogu mwe kitundu mwaka guduka guno mwaka toku kiriza genda mato inacho okozemu wachiri vera kone chiola bako gamenti guno mwaka mwina gobe rombebe zinga nsibo butambla hapwe nsibo kuwa kone chendia mkuwashu wale buno butambla wengendo gaba okuwa katambla katandisaka ungezi kariro kibatuli nyemu paka katambla kuluna kore sandi tosobola kubusibabu onano uvuwa mwaka katambla kagendo kuwa sendi katikiri irigwe kubalansinga nyingi zayo na kamfisiko nchidamu obutambula wengendo gaba wakati uoluna kore erono uoluna kore sandi chizibu kubela nga tupuruwa mwaka katambla kagendo kuwa sendi kasta transformer yangezeko ya kule kisiko ni wali mkodi enene au chiwa chiwende wisoko jeoka alebadi jayo na katambla kano alibadi yonji tadeyo kubera nge tuwaka kapito abantu basobolo kubera nga babera muna akasente munsawu iji tuitaga kapito soke tubere muna akasente munsawu kati yao orumbe wali kuruwanvu orumbe wali kuruwanvu genda kukodi oberengo fune mipira genda kutentu beti oberengo siba akatambla nguwa degabua kali tukole diru njagalo sibe buli katambula kingendo teka yo kuvala ero paka kusande bobula amwa katambula akalide kitegeza wabira obuzi nindu uza twino kuberanga tumukwata mwa katambula ale badi simanya bino ordinary VIP ebyo byo lero tugenda kusumula busumuruzi odinga nene tuberenga tuli ya kusende kizibu nyo tutuka tiyo lwo kuna ha ngumusajja tuisamu nyegali tuberanga twalide yo VIP yoka lwa kuna tekisoboka kati tusimbu de musibo buzibwenga tobunywere abana ababebera mu bebere tuberenga tambula mu ntambula